Bakit ka naman pinapaasa? Isang magandang umaga po sa ating lahat. Welcome to our show. What a wonderful, beautiful, fabulous Thursday morning. It is July 23, 2026. Oras po natin, alas 9.48 dito po sa inyong programa kung saan ikaw, ako, tayong lahat ay bida. Bida ka vibes. Kasama po ang inyong DJ BJ Buko J. Happy all the way. At syempre mga ka-vibes, magsasama-sama po tayo hanggang alas 12 ngayong umagang ito. Ayan. Sa ating mga ka-vibes naman dyan, na papasok pa lang po ng kanilang mga eskwelahan or sa kanilang mga eskool. Ayan, ingat po tayo. Sa ating mga idol, mga lodi naman, na mga security guard or mga gwardya naman dyan, jaguar, no? Ingat po tayo sa ating duty, no? Make sure muna natin na nakapag-inom tayo ng kape para alive, awake, enthusiastic po tayo habang nag-check tayo ng mga bag, papasok ng mga malls or mga establishments, no? Ayan, good morning po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga ka-vibes dyan sa Tacloban City Public Market. Ayan, wonderful morning po sa ating lahat. Ayan, sa ating mga ka-vibes at mga besties na merong mga song request, shoutouts at kahit ano pa man yan. Isend nyo na po yan dahil we are live and alive online. I-search lamang po 100.7 FMR Tacloban sa inyong Facebook or you can also send it sa aking personal Facebook page. Search lamang po DJ Buko J sa inyong Facebook page at babasahin po natin yan later on. Speaking of shoutouts, we have some shoutout here. Oy, ito na, nag-uumpisa na, no? Isa sa ating mga solid listener all the way from Jeddah, Saudi Arabia. Grabe naman. We have Papa Ray watching us sa ating TikTok live. Uy, speaking of TikTok, mapapanood din niyo po ako sa aking TikTok. I-search niyo lamang po DJ Buko J sa TikTok para sabay-sabay po tayong magbigay ng good vibes ngayong umagang ito. And speaking of Jeddah, Saudi Arabia, sa lahat po ng ating mga ka-vibes na nasa abroad naman or kahit nasa labas ng Eastern Visayas, para mapakinggan po kami anywhere, anytime, you can just download our FMR Philippines application. I-search lamang po sa inyong Play Store or App Store ang FMR Philippines at libreng-libre nyo lang po itong madadownload. Once madownload nyo po ito, mahanap nyo po ang FMR Tacloban sa options at syempre mapapakinggan nyo po kami anywhere and anytime. Ayan, sa aking pagbabalik, i-reveal ko na po ang ating bida topic of the day and of course, mamaya-maya naman po alamin ang ating kapalaran sa ating bida scoop at ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz sa ating bida showbiz. Later po yan. So ngayon muna, mga ka-vibes, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip dito pa rin po sa inyong nag-iisa at number one bet na radio station, 100.7 FMR Tacloban, ang inyong ka-vibes sa soundtrip. Ang lupit! Oras po natin mga ka-vibes, alas 9.51.

0: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
3: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500! Bili sa mga butika.
4: Mahilig po ba kayo sa kamatis? Abay, ako po, paborito ko talaga ang kamatis, lalo na pag fresh. Ngayong araw, ating pag-uusapan. Ano nga ba ang benepisyong makukuha natin sa pagkain ng kamatis? Kasama ko si Doc Farlan Sindak. At ito ang inyong DTX 500 at
5: Mighty City
4: Health Alert.
5: Bigla akong natakam sa topic natin ngayon, Sir Ted. No?
4: Oo.
5: Alam niyo po ba na may magandang naidudulot sa ating katawan ang pagkain ng kamatis?
4: Mm-hmm.
5: Dahil maraming sustansya po yan.
4: Mm-hmm.
5: Ito ay nakapagpapaganda ng kutis, nakakatulong po sa pagpapayat at maganda rin sa ating puso.
4: Tama, Doc Far. Abay, alam ba ho ninyo, mayroong 10,000 varieties ang kamatis sa buong mundo ha? At technically, ang kamatis po ay isang prutas at hindi gulay. At ito ay napakayaman sa lycopene na isa rin pong uri ng antioxidant na nakakabuti sa selula ng ating katawan.
5: Tama, Sir Ted. Ang lycopene kasi, kagaya lang yan ng mga polyphenols and phenolic compounds na makukuha natin sa DTX 500 at vitamin C na nasa Mighty C.
4: Mm-hmm.
5: Kaya ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C ay nakakaganda talaga ng kutis. Nakakatulong pa yan sa mga gustong magbawas ng timbang dyan.
4: Tama.
5: At syempre, inaalagaan din ito ang ating puso mula sa paninira ng mga free radicals.
4: Ang galing talaga, Doc. For ano, may isang article actually, Doc Far, galing sa Molecular Cancer Research na ang pagkain raw ha ng kamatis ay nakakatulong sa pag-prevent na magkaroon ng cancer.
5: Totoo yan, Sir Ted. Dahil ang kamatis ay mayroong mataas na content ng vitamin C at antioxidants.
4: Yes.
5: Gaya ng beta-carotene.
4: Mm-hmm.
5: Kung antioxidant lang naman at vitamin C ang pag-uusapan, Sir Ted,
4: mm-hmm,
5: perfect ang combination ng DTX 500 at Mighty C.
4: Yes.
5: Dahil ang DTX 500 ang may pinakamataas ng antioxidant capacity sa sukatan ng antioxidant. At ang sapat na level ng vitamin C ay kayang-kayang ibigay naman yan ng ating Mighty C.
4: Tumpak, Doc Far.
2: DTX 500.
6: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take up ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla na ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500. DTX 500.
4: At isang research study ha, na ginawa, Doc Far, ng mga Japanese na found out nila na ang antioxidants na nasa kamatis ay nakakatulong sa pagpapababa ng tsansa mo na magka-colon cancer at sakit sa puso.
5: Ayan, ang paliwanag dyan, Sir Ted,
4: mm-hmm,
5: ang cancer ay nagmumula sa isang selula na nagrebelde sa katawan.
4: Bah!
5: So kung ang selula ay mayroong damage, ang natural sana na response nito ay, mm-hmm, dapat itong mamatay.
4: Mm-hmm.
5: At ito'y tinatawag nating apoptosis. Pero sa kondisyon ng cancer, hindi ito namatay eh. Buhay ito sa loob ng ating katawan at walang silbi. At nagnanakaw pa ng sustansya.
4: Bah.
5: At ang free radicals ay isa sa mga salarin ng pagkasira at pag-mutate ng selula sa ating katawan.
4: So para maiwasan ang pagkakaroon ng mga cell mutation, dapat pala, Doc Far,
5: mm-hmm,
4: magkaroon ka ng sapat na antioxidant na panlaban.
5: Tumpak, Sir Ted.
4: Mm-hmm.
5: At kung ang pagkain ng kamatis, araw-araw ay malaki na ang naibibigay na benepisyo sa ating katawan,
4: mm-hmm,
5: how much more ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C?
4: Yes! Kaya nga ako, Doc Far, abay talagang walang mintis ha, ang pag-take ko ng DTX 500 at Mighty C. Araw-araw talaga yan. Oo, kasi ayokong bigyan ng tsansa ang free radicals na makapanira sa aking katawan. Mahal ko kasi ang sarili ko eh. At syempre, ang pamilya ko. Kaya sila rin ay protektado dahil sa DTX 500 at Mighty C.
5: So you're doing it the right way, Sir Ted.
4: Mm.
5: Kaya nga sa ating mga masugid na tagapakinig, palaging mag-DTX X500 at Mighty C ang alkaline vitamin C.
4: Yes! Naku, Doc Far! Kapos na naman tayo sa oras. Magkapagkape na rin tayo ng DTX Coffee Mix.
5: Ang sarap talaga ng DTX Coffee Mix, Sir Ted.
4: Kakaiba.
5: Hindi kasi buo ang araw eh kapag hindi ka nakapagkape ng DTX Coffee Mix.
4: Naku, masarap talaga, Doc Far. Subukan ho ninyo. At kami po ang inyong mga health patrollers. Ako si Ted Reyes.
5: At ako naman si Doc Farland, sinindak na nagsasabing
4: magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin.
2: DTX 500!
6: Ako si si Mary Jane na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
2: DTX 500! DTX 500!
1: Ako si Minerva, may bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500! DTX 500!
7: DTX 500!
2: Health Alert!

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tayo,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidant
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo,
1: DJX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!

0: you're still tuning in to your favorite Bet na Bet na radio station 100.7 FMR Tacloban, ang inyong ka-vibe sa sound trip. Kasama pa rin po ang inyong video bestie ng bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way on your program, Bida Ka-Vibes. At syempre, magsasama-sama po tayo hanggang alas 12 ngayong umagang ito. At oras po natin mga ka-vibes, alas 12 na po. July 23, 2026, araw po ng Huwebes. Wow, it's a wonderful, beautiful, fabulous, extravagant Thursday morning it is. Ayan, kumusta naman po tayo dyan? How are you guys doing? Ayan, paalala lamang po no, na apat na araw na lang po bago ang ikalimang sona ng Pangulo. At sabay-sabay nating pakinggan ang mga ulat ng sona ng Pangulo sa PRTV News Special Coverage ngayong July 27 po yan, simula alas 12:30. At mapapanood po ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at sa bayan mapapakinggan sa inyong paboritong radyo 100.7 FMR Tacloban. Ayan, shoutout lane kita itaton mga kasangkayan nga dano. Maupay nga aga itaton mga kasangkayan, especially ka na Janjan Veloy Sikoy, usay tato na suki nga tigpamati. Kaya kaniya, good morning, pa-request po ako ng song na So Easy. Salamat ya. Ay, anong So Easy ba ito? So Easy ni Olivia Dean. Okay, sige, no worries. Ipi-play natin yan in a few. Shoutout daw din tayo sa aking pinsan, noy. All the way from New Zealand, oh, diba? Nakakaangat-angat dahil from New Zealand. Abot na abot tayo sa New Zealand. Ayan sa ating mga friends na nakikinig dyan, no, na wala naman dito sa Eastern Visayas or sa Tacloban. Kung nasa abroad po kayo or nasa labas ng Eastern Visayas, you can still listen to us anytime, anywhere. Just by downloading our application, i-search lamang po sa inyong Play Store or App Store, FMR Philippines. Libreng-libre nyo po itong madadownload at mahanap niyo po kami doon sa loob ng application na yon, FMR Tacloban. Ayan, eto, shoutout din daw tayo sa ating friend na si Auntie Taagang Ignacio, isa sa ating mga solid listeners din. Sabi niya, good morning DJ, DJ Buko J, pa-shoutout po ako sa mga construction worker of Nazray Construction sa New Public Market of Calbayog City. Og happy birthday to Wilbert. Salamat, Lord. Parang araw-araw na lang may nagbo-birthday sa inyo, no? Hindi kayo nagsasawa sa ano, sa handaan dyan. Baka naman mapadalhan kami dito, no? Maraming salamat, Anit. And we also have here some shoutouts from Ibrahim Itig Marilla. Maupay nga aga ha iyo. And eto pa. Also watching us live sa ating TikTok naman, Rain Hernale. Hello, hello, hello. And eto din, may pa-shoutout and also song request si DJ Papa Ray. Sabi niya, pa-request daw ako ng Sabik na ni Jairin Lim. No worries, mamaya-maya ipapatugtog po natin yan. And more of our shoutouts and song requests later on po yan. Isend nyo lang po yan sa aming Facebook page. I-search nyo lamang po 100.7 FMR Tacloban. Or you can also send it sa ating Facebook page. I-search lamang po DJ Buko J sa inyong Facebook. And speaking of DJ Buko J, mahanap nyo din po ako sa aking TikTok dahil live po ako doon. At sabay-sabay po tayo magbigay ng good vibes sa ating mga kababayan. And eto na, sa ating mga ka-vibes naman dyan na naghihintay ng kanilang or naghihintay ng ating Bida Topic of the Day. Eto na, controversial. Controversial ba to? O nakakatuwa lang naman. Mga what if topics lang naman tayo for today's video. Topic po natin, kung mananalo ka ng 100 million, if lang ha, what if lang. Ano ang una mong gagawin? Ulitin natin ha, kung mananalo ka ng 100 million ngayon, ano ang unang gagawin mo? I-share nyo na po ang inyong gagawin sa aming Facebook page or i-share nyo na po ang inyong mga kasagutan together with your shoutouts and song requests sa aming Facebook. I-search lamang po 100.7 FMR Tacloban or DJ Buko J sa inyong Facebook or sa ating TikTok DJ Buko J. Sa ngayon mga ka-vibes, balik muna tayo sa ating mga pangmalupitang sound trip. Dito pa rin po sa inyong nag-iisa number 1 bet na radio station 100.7 FMR Tacloban, ang inyong ka-vibes sa sound trip. Ang lupit!
1: Radio The Vibes
2: Ang Lupet
3: Bida Ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban
2: Ang Lupet.

0: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Ano ba ini? Makuri malinin na perminalahi bobo itong ako na aaning nga diha amon umhanan. Sana may da mga pamaagi nga makakabulig mapahitaas ang amon ani.
6: Ayaw kahulop ka agri. Ang Department of Agriculture in may ida mga programa para mabuligan iton aton mga rice farmers.
5: Talaga? Ano-ano naman ini?
6: Maaram ka ba no ang Department of Agriculture Hanrayon 8 ipinaagin rice program in may ida iginahatag ng mga dekalidad ng mga hybrid ng inbred ng binhihan humay, abono o fertilizer, makabago ng mga makinarya, ng training kabahin itong mga makabago ng pamaagi pagtatanom, panuyuan mang gudin din nga mapahitaas ang aning ang kita na aton mga paraguma.
5: Pero, kwalipikado ba ako yun nga hinabang?
6: Kung ikaw no sa nga parauma nga nang imo umhanan in irrigated area ng rehistrado ng RSBSA o kung NFFRS encoded ng Apiton Irrigators Association, kwalipikado kahit ang nasabi nga hinabang.
5: Oo, pa ini nga sumat. Dako ini ito na ibubulig amon.
6: Parahan kadugangan ng impormasyon, bisitaha o makipagsumpayan ha opisina hiton Rice Program ang Department of Agriculture Region 8 o pumakadto ha Ayo City o Municipal Agriculture Office. Ini na pahinumdom in hatag iyo han Department of Agriculture Regional Office 8 o gini ng estasyon.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Lendong game! Lendong!

Narito na po ang mainit na init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na po ang ating Bida Showbiz. Patuloy ang pag-abot ng Beanie sa international music scene. Mapapakinggan simula ngayong Huwebes, July 23, ang bago nilang awiting A Parallel World na bahagi ng official soundtrack ng pelikulang Forgotten Island. Itong Lunes nga ay naglabas ng teaser ang DreamWorks sa social media bilang paghahanda sa official release nito sa lahat ng digital streaming platforms. Samantala, nakatakda rin na dalhin ng Nation's Girl Group ang P-Pop sa isa sa pinakamalaking music festival sa Japan. Ang Summer Sonic 2026. Magtatanghal ang Beanie sa Mountain Stage kasama ang ilan sa mga world-renowned artists tulad nina Jennie ng Blackpink. Unang mapapanood ang grupo sa Expo 70 Commemorative Park sa Osaka sa August 14 bago sila tumulak sa Tokyo para sa isang performance sa ZOZO Marine Stadium at Makuhari Messi sa August 16. Bago ang kanilang Japan performances, matagumpay muna ang pinasaya ng 8 miyembro ng Beanie ang kanilang mga tagahanga sa sold-out concert Signals World Tour Cebu sa SM Seaside Cebu Arena. At hindi rin dito nagtatapos ang kanilang world tour dahil sa susunod na mga buwan ay bibisita din ng Beanie sa iba't ibang lungsod sa North America bilang bahagi ng Signals World Tour. Yan po ang mainit-init na showbiz sa loob ng mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Yan po ang ating Bida Showbiz sa araw na ito. Ayan, isang magandang umaga po ulit sa ating lahat. What a wonderful Thursday morning! July 23, 2026. Oras po natin mga kabibes, it's already 10:55. Sa ating mga kabibes dyan na gustong sumali sa ating usapan, sali na sa aming usapan for our Bida topic of the day. Kung mananalo ka ng 100 million ngayon, ano ang una mong gagawin? Diba? Sabi dito ng isa sa ating mga ka-vibes na si Janjan Valencico, DJ Buko J, magpapaayad ako hinmansyon. Tapos ang iba daw kay igdodonate ha charity. Ngan ana iba daw kay igahatag ha mga baby boys. Sana all may mga baby boys. Adi pahiya, DJ Papa Ray, magpapahimo daw hiya hinmansyon ngan magtutour around the world.

0: Makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang Artier Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ito ay may Mamordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay! Mag-DTX 500! Araw-araw, DTX 500! Mabibili sa mga butiga!

0: Philippine News Network. Ito ang FM Radio News Break.
1: FM Radio News Break.
2: Mopingaga Eastern Visayas ng Tacloban City, igin Malatuma at Han Palacio nga dire mangingin labo ti Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hangatanan nga pitadya na itong ombudsman. Haliw ni ito na pahayagan ahensya nga padayalan ira fact-finding investigation kontra hapatood ni Presidente Bongbong Marcos ng late Representative Martin Romualdez kasumpay itong issue on flood control projects. Una na nga gimbalabga ng kampo ni Romualdez ang pahayagan ng ombudsman nga sugod-sugarin may adanas intensya kadungan itong pagduon nga dadbo na sakto nga venue itong kaso agod nga mabaton nga dirila kundi inlangan nagiging aringasala pero waray naman sulod. Nga namun to na itong delikat nga news break na katak na ako'y Noel Yogoy mo pingaagang ang stay tuned para itong BDAC Vibes.
0: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio Favorite Music Radio.

0: Kapit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.

0: You're still tuning in to your number one bit na bit na radio station, 100.7 FMR, Tacloban, ang inyong ka-vibe sa Soundtrip. Kasama pa rin po ang inyong DJ BJ Buko J. Happy all the way on a wonderful, beautiful, gorgeous, fabulous, lahat na po ng adjectives na magaganda, no? Thursday morning, July 23, 2026, araw po ng Webes. Oras po natin sa buong Pilipinas. It's already 11:15, mga ka-vibes. On your favorite program, kung saan ikaw ako tayong lahat ay bida, bida ka-vibes. Ayan, mga ka-vibes, eto na muna, basahin muna natin ang ilan sa inyong mga shoutouts, no? Shoutout muna tayo sa ating mga ka-vibes na nanonood sa atin online. Shoutout kan Mr. Kulet 081. Oy, maupay nga aga, imo nga dama, napa-request daw hiya, na-request hiya hina. Song It Ben and Ben, nayakan hiya, The Ones We Once Love. Oy, napakaganda ng song na yan, no? Yung lyrics pa lang, sobrang ganda na. And shoutout din po tayo kay Renato Basas, nga da may Manila, nga nagtatrabaho while watching haato niya na. Damo nga salamat. Thank you so much for the love and support. And shoutout gyapon kita kan Jason Baisa Medalyo. Nayan niya, good morning, good morning, good morning. Good morning gyapon po ha iyo. Hangatanan na aton mga ka-vibes nga nagwa-watch aton online. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Ngan kan Penelope Cohen all the way from Dimiao, Bohol. Maupay nga aga. Uy, grabe no. Umaabot tayo kahit saan sa mundo, dito sa Pilipinas, even outside the country. Thank you, thank you, thank you so much po sa inyong lahat. Ayan, more of your shoutouts later. And of course, isend nyo na rin po ang inyong mga song request sa amin dahil babasahin po natin yan later on. Sa ngayon, alamin po muna natin kung magiging maswerte or not so swerte tayo sa araw na ito. Ito na po ang ating Beatoscope! Hoy, sa lahat ng ating mga vibes dyan na nagbe-birthday ngayong araw na ito, ito lang ang masasabi ko.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday po sa inyo! Unahin na po muna natin ang ating mga vibes na nagbe-birthday ng July 23 hanggang August 22. Ngayon ang pag-revise ng kasunduan. Ito ang magpapatibay sa ugnayan ng iyong partner. Ingatan ang lahat ng properties. Huwag basta magtiwala. Tiyakin na laging maging hands-on sa iyong mga negosyo. Lucky number mo for today ay lucky number 36 at color naman ay amethyst violet. Ito naman para sa ating mga vibes na nagbe-birthday ng August 23 hanggang September 23, Virgo! Ang cooperative efforts ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Mapapakinabangan ang iyong social connection. Lucky number mo for today ay lucky number 28 at color naman ay color blue. Blue, blue, blue. Mama mo blue. Mama mo blue. Eto naman sa ating mga ka-vibes dyan na Libra naman po. Mga nagbe-birthday ng September 24 hanggang October 23. Ilaan ang oras sa higit na kapakipakinabang na bagay. Lumayo sa tao na puros chismis ang lumalabas sa dibibig. Lucky number mo for today ay lucky number 42 at color naman ay ruby red. Gets mo yon? Gets mo yon, Renato? Lumayo daw sa mga taong may puro chismis lang ang lumalabas sa bibig. Pero paano yun kung ikaw mismo yung taong machismis mo? So lalayuan mo sarili mo. Ay, aray ko, aray ako. Scorpio naman, sa mga ka-vibes nating nagbe-birthday ng October 24 hanggang November 22. Huwag agad sundin ang advice ng isang associate. Suriin ang kanyang loyalty sa kakamagdesisyon. Lucky number mo for today ay lucky number 39. Oy, at ito naman, mama niya rin blue dahil ang lucky color mo today ay blue. Mama mo blue. Scorpio naman po tayo, October 24 hanggang November 22. Huwag agad sundin ang advice ng isang... Uy, tapos na pala to. Ano ba? Anyari? Sabaw po tayo dyan. Eto na, Sagittarius naman, November 23 hanggang December 21. Ang iyong pera sa bangko ang magpapasaya sa'yo. Increasing ang lahat kung hindi ka lilihis ng landas. Lucky number mo for today, lucky number 28. At color naman ay royal purple. Ay, pera na lang talaga ang nagpapasaya sa'yo, Sagittarius. Jowa, wala. Mali! Capricorn naman, para sa ating mga wives dyan na nagbe-birthday ng December 22 hanggang January 19. Sinusuri ngayon ang iyong reputation. Bigyan ng mahalagang pansin ang iyong negosyo. Lucky number mo for today, lucky number 5. At color naman ay Jaja Melon Pink. O, diba? Melon Pink po. Melon or wala? Wala o melon? Mali! Aquarius naman, January 20 hanggang February 18. Magagawa mo ang iyong mga gawain. Mapapasa iyo ang budget at may chance na maging debt-free. Lucky number mo for today, lucky number 39. At color naman ay sunshine yellow. Sunshine or sunshine? Ano ba talaga? Sunshine? Sunshine! Why ni? Mali! Pisces naman! February 19 hanggang March 20! Maraming mayaman na kliyente ang tutulong sa'yo kung mananatiling tapat at paniningdigan. Lucky number mo for today, lucky number 19. Lucky color naman ay candy apple red. Hindi basta-basta ang red, ha? Dapat candy apple red. Anong klaseng candy ba yun? Yung lollipop na candy ba na pula? Ganong kapula? O siya. Aries naman, March 21 hanggang April 19. Maglagay ng CCTV para mapanatag ang loob sa security ng tahanan. Mag-install din ng alarm system. Lucky number mo for today, lucky number 39. At color naman ay color green. Maglagay ng CCTV para makita mo ang iyong asawang nangangaliwa. Hoy! Mali! Eto naman, Taurus naman po tayo, April 20 hanggang May 20, mga kabayes. Kailangan ng seryosong pakikipag-usap sa anak. Magkaroon kayo ng rule sa tahanan. Lucky number mo for today ay lucky number 35. At color naman ay carnation pink. Gemini, May 21 hanggang June 21. Mga kapwa ko dyan, Gemini, mag-ingay. Makakalkal ang old family issues sa isang family get-together. Uy, parang feeling ko mangyayari nga yun kasi napapalapit na ang aming reunion. Isang win-win solution ang dapat dito. Anong gagawin? Sige nga. Lucky number mo for today, lucky number 43. At lucky color naman ay color gold. Uy, mag-gold ako later. Sige, para hindi tayo maging malas, no? Kasi napapalapit na ang aming family reunion. Baka mangyari nga to. Tapos mag-away-away dahil lang sa lupa, no? Mag-away-away para naman tayong hasindero neto. Anyway, eto, last but definitely not the least, Cancer naman po tayo. June 22 hanggang July 22, mahalaga ang work-related travel. Dito matatagumpay ang iyong market expansion. Lucky number mo for today, lucky number 11. At color naman ay sandalwood brown. Yan po ang ating videos ko para sa araw na ito, July 23, 2026, araw po ng Webes. Two more days bago mag-weekend, mga ka-vibes. Sali na po sa ating usapan for our Bida Topic of the Day. Para sa ating Bida Topic of the Day, makisali na po sa ating usapan. Kung meron kang 100 million, mga ka-vibes, ano ang una mong gagawin? What if lang naman, meron kang 100 million, ano ang una mong gagawin? At bakit? Isend na po ninyo ang inyong mga kasagutan sa aming Facebook page dahil we are live and alive online. Just search 100.7 FM Artak Laban sa inyong Facebook or DJ Buo J at babasahin po natin yan later on, mamaya-maya po yan. We also have some shoutouts here coming from Berlin. Ano daw iyong mga sura since magla-lunchtime na daw. Akala niya daw napapanood niya si Piolo Pascual. Hindi po ito si Piolo Pascual. Ito po si Ivana Alawi. Ivana Ah, biro lamang po sa ating mga kabibes dyan. Send your shoutouts and song request. Dahil mamaya-maya ay papatugtugin po natin yan. So ngayon, balik muna tayo sa mga feel-good soundtrip. Oy, speaking of feel-good soundtrip, shoutout lang yan kita kay na Coco Bedua na namamati ha aton ha San Juan nga na an SJ Boys. Yan. Maraming salamat. We also have some shoutouts na yakan hi Joy Ngandi, no? Or hi Judy Ann Cabasa. Hi, good morning DJ Buko J. Pa-request naman po ng Die on this Hill ngan Die with a Smile. Uy, puros maninipatay. Mga die. Thank you so much and God bless. Walang problema. Ikaw pa ba ang lakas-lakas mo sa akin? Kaya naman, here's a song from Sienna Spiro. Die on this Hill. Dito pa rin po sa inyong only one, number one, bet na radio station. 100.7 FM Radio Tacloban, FMR Tacloban, ang inyong ka-vibe sa Soundtrip, ang lupit. Oras po natin, 11:26.
1: Bida ka-vibe sa 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupit!

0: Radio Ka Vibes.
1: Ang lupet.
2: Bida Ka Vibes sa 100.7 FMR Tatatakloban.
1: Ang lupet.

0: sa mansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra, na may pinakamataas ng ORAC value, na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500!

0: napinatikinggan. FM Radio, Kavibes!
1: Bidang-bida ka, Kavibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Kavibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Kavibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Manila ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong radyo 1.7 FMR Tacloban ang inyong ka-vibe sa Soundtrip. Kasama pa rin po ang inyong DJ BJ Buko J. Happy all the way. Ayan, napakaganda nung kantang yun, no? Diba? Ben and Benz, The Ones We Once Loved. Sabi nga dun sa lyrics, no? Maybe we weren't meant to be, or maybe we were meant to be a lesson to each other, but I wish you well. Diba? Pinagtagpo pero hindi tinadhana, diba? Ang sakit-sakit ng kantang yan. But anyways, mga ka-vibes, apat na araw na lang bago ang ikalimang sona ng Pangulo. Kaya naman, sabay-sabay natin pakinggan ang mga ulat ng sona ng Pangulo sa PRTV News Special Coverage ngayong July 27 po yan, simula alas 12:30, at mapapanood po ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at sabay mapapakinggan sa 100.7 FMR Tacloban. At syempre mga ka-vibes, bago muna tayo magpaalam, no, basahin muna natin ang huling batch ng ating mga

makasagutan for our be the topic of the day. Kung bibigyan ka ng 100,000,000, ano ang gagawin mo at bakit? Sabi dito ng isa nating solid listener na si Mr. Kulit 081, bibili daw siya ng lupa for my parents at papagawan sila ng bahay at negosyo, at bibigyan ng negosyo. Ito naman sabi ni Manny Renato Basas, pag ako nagkaroon ng 100 million, huyo ka mong atanan. Wow, grabe, napakamaldita naman. Huyo ka mong atanan, nga nang away ha akon, nga nagmaliit ha akon. Ay, wag ganon ha, mali yun. Dapat ano lang, dapat mabait lang. Dapat angel. Ito naman, sabi naman ng isa nating solid listener na si Ana from Sagkahan, Tacloban City. Naya kaniya, una kong bibilhan ng bahay ang pamilya ko. Tapos, magtatayo ako ng maliit na negosyo para may pangmatagalang kita. Sabi naman ni Mark, magdo-donate daw siya sa mga batang hindi kaya mag-aral. Tapos, ikukuha ko ng insurance ang buo kong pamilya. Oo, totoo yun. No? Importante ang insurance. Mahirap ang buhay ngayon. Kahit naman na health insurance lang, di ba? Eto naman, sabi ni Jenny, magta-travel muna ako kasama ng parents ko. Pangarap nila makapunta sa Japan. Oh, Japan, ang sarap. Sana all. And last for today, mga kabay, sabi naman ni Rico ng downtown area, mag-i-invest ako sa negosyo at real estate. Gusto kong palaguin ang pera ko. Wow! Thank you so much, Rico, for sending us all your kasagutan and shoutouts for today. And shoutout yapon kita, hangatanan nga DPWH Region Office 8 drivers, mga solid listener naton, maupay nga aga iyo. Happy lunchtime! Happy lunchtime, di ba? Sana all, magla-lunch na. Ang sarap ng ulam ngayon, no? Sarap mag-ano ngayon. Gyoza. Uy! Ito kasing si Rico na... Ay, ito kasing si Jenny. Sinabi pa yung Japan. Nag-crave tuloy tayo ng mga Japanese food. Masarap mag-gyoza, mag-California maki, mag-sushi, tapos mag-sashimi. Uy! Tapos lalagyan mo pa ng ramen. Oy, ang sarap. Maraming salamat po ulit sa ating mga ka-vibes. Hindi ko na po kayo papatagalin. I know, gutom na po tayo sa mga pangmalupitang soundtrip. At sa ating lunch, ako din po ay nagutom din sa mga pinagsasasabi ko ngayon. Kaya naman siguro tatakbo tayo, kakain tayo ng Japanese food. Siguro deserve naman natin ngayong araw na ito. But anyway, mga ka-vibes, maraming salamat po sa mga sumama sa atin sa araw na ito. Huling song request pala, meron tayong song request from Madam Chica. Sabi niya, na-miss ko tuloy pagiging DJ ng FM Radio Tacloban. Uy, regards! Ngan pa-request daw po ako ng Buhi by Ferdinand Aragon. Walang problema. Mamaya po yan. But anyway, mga ka-vibes, maraming salamat po ulit sa lahat ng sumubaybay sa atin online at sa kanilang mga radyo. Maraming salamat. Muli, ako po ang inyong Be the Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way on your program, Be the Ka-Vibes. Samahan niyo po ulit ako bukas, alas 9.30 hanggang alas 12. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station, 100.7 FM Radio or FMR Tacloban. Live, love, freedom. Paalam po mga ka-vibes. Oras po natin, alas 11:52. Here's a song from Ferdinand Aragon, Buhi.

0: angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Unsent Heart and Vibes dito lamang sa iyong Ka-Vibes Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kapilang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
3: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudulang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand. Saan man daw po kayo na Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Dito po naman sa ating baladudunan.

0: Atin, syempre sa atin ang adibo naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang adibo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan, na tawag na po kayo. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Lola Mary na lang.
0: Lola Neri. Okay po. Lola Neri, taga saan po kayo?
1: Dito po sa KM4, La Trinidad, Benguet.
0: La Trinidad, Benguet. Okay. La Trinidad, Benguet. Okay po. Nanay Neri, ilang taon na po kayo?
1: Yes.
0: 63. Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, nanay?
1: Yes, sir.
0: Matagal na po ba?
1: Marami ng kahon ang naubos ko.
0: Maraming kahon na ang naubos po ninyo sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Narinig ko dito sa radyo.
0: Narinig niyo po sa ating programa. Nung narinig niyo po sa ating programa, nanay, meron po ba kayong iniinang karamdaman noon, Nanay Neri?
1: Mayroon itong likod ko.
0: Ano yung likod po ninyo?
1: May lumbar spine kasi ako eh.
0: Okay, matagal pero na po nung, ba yan? Ano po pong ano pong matagal. Sabi ng doktor po sa inyo?
1: Wala naman, basta nagbigay lang ng pan.
0: Nagbigay lang ng gamot.
1: Ng gamot.
0: Okay
1: pero
0: po.
1: Wala naman.
0: Okay po. Nanay Neri, doon po sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, kumusta? Ano po yung naging epekto po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay Neri?
1: Maganda na ang kuan, pakiramdam. Masarap sa tulog.
0: Opo.
1: Saka yung UTI ko, medyo maganda na rin ang kuan. Dali ng pag-ihi.
0: Dati po, nanay, kapag ang isang tao po may yung tinatawag pong lumbar spine, yung pong sabi po ninyo, ano po yung nararamdaman ng isang tao na meron pong problema yung lumbar spine na tinatawag po ninyo, nanay?
1: Sumasakit itong balakang ko hanggang dito ng sa kwan.
0: Sa may likod, sa may gulugod.
1: Oo.
0: Sa may gulugod.
1: Hindi naman sa may gulugod, dito lang ang may kwan, kita.
0: Okay,
1: sa gitna ng kita at saka puwit.
0: Okay, yun po yung masakit. Sabayan pa yan ng UTI, nasabi po ninyo.
1: Oh, yes, sir.
0: So, dagdag pa yon. Kasi dyan din sa may parte na yan ng balakang, kapag tayo po ay may UTI, dyan din po yung masakit. So, dagdag yes, pa yon. Meron kayong lumbar spine. Tapos, meron yes, din pong tawag dito na UTI. So, halos doble po yung sakit na dinaranas po ninyo noon nung hindi pa kayo nainom ng ating rice coffee.
1: Yes, sir.
0: Pero nung kayo po'y uminom na ng ating rice coffee, kumusta na?
1: Nawala na. Medyo nawala na.
0: Nawala na?
1: Kaya nga, tuloy-tuloy sana. Pero wala na namang mabili na dito sa kwan. Sa La Trinidad at saka sa Baguio City.
0: Ah, naubusan na?
1: Wala talagang mabili.
0: Nalibot nyo na po ba, Nanay Neri, yung mga butika dyan sa Baguio?
1: Oo, sir. Wala na talaga.
0: Okay, nalibot
1: nyo
0: na.
1: Lahat ng mga binanggit mo na pharmacy sa Baguio at saka dito sa La Trinidad, wala na talaga. Wala silang kwan.
0: Naubusan na talaga. Sa La Trinidad po kasi, nanay, napakarami ng mga butika na pwede nating mabilhan dyan. Farmasya ay...
1: Oo, nalibot ko na, sir.
0: Oh, nalibot nyo
1: wala
0: na yun.
1: Wala talaga.
0: Kailan po yung huli yes, po sir. Ninyo? Kailan po yung huli po kayong nakabili ng ating rice coffee? Sa Baguio at sa La Trinidad?
1: Dalawang buwan na ang nakaraan, sir.
0: Oh, so dalawang buwan na kayo hindi nakaiinom ng ating rice coffee?
1: Oo, sir. Kaya nga palagi akong nagtitik sa inyo na mag-deliver sana kayo. Nung pumunta ako sa mga pharmacy na pinagbibilan ko, sabi ko sa kanila, bakit hindi kayo mag-order?
0: Tama. Ano sabi nila?
1: Bakit hindi kayo magpa-deliver sa kanila?
0: Oo.
1: May programa naman sila na kwan, sa radyo.
0: Anong sabi?
1: Sabi ko sa kanila. Wala. Tumatawa lang sila.
0: Tumatawa lang?
1: Oo.
0: Sige po, nanay. Hayaan po ninyo. At actually, naipaabot na natin ito sa atin po naman mga deliveries. Pero ginagawa na po ito ng paraan. So, ganito na lang po, nanay. Again, papaabot po natin ito. I-follow up ko po, Nanay Neri. Tapos, tulungan niyo po ako. Kapag Nanay Neri, umabot po na, dumating na po dyan sa inyo yung ating po namang rice coffee, balitaan niyo po ako, Nanay Neri.
1: Yes, sir. Gusto ko sana bibili ng ng marami.
0: Opo. Sige po, Nanay Neri. At,
1: mga 30 bucks, ganun.
0: Sige po. Hayaan po ninyo, Nanay Neri, at sasabihin ko po ito sa ating mga deliveries. Nang sa gayon...
1: Mag-deliver naman kayo, sir.
0: Yes po, Nanay.
1: Wala talaga. Walang mabili na.
0: Noted po yun.
1: Sa Benguet at saka Baguio.
0: Benguet at Baguio. Okay po. Sige, sir. Nanay. Hayaan po ninyo at babalita po natin sa ating po naman mga deliveries at gagawan po ito agad ng paraan, Nanay. Hayaan po ninyo.
1: Yes,
0: hayaan po ninyo. At para makabalik po kayo sa paggamit ng ating po namang rice coffee, Nanay Neri.
1: Wala na kayo na-puan na ako sa ibang kape.
0: Nagpunta na kayo ng ibang produkto?
1: Yes, sir.
0: Okay.
1: Kasi nung natikman ko na itong rice coffee, yung kanya ay katamtaman lang ang tamis.
0: Tama.
1: Hindi yung kagaya ng ibang herbal na totoong stevia ang tamis niya, pero... matamis talaga. Nung sinubukan ko itong rice coffee, katamtaman lang ang tamis niya para sa akin, ah.
0: Sakto lang, kumbaga. Ang tamis din na galing po sa ating rice coffee ay adun din po yan. Stevia din po yan, Nanay.
1: Stevia.
0: Yes.
1: Yes, sir.
0: Sige po. Noted po yan, Nanay. Maraming salamat po. Ganito, Nanay. Sabi ko nga, tulungan niyo po ako. Kapag halimbawa, meron na dyan muli sa Baguio, sa Benguet, especially dyan sa La Trinidad, pag meron na pong muli, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli, Nanay.
1: Yes, sir.
0: Okay po, para kahit papaano po ay matulungan din natin yung iba natin mga kababayan, malaman din po nila. Okay po?
1: Okay, sir.
0: Sige po, maraming salamat po, Nanay Neri. Thank you very much po, Nanay Neri. God bless po, maraming salamat. Bye-bye. Thank you very much po. Maraming salamat, Nanay. Alright, noted po yun. Diyan po sa La Trinidad, Benguet at Baguio City ay sabi ni Nanay Neri, nalibot niya na at naubusan na po ng ating rice coffee. At diyan po ipapaabot po natin sa ating po naman mga deliveries. Nang sa gayon ay madalhan po muli dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee.

Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan, sa ating namang paladudunan.

0: Tawag niyo po ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating malado doon ang 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating malado doon ang mga kaibigan. Kung nais po ninyong ibahagi ang inyo po namang mga kwento po ninyo sa ating po namang programa, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po,
0: hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Rogelio po.
0: Rogelio. Tama, Rogelio, tatay?
1: Siya na po.
0: Taga?
1: San Jose Partido.
0: San Jose Partido. Okay. Tatay Rogelio, ilang taon na po kayo?
1: 64 po.
0: 64. Okay. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay Rogelio?
1: Matagal na po.
0: Matagal na. Pangalawang tawag mo na sa akin.
1: Pangatlo po.
0: Ah, pangatlo na. Okay. Tatay Rogelio, may mga ano kasi, may mga iba tayong mga kababayan na ngayon pa lang nakikinig sa ating programa. Magkukwentuhan tayo, Tatay Rogelio. Pero meron po ba kayong sadya? May tanong po kayo, Tatay Rogelio? Wala naman.
1: May pinsan ko kasi.
0: Pinsan po ninyo? Opo. Ano po yung tungkol sa pinsan po ninyo, Tatay?
1: May sakit siya sa baga.
0: Opo, may sakit sa baga. Matagal na po ba yon? Matagal na?
1: Hindi pa, no,
0: hindi pa naman.
1: Masubig na yung baga. Sabi ko, tapos, pumilin ko ng ano, gawin yung iniinit ko.
0: Tama po. Tama po, tatay. Meron po ba siyang ano? Meron po ba siyang iniinom na gamot galing sa doktor?
1: Meron po.
0: Yes, ituloy niya lang po 'yon. Kung ano po yung reseta, ano po yung advices ng doktor sa kanya, tuloy niya lang 'yon. Tapos habang umiinom po ng ating rice coffee, sabihin niyo sa kanya na simulan niya na yung pag-iinom ng ating rice coffee at kapag nasimulan niya na 'yon, ituloy-tuloy niya lang. Araw-araw lang dapat. Tapos kada timpla po ng ating rice coffee, tatay, sabihin niyo po sa kanya na gagawin niya yung stimulation, yung pagpapausok po baga. Di ba kapag nagtitimpla tayo ng ating rice coffee, dahil nga sa mainit yun, nausok yun, di ba? Nausok yun kasi mainit nga eh. Habang hinahalo-halo natin yung ating rice coffee, umuusok-usok yun, lalanghap-langhapin niya po yung usok na yun galing sa ating rice coffee. Tapos, yes, tama yun. Yun yung stimulation na tinatawag po natin kasi yung pag-inhale, exhale po natin araw-araw, kada timpla ng ating rice coffee, exercise po yun ang baga natin at ng ating puso. Makakatulong po yun sa kanya bago niya po iinumin yung ating rice coffee. Huwag lang pong patutuluan ng sipon. Okay. Huwag lang patutuluan ng sipon. Baka bago inumin, may sipon na. Okay. Kidding aside, tatay, basta po gawin niya lang yun, kada timpla. Ano po, kada timpla po ng ating rice coffee. Opo, kada timpla, ganun ang gawin niya. Tama yun.
1: Pero may isa pa ako na hindi ko nakakita sa ano ko yun, sa binti, sa bigla.
0: Oo, ganun talaga yun, tatay. Kasi hindi naman po kasi ito magic na biglaan. Lahat na okay na tayo. Hindi po yung ganun. Pakunti-kunti, tatay. Kumbaga, umi-epekto yung ating rice coffee. Hindi naman po yan na yung parang instant na parang magic na kapag okay na.
1: Alam ko naman po yun dahil.
0: Tama. Galing. Okay, tama yun. Yung paglalakad-lakad, tatay, isa pa po yan sa magandang ginagawa po natin. Bukod po sa pag-iinom ng ating rice coffee, maganda po yung may konting exercise tayo dahil yan po ay isa sa mga magagandang ginagawa po natin. Nasasabayan po natin ng exercise. Yung tama lang, yung paglalakad-lakad. Eh, magandang bagay po yun.
1: Hindi po ko nakakuha ng ano, isang maximum 25.
0: 25 in 1? Wala pa po dyan sa inyo?
1: Hindi po nakakuha ng dalawang sachet.
0: Dalawang sachet lang? Naubusan na?
1: Opo. Bumili na rin ng dalawang taon.
0: Oo. Pero yung ating 25 in 1, naubusan na?
1: Meron pa po. Kaya nila
0: okay. Saan po kayo nabili dyan sa partido?
1: Pwede po nabili sa mga amin sa may pampiraw.
0: Sa San Jose. San Jose mismo. So, sa San Jose, naubusan na ng 25 in 1 dahil inubos nyo na po.
1: Hindi. Meron pa rin po yung ayaw, opo, yung 25.
0: Yung 25 in 1 ang wala. Okay. No, kasi inubos nyo na. Opo. Sige po. Sige po. Tatay, hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries na dalhan muli dyan sa San Jose ng atin po namang 25 in 1 para kahit papaano po nasasabay po ninyo yung pagiinom ng ating 25 in 1 tsaka yung ating 14 in 1 plus 1. Tama po?
1: Opo.
0: Tama yun. Yung ating sabon, nakagamit na kayo ng ating sabon, tatay?
1: Wala po kumakuha.
0: Wala po dyan sa inyo? Wala po? Wala po bang...
1: Magtatanong mo kayo, wala po kayong sumusunan yan.
0: Sige, itanong nyo po, dapat makagamit na po kayo noon. Napakaganda po ng sabon natin, tatay. opo, hindi... Yes, itanong nyo po, tatay. Tanong nyo po, para kung sakaling wala, tawagan nyo po ako muli at para malagyan din po dyan sa inyo ng sabon. Okay, tatay. Maraming salamat po sa inyo, ha. Basta lagi lang iinom ng ating rice coffee, huwag pong kakaligtaan yung araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, tatay. At nakakatulong po itong malaki sa atin.
1: Marami na rin po dito sa amin.
0: Marami na ding umiinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Thank you. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Okay, tatay. Okay na po ba? Wala na po kayong tanong sa akin?
1: Hindi na po. Wala na po.
0: Sige, okay. Kapag nalibot nyo na yung mga butika, yung mga pwedeng mabilhan po dyan sa inyo sa San Jose at wala po ng ating sabon, sabihin nyo sa akin, tawagan nyo po ako muli. Sige po. Maraming salamat. Okay po.
1: Sige po.
0: Thank you very much po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Thank you.
1: Salamat po.
0: Salamat, tatay. Bye-bye. All the way from San Jose Partido. Si Tatay Rogelio ng San Jose Partido, Camarines Sur. Alright. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Itawag niyo po ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa Adibo naman pala doon.

Tawag po kayo, mga kaibigan, sa ating namang kwentuhan. 0969-226-9623 yung ating namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating baladudunan, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang alusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Dito po ako sa Palawan.
0: Palawan, okay po. Ano pong pangalan po ninyo, Nanay?
1: Fe po, Fe.
0: Fe, okay po. Nanay Fe, taga Palawan. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Fe?
1: 74 na po.
0: Wow, 74 years old, Nanay Fe. Okay po. Nanay Fe, hindi po kasi kayo tunog 74. Parang 50 lang, Nanay Fe, ang boses po ninyo.
1: Ganon.
0: Opo. Opo.
1: Na-stroke na nga. Kasi tumatawa ako sa inyo, mga ilang linggo na ito, hindi ko kayo makontakt pagka ano.
0: Ah, ganun po ba? Lagi po kayo nakikinig.
1: Lagi
0: po kayo nakikinig sa ating programa, Nanay.
1: Opo.
0: Opo, Nanay Fe. Opo, ano po yung...
1: Tatanong ko lang po kung saan nakakabili dito sa Palawan.
0: Nanay Fe, ang alam ko po ay meron na po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa Palawan. Wala pa lang po sa akin yung listahan. Ganito po yung gawin po natin, Nanay Fe. Pwede kayong mag-utos kung sino po yung mauutusan po ninyo. Huwag na po kayo para kumbaga safe lang kayo dyan, Nanay. Iutos nyo po. Hanapin po yung ating rice coffee, yung ang spelling po RISE. Okay po.
1: Nakaano na po ako pero sa ano sa online mahal kasi.
0: Sa online po
1: naka-ubos na ako ng ano ng tatlong box.
0: Wow, okay po.
1: Kaya lang mahal po eh.
0: Tama po ba yung nabili po ninyong rice coffee sa online? Yung pong sinasabi natin.
1: Opo, yung may ano may
0: parang
1: may
0: hotdog.
1: May siya, tapos dilawang ano, uh-oh, may araw sa taas.
0: Tama, tama. Tama yon. Okay. Kumusta naman po yung naging epekto po sa inyo ng pag-iinom ng tatlong boxes ng ating rice coffee?
1: Baka po yun ang hindi na sumasakit yung mga katawan ko pagkagising ko sa umaga.
0: Correct. Yun na po yun.
1: Yun ang, para baka yun na.
0: Opo.
1: Tapos po, meron akong katarata eh.
0: Okay.
1: Bawa ko uminom, di ba sabi ninyo? Pag inan yung usok niyo, di ba pwede yun?
0: Pwede yun. Makakatulong po yun. Makakatulong.
1: Yan nga po ang ginagawa ko makasakali. Kaya kung gusto kong kayo makausap kasi baka mas mura kung makaano kami dito sa ano ba?
0: Yes,
1: sa
0: opo.
1: Mga butika.
0: Sa mga butika dyan. Sige, hayaan po ninyo, Nanay. At kung sakali po na malibot na ninyo yung mga butika dyan, kasi ang alam ko po meron na, if ever po nawala pa, balitaan nyo po ako para masabi ko po sa ating mga deliveries na urgent na dapat meron na dahil marami na sa mga taga Palawan na naghahanap po ng ating rice coffee. Hindi lang po ikaw isa.
1: Ay, ganun?
0: Opo, marami na po tumatawag sa atin, nagtitext. Halos inuulan po kami ng mensahe galing po ng Palawan. At nagtatanong nga po kung saan tayo makabibili dyan. Ang sa akin naman, hindi pa po naibibigay po sa akin yung listahan ng mga butika dyan sa Palawan na pwede pong mabilhan ng ating rice coffee. Hayaan po ninyo at ginagawa na po ng ating mga deliveries, ng ating po namang management na ibigay sa akin yung mga listahan ng meron na po ng rice coffee dyan po sa Palawan. Hayaan po ninyo at kukulitin ko po yung ating mga deliveries para maibigay na po sa atin yung listahan ng mga butika dyan po sa Palawan. Pero ang alam ko po, meron na.
1: Ay, maraming salamat po. Papahanap ko na lang pagka
0: meron. Yes. Kung sakali, Nanay, nawala pa or naubusan na, tawagan niyo po ako muli at ikukulit po natin sa atin po namang mga deliveries. Ano po?
1: Sige po. Maraming salamat po.
0: Kami po yung dapat magpasalamat, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. God bless po at lagi kayong mag-iingat, Nanay. Bye-bye.
1: Sige po, salamat.
0: Salamat po, salamat. Nanay. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.
0: Mga kaibigan, wala na tayong oras. Lagpas na. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating Palado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
4: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at mas sagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: Good news!
4: Eastern Visayas' premier educational institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated or DVOREFI College of Criminal Justice Education and College of Entrepreneurship is offering 40% discount on all fees for incoming first-year students for school year 2026 to 2027.
6: Enroll now and enjoy the discount!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Arangkada 12:30. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 12:30. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 12:30. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 12:30.
2: Mahumayang atak na sinirangan Visayas ng siyadadan Tacloban, Hulyo 23, 2026, ng Huwebes ng adlaw naton oras sa bugo sa Pilipinas, alas 12:40.
3: Ngan live kita nga nakikitaan ha YouTube channel ngan Facebook pages. Han Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban, ako'y Sylvia Alvero Abadingo.
2: Ngan ako naman ni Noel Yogoy nga naton ipapadangatan mga presko ngan magpasong ang mga notisya ng oras. Ngan haaton mga laray uluhan. Aton siyahan nga headline, Palacio di rin mangingin labo at investigasyon ng ombudsman kontra kan later Representative Martin Romualdez.
3: DepEd, limitado lang ang gahumay kalabutan na paghatagin siro ta mga minor de edad nga estudyante na dabi a kriminalidad.
2: Vowsy Desk Project, naging tuko na barangay San Miguel ay Santa Fe, Leyte, ginabrihan na.
3: 300 nga trabaho ipapahamtangan doli ha pagbubuhaton nga Tacloban Community Job Fair.
2: Nga naman ito na itong mga larayuluhan, masunod naman na natin mga katukiban. Nga na ito naman siyahan nga notisya ay ginmalatuma at itong palasyo nga di rin mangingin labot kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ataran nga pitadyanahan ombudsman. Halayo ini itong pahayag ang ahensya nga padayon ng ERA fact-finding investigation kontrahan patudnan na Presidente ngay later Representative Martin Romualdez kasumpay itong flood control issue. Sumalakan PCO Undersecretary Claire Castro nga hulos nga re-respetuhon ni Presidente Bongbong Marcos ang kapasidad ng resultahan investigasyon itong ombudsman bisan pa man kung pato din ni Romualdez. Pero una nang ginwalabgan itong kampo ni Romualdez ang pahayag ng ombudsman nga sugod-sugod din may sintensya na. Naging klaro itong kampo ni Romualdez nga tikang hadlon waray ebidensya nga naglilink ka kongresista ha issue ngan waray mga personalidad nga dabi nga nagdudo na iya. Man nga ni halo itong mga pahayag ng ombudsman nga dayanain waray pa minakarawat itong kongresista nga reklamo nga pwede ni Rama baton. Panawagan pa ini nga dadu na sakto nga venue itong kaso agud nga mabaton nga diri hakundiin lang nga nagiging aringasala pero waray naman na sulod.
3: Hinilanga semana naman o ang DepEd limitado lang ang gahong may kalabutan ng paghatagin si Ruta ha mga minor di edad nga estudyante nga dabi naman ang kriminalidad. Pamatian natin itong report ni Jay Barion.
4: Hinila nga semana duha ang hepatic nga insidente hin utro panhulga hapirang eskwela handin Hiaryon 8 didan Martes sa Leyte National High School. Mahuman ini makakarawatin online threat ngan sinundan man han Northern Summer Colleges. Ini nga pareho nga magkasunod nga insidente ini na seryoso nga giniimbestigaran han mga otoridad agud matudlok ang mga nagpapaluyo hini. Pero hini nga diskurso hapalig ang DepEd gindun hini nga limitado ngan waray nira direkta nga gahom hapaghatag hin kaangayan si ta usang minor di edad ng estudyante na nakahimuhin krimen, kundi an irala in paghatag in psychosocial support, rehabilitation ng intervention ng mga kabataan subay haigin mamanduhan balaod. Doon pa ni Jimenez na diri nga tanan han DepEd akus kaptan ang mga kaso in krimen na kabataan ito dabi, kundi may dahinip mismo gintuinan nga ahensya na responsable magkapot ng manginanuhin mga sensitibo nga kaso. Pero andam naman ang buhatan nga makipag-koordinar ngan mag-assister hakun an itong mga kaangayan pita.

0: company 다.
1: angkada. Samdang nga maiha na ang ating uwa itong BA Communication Department itong Leyte Normal University nga matuman ang hingyap nga makabulig ang komunidad ng Barangay San Miguel ay Santa Fe Leyte pinagin legal assistance. Sang letala rumining ang advocacy ang proyekto ito na eskolahan ang ibutangan in violence against women and children o konvao si assistance desk ang nasabing nga barangay. Ay niya napanuyo nga mabuligan itong mga nanay ng kabataan itong komunidad nga may experience at panaabuso ng panmamaltrato. Waray man kaso hinvaus itong barangay San Miguel ay pero dako naman ini nga bulig ang barangay nga andam na naman ini mag-assister ngan kumarawat in mga reklamin pa na abuso. Again pa salamat naman ini ni kagawad Julieta Nola nga nakapot itong komitiba on laws and rules nga namugnain nga inisyatibo ito na ilan yung tikang dinapahan tuig 2017. Sumula ka Nola nga determinado iya nga may himo niya itong irresponsibilidad kasumpay ito na ginmamando itong balaod ipinagin pag-assister tikang ito pero nga mga opisyal ang Municipal Local Government Operations Officer MLGOO ito na bungto. Ang nasabi ng proyekto na mugna pinagitan ng inisyatibo ng AB Communication Department ito na eskolahan ng LNU nga ginkuha ito na pondo nga ginpalit ito mga gigamit ng VAUSI Assistance Desk. Tikang ito gibuot nga benefit concert ito ng universidad kundi ng proceeds ni Ingin Alutagara na sabi ng proyekto. Hulos naman ito naging support ito mga opisyalo sa LNU han advocacy nga kundi presente ang mga ninga tumambong han aktibidad tilan na yan ang adlaw.
2: Samtang magpapahamtang ang Department of Labor and Employment o duligin trabaho agad, community-based job fair. Yan ang July 30 at Tacloban City Convention Center. Nga mag-offer in tulo kagato sin job vacancies para ang mga residente han National Housing Authority o college HA resettlement sites. Maabot 300 nga trabaho na abrihan. Naging tawag nga dulig nga trabaho agad job fair Leyte People's Caravan 2026 na ginoorganisar ang National Housing Authority. Panuyuhan programa ang pagdarahin mga oportunidad pang-empleyo nga ito mismo ha komunidad agud mas madali para mas nagbibiling pahin trabahong ang pag-apply. Sumalakan Dole Information Officer Norma Ray Costimiano, pinaagin nira pagkikipag-partner ha NHA, mas madali nira nga maabot ang target na job seekers ngan may kukonektar hira ha mga lihiti mga employers. Ginalauman ang partisipasyon na napulo nga lokal na kumpanya nga mag-human recruitment para magkadrodilain nga posisyon. Sugalin customer service representative, data entry operator, cashier, driver, financial advisor, merchandiser, ngan unit manager. Ginagat naman ang dulian mga aplikante nga magdarahin damo pang kopya. Hanyara resume o curriculum vitae, valid ID, ngan iba pa nga mga kinkikinanglan nga dokumento. Agud mapaspas ang iraplikasyon. Labot ang recruitment, may dalawat on-site employment facilitation, labor market information, nga limapang ang mga serbisyo nga makakabulig ang mga nagbibilingin trabaho. Pinaagi ng inisyatiba, naghingyap ang duli nga ng NHA nga mas may papahamtang ang pag-abot han mga serbisyo ng empleyo nga matagani ni gayon nga ang mas damo pa nga mga residente ha Eastern Visayas nga makakuha hinangay nga trabaho.
0: Samtang tingong party list, nagtutuwa naman ng mga kabulig itong mga kabataan na reforma ito ng edukasyon at itong report ni Don Leandro Chu.
3: Nagtutuwa ang tingong party list na makakabulig ang mga kabataan na nakahuman na hairap pag-eskwela na magkaada reforma ha edukasyon ng sektor. Sumalakan House Committee on Higher and Technical Education Chairperson ng tingong party list Representative Judasidre. Nagkikita mang gudawan kabataan nga may ada pa pipirang na kadaan ng sistema ha edukasyon na amoy na itong iba paningkamutan ng tingog nga mapaupay pa. Salit niya ginaagat ang mga kabataan nga diri magpabilin hakadaan nga sistema dugod magbilingin paagi base niya ira mga kapas kung ano iton angay pang igreforma hini nga sektor. Ginbuhian niya Sidre ang pamulong nga graduasyon na dun Lunes sa Batangas State University Engineering Department. Alo iton mga ayat niya nahan edukasyon ginpalam niya Sidre nga may aday na mga nakapinid pang landmark legislations nga makakapanukwaga education sector. Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
2: Samtang halaing pa naman nga notisya, ginsiselebrar yan ang adlaw ni ka 47 anyos nga anibersaryo hano pisina National Telecommunications Commission o kon NTC. Kumuka parte ng pagsalurog ang sabi ng selebrasyon in nagdumaran NTC ng isang motorcade ng mga pangunang karsada ng Tacloban City. In naman ang sabi ng aktibidad ginpartisiparan dire la mismo ahensya kundi kalakip na gihapon itong magkadarodilain ng radio stations ng iba pa. Labot na

0: Sabing aktividad, may din naman ginhimo nga programa ng NTC nga hanmay nula tula nga dapit Hatakloban City kundi nagdumarahirain symposium o seminar para itong mga senior citizens kabahay nito na mga tax scam.
1: Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
2: Usa nga vendor an arestado mahuman ini mapalitanin usa nga pakete hen ginaaligar Shabu haginhimo nga anti-illegal drugs operation han Station Drug Enforcement Unit han Police Station 2 han Ormoc City Police Office sa kaupodan Ormoc City Drug Enforcement Unit nga Intelligence Unit dito Barangay San Jose Ormoc City. Gindumaraan na sabing operasyon kakulupan maagahon na nga nagresulta han kaaresto han 36 anyos nga suspect nga ginkilala kan alias usang street level individual ng residente han na sabi nga lugar. Labot na han napalit kan alias Ben inakuhaan pa iniha iya posisyon hin pera pang pakete ng ginaaligar Shabu by bust money nga di ba pang gamit. Ang mga nakumpiskar ng mga gintutuuhan Shabu in ginbaba na bana nga 2.11 gramos ang kabugaton nga nagkakantida din 14,348 pesos. Hi alias Ben in gindara nga tuha Police Station 2 han Ormoc City Police Office para han sakto nga disposisyon nga iniin nakatalaan o matubang hin ka ngayon nga kaso. Tanker Krikyaz, Arang Kada Balita.
1: Arangkada Weather. Arangkada Weather Update.
3: Samta nga tarman 24-hour public weather forecasting nga pag-asa nasipatan itong sentro han na Baguio Quiapo ha karyon nga no 260 kilometro tika nga sinirangan itong Central Luzon nga may nakakusgon itong hangin nga naabot a 45 kilometro kada oras sira niya sentro nga pagsurusubasko ang hangin nga naabot a 55 kilometro kada oras. Padayon naman ini nga ginsusulsog itong direksyon pakatundan norte katundan na kalaksi nga 20 kilometro kada oras. Maitugod itong Trafan Bagyo kaya po yung magkakamiyadan urong nga madampo ang kalangitan nga may dapat sarang ang mga paguran itong Bicol Region, Eastern Visayas ng Romblon. Southwest monsoon o hangin habagat naman na nagdadaran urong nga madampo ang kalangitan nga may dapat sarang ang mga paguran ng Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Occidental Mindoro ng Palawan. Localized thunderstorm sa man ito nagdudurutin urong usahin nga madampo ang kalangitan nga may napuro-puro ng mga paguran ha Metro Manila nga nabibilin nga parte han Luzon.
1: Arangkada!
3: Na mo to ang naging kabugusan na naton mga notisya yan ang oras.
0: Para iton kadugangan nga impormasyon nga magpaso nga mga balita, bisitahan ang Facebook pages sa Arangkada Balita ng PRTV Tacloban.
3: Pwede niyo makita na itong Arangkada sa YouTube. I-search lang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe nga. I-click ang notification bell para maging updated na itong mga pinakabagong mga videos.
0: Ako'y Sylvia Alvero Abadingo.
3: Yan ako naman ni Noel Yogoy. Masunod na itong Unsent Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado.

0: Lindamhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet! Sabado night is party night. Galaw-galaw at sumabay sa nakakaindak na tugstugan sa weekend Tom Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 7 to 9pm sa nag-iisang number one favorite Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lumpet! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10pm hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada, DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico, mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Bongga ang iyong umaga sa napaka-awesome na tugtugan at walang humpay na masayang kwentuhan. Bongga Ka Vibes! Kasama ang bonggang Jolly DJ ng bayan, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa inyong number one favorite Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka Vibes! Ang lupet! Bida sa kwentuhan. Bida sa kulitan. Bida sa tugtugan. Bida Ka Vibes. Kasama si DJ Buko J. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Rayot ang morning mo. Dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka Vibes. Ang lupet!
1: Napakiana la!
2: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabyado.
1: Napakiana la!
2: Mga isyong nga kinahanglan klaruhon, mahitungod gahiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
1: Napakiana la!
2: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
1: Napakiana la!
2: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakiana la.
3: Panindugan karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita, paghingaday han pinili nga mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkag han komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan han sakto nga kahimtang, tindog og komentaryo han, komentarista, panindugan.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabays!
3: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

0: Percent Heart and Vibes with DJ Papi Abicado.
1: FM Radio, the vibes
2: and the fact.
3: The time now on FMR. It's 1:30.
4: Ano ba ini? Makuri manini na perminalahi bobo itong ako na aaning ariha amon umhanan. Sana may da mga pamaagi nga makakabulig mapahitaasan amon ani.
5: Ayaw kahulop ka agree. Ang Department of Agriculture in may ida mga programa para mabuligan iton aton mga rice farmers.
4: Talaga? Ano-ano naman ini?
5: Maaram ka ba na ang Department of Agriculture Hanrayon 8 ipinaagyan rice program in may ida iginahatag ng mga dekalidad ng mga hybrid ng inbred ng binhihan humay, abono o fertilizer, makabago ng mga makinarya, ng training kabahin itong mga makabago ng pamaagya pagtatanom, panuyuan mang gudin nga mapahitaasan aning ang kita na aton mga paraguma.
4: Pero, kwalipikado ba ako yun nga hinabang?
5: Kung ikaw na sa nga parauma nga nang imo umhanan in irrigated area nga rehistrado ng RSBSA o kung NFFRS encoded nga apiton Irrigators Association, kwalipikado kahit ang nasabi nga hinabang.
4: Maupain nga sumat. Dako yun ito na ibubulig ang amon.
5: Parahan kadugangan ng impormasyon, bisitaha o makipagsumpayan ha opisina hiton RICE program ang Department of Agriculture Region 8 o pumakadto ha Ayo City o Municipal Agriculture Office. Ini na pahinumdom in hatag ga iyo han Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga estasyon.

This is your number one favorite 100.7 FM Marta Cloban, ang inyong ka-vibes sa sound trip. Philippines Standard Time, 48 minutes after 1 in the afternoon. Of course, kasama nyo or checking in this wonderful Throwback Thursday afternoon. Walang iba kundi ang inyong papi ng bayan, DJ Papi Abicado, for Unsent Heart and Vibes. Kumusta mga ka-vibes? It's a Throwback Thursday afternoon kayo naman for sure, di ba? Yung iba dyan medyo masaya-saya sila ngayon dahil papasan ba't bukas ay Biyernes na naman. Congratulations for making it this far. Di ba? You deserve a congratulations kasi di ba? Natapos mo yung week na wala kang absent, wala kang late, hindi ka gaya ni Papi Abicado. Diba? So, you deserve a congratulatory greetings. Congratulatory greetings! Kumusta mga ka-vibes? Tayo ba ay nagsipagkainan na? Ako hindi eh. Ngumunguya-nguya pa ako habang nagsasalita today. Ay nako, ganun talaga pag maraming iniisip, maraming ginagawa. But, diba, we're very grateful na we're keeping ourselves busy, no? Para at least, diba, kung may pinagdadaanan man tayo sa buhay, at least medyo, di ba, medyo napakakalimutan natin ng pansamantala. Ay, we're live at our Facebook, tama ba? Wala bang impeachment ngayon? Walang impeachment, no? Kaya we're live, tama. Tignan natin yung schedule. Kasi sa mga nagtataka kung bakit hindi tayo nagla-live, eh yung programa ni Papi Abicado, natataon sa impeachment trial. So I guess, kinakailangan din ng maraming platforms para makita ng mamamayang Pilipino ang impeachment trial. Kaya ang FMR raid, ang FMR Tacloban, 'di ba? At sa lahat ng mga buong FMR nationwide ay pinapalabas ang impeachment trial para at least 'di ba, abot sa masa ang pinaka-importante at makasaysayang pangyayari sa ating bansa, 'di ba? Hindi. So I guess we're live today. So feeling ko walang impeachment ngayon. So mga ka-vibes, no? Tutok kayo sa aming live 100.7 FM Marta Cloban. At sa

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

0: chat. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Taon-taon, halos 29 bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 bilyon pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagduyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagduyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang adiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng hipilang ito.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santhon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
6: FM Radio. The Vibes.
7: Ang lupet!
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
1: AC.

This is still your number one ka-vibe sa Soundtrip. Walang ibang 1.7 FM or Tacloban ang lupit. That was Nina with the song Someday. Such a hopeful song and a sad song, no? Na parang, hi, I may be hurt right now, but someday, someone's gonna love me the way I wanted you to need me someday. Dapat hindi ko lang kinakanta. Ginanta pa ni Papi Abby, mas lalong sumakit sa tenga. Anyway, somehow, someday, we'll get there, di ba? Ako, like, I've been hopeless when it comes to love, but sometimes, somehow, I do realize now na parang, I don't know, like, maybe the moment we stop chasing for love, love will finally chase us, di ba? Na wag nating pilitin hanapin, let love find us. Ika nga, di ba? Nabusog ako sa coke. Hello muna kay Ian Padulion. Shout out daw from Barangay Kapulhan, Dagami, Leyte. And of course kay Jillian Marie Noya from Santa Fe, Leyte. Happy, happy, happy, happy watching. Philippines are the time, mga ka-vibes. So 17 minutes after 2 in the afternoon. And again, ilang tulog na lang ba? July 27, this coming Monday na po, ang sona ng ating Pangulo. Kaya naman sabay-sabay natin, di ba? Sabay-sabay nating pakinggan at tumutok tayo dyan. Mapapakinggan yan dito din sa 100.7 FMR Tacloban simula alas 12:30 ng hapon. Alright? And eto na, oras na para basahin ni Papi Abicado ang ating unsent story of the day. Kaya naman, you better listen, people. Dear Papi Abicado, hindi ko alam kung tama pa bang umasa. May best friend ako. Halos 10 taon na kaming magkaibigan. Siya ang unang tinatakbuhan ko kapag may problema at ako rin ang laging nandyan para sa kanya. Sa tagal namin magkasama, unti-unti kong napansin na iba na pala ang nararamdaman ko. Hindi ko na siya tinitignan bilang kaibigan lang. Pero alam kong wala akong karapatan kasi lagi niyang kinikwento sa akin ang taong mahal niya. Ako pa nga nagbibigay ng advice kapag nasasaktan siya. Ako ang umiiyak ng palihim habang pinapayo sa kanya na huwag sumuko sa taong hindi naman ako. Minsan, naiisip ko, baka kung sinabi ko agad ang nararamdaman ko, may nagbago. Pero mas natatakot akong mawala ang pagkakaibigan namin kaysa marinig ang salitang hanggang kaibigan lang talaga kita. Kaya hanggang ngayon, tahimik lang akong nagmamahal. Nakangiti sa harap niya, pero unti-unting nahuubos sa likod ng mga ngiting iyon. Papi, hanggang kailan ba dapat itago ang isang pag-ibig na alam mo nga malabong suklian? Ang kaibigang tahimik na umaasa, Naya. Palapakan natin si Naya, no? Ayun, si Naya na ating unsent story sender today na may kaibigan na halos 10 years na pero at some point in her life, di ba, na na-realize niya na hindi lang basta kaibigan ang pagtingin niya sa kanyang matalik na kaibigan. There's something deeper than that. Ah, taray! There's something deeper than that. I love deep. Di ba? There's something deeper than that other than friendship. And ngayon, she's kind of afraid to admit her feelings sa kaibigan niya kasi nga natatakot siya na she might ruin the friendship, right? Pero tama ba na hindi na lang sabihin? Tama ba na umasa na lang? Or tama bang ibaon na lang sa limot ang kanyang nararamdaman and save the friendship? Hiya. Kayo mga ka-vice, no? Ano yung ma-advise nyo sa ating letter sender? Nako, kung may masasabi kayo, just comment it down below sa ating Facebook Live. That's 100.7 FMR Tacloban. At kaya, i-message kami sa ating Facebook fanpage. Again, 100.7 FMR Tacloban. At sa aking papabalik, ay babasahin yan ni Papi Abicado all for you. Kaya naman, stay with me till 3:30 in the afternoon. Dito lamang yan sa inyong number one naka-vibe sa Soundtrip. This is 100.7 FMR Tacloban sa programang Unsent Heart and Vibes. Here's Kala with the song Beautiful Days. 2:20, good afternoon.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
3: FM Radio. The Vibes.
4: Ang Lupet.

Of course, again, hello, happy, happy, happy watching sa lahat na nakatutok sa ating live dyan sa Facebook, and of course, sa lahat ng ating mga listeners na nakatutok through our radio dial 100.7. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nagmamaneho, naganik na lang mga sasakyan, yung mga nagda-drive, papunta sa road trip, or mapa-PUV driver ka man, PUJ driver, magandang hapon po. And of course, sa lahat ng ating mga nanay, mga momshi, na nasa kanilang mga tahanan na, diba, medyo inaantok pero kinakailangan hindi matulog kasi mamaya ay susunduin ang kanilang mga anak sa school, diba? Alam mo, pangarap ko yan. pangarap ko yung tipong gigising ako na maaga, magpre-prepare ng almusal para sa mga anak ko, sa asawa ko. Then, hatid sila sa labas kasi sabay-sabay silang aalis, going to work, sa school. Then after that, maglilinis ako, maghuhugas ng pinagkainan, then prepare for lunch, 'di ba? And for dinner then, 'di ba? Mga ganun. Tapos hintayin mo silang umuwi, 'di ba? Then sabay-sabay kayong kakain. Then after that, sabay maghuhugas kayo ng plato. Then after, papatulugin yung mga anak nyo. Then after, kadal-kadal kayo ng asawa mo, like kumustahan, how's your day? Ako, fantasy ni Papi Abby. Gusto ko maging house husband talaga. Legit. Pinaglaban. Gusto ko maging house husband. I've tried that once. May free trial ako noon. So, nag-free trial ako once for 1 week. Ang sarap. Ang sarap sa feeling noon na mag-iisip ka, okay, what to prepare for breakfast tomorrow? So, sige, pancakes tayo. Then, mapre-prepare ka ng baon. Ganun. Diba? Ang sarap ng fantasy ganun. Wala kang isipin kasi yung partner mo, malaki yung kita. So, siya din magtatrabaho. Tapos ikaw, alaga ka sa bata, plablanch ka yung uniform, lalaba, maglilinis. Naku, such a fantasy. Then, you'll attend some cooking class para at least, diba, masarap yung kakainin ng mga ng pamilya mo. Such a fantasy. Uy, pero malay mo, mangyari, no? Pag ako makapangasawa ng mayaman, sinasabi ko sa inyo, tapos nakatira kami sa penthouse, no? Then, hey, what's for dinner, love? Like, what do you wanna eat? Oh, you wanna eat outside? Come on, okay. I'll prepare the kids lang, ha? Then, right after that, you go to the gym. Then, you prepare. Ay, nako. Such a fantasy, ha? Tatawa ako sa pinagsasabi ko. But anyway, let's go back to Naya, no? Ang ating unsent story sender of the day, na may 10 taon ng kaibigan, pero sa kabila ng pagkakaibigan na yun, ay nako, may pag-ibig siyang nararamdaman sa kanyang kaibigan, diba? Kaibigan or kaibigan. And right now, she's torn kung sasabihin niya ba ang kanyang nararamdaman kasi alam niyang walang pag-asa, and natatakot din siya na at some point in her life ay masisira ang kanilang friendship. It's because of the feelings that she has for the person. Ito, basahin natin, no, ang mga sinabi or pinadala ng ating mga listeners sa ating Facebook fan page. Sabi dito ni Mario ng Bye Bye San Jose, darating din ang taong hindi mo kailangang hulaan kung mahal ka ba. Ipaparamdam niya agad. Sabi dito, huwag mong gawing permanente ang paghihintay sa taong hindi naman nangakong pipili sa'yo. Ay, aba, grabe ka, ha? Sabi pa dito, kung masaya ka, nakaibigan lang kayo, manatili ka. Pero kung araw-araw ka nang nasasaktan, baka panahon nang piliin ang sarili mo. Shout out kay Liza, kay Pongs, and kay Randy ng Nulatula, Tacloban City. Sabi pa dito, umamin ka, mas masakit ang what if kaysa sa malinaw na sagot. Oo nga naman, diba? Kasi grabe din yung mga, ako, ah, like personally ako, ayoko nang may mga what if ako sa buhay ko o iniisip. So yung ginagawa ko, I do things my way, and then kung maganda yung result, ah, okay, very good. Pero kung hindi, charged experience, ganun. Ay, nako. Anyway, mga ka-vibes, no, keep your messages coming because sa akin papabalik, I'll be reading that again for you guys. Don't hesitate to message us at our Facebook fan page, 100.7 FMR Tacloban. O di kaya,

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
4: Maupaya Kulupin Service Hayas ng Tacloban City, nagtutuo itong tingong party list nga makakabulig itong mga kabataan nga nakahuman ito nila pag-eskwela nga magkamayada reforma edukasyon nga sektor. Sumalakan House Committee on Higher and Technical Education Chairperson nga tingong Representative Judah Sidre nga nakikita mangkod itong kabataan nga may napapipira nga kadaan nga sistema edukasyon nga amoy na itong gipapalingkamutan ng tingong nga mapaupay pa. Sa litiya ginaagat ang mga kabataan nga diri magpabili na kadaan nga sistema, lugurin magbiling ang pamaagi basa rin kung base itong ira kapasidad kung ano itong angay nga igreforma hindi nga sektor. Nga naman tanaw itong dalikin nga newsbreak na atak na adin naman itong mga angay bantayan nga alasingkohan kulup.
5: Palasyo, diri manginin labo ta investigasyon ng ombudsman kontra kan later Representative Romualdez. DepEd, limitado lang gahum may kalabutan hapaghatagin sirot ng mga estudyante nga dabi ha krimen. Nga, tingog party list, nagtutuo nga makakabulig itong mga kabataan ha reforma ha edukasyon.
4: Nga naman na itong mga headlines, ako Noel Yoko, mga pinikulok ng stay tuned para han hapon hits.
3: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio. Favorite music radio.
6: FMR. It's 3 o'clock.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, the vibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

This is still your number one ka-vibes pagdating sa sound trip. This is 100.7 FMR Tacloban. 17 minutes past 3 in the afternoon. And of course, it's still your papi ng bayan, Papi Abicado. That was Sure Bound and Basking with the song Walls of Four Left Feet. That was such a nice song. You know what? There's a lot of indie songs, no? Na ang ganda-gandang pakinggan. So you might wanna check them out. You know, mga indie songs. Diyan nagsimula yung Cup of Joe. Diyan nagsimula yung iba nating mga sikat nating artists ngayon. From indie to mainstream. And of course, yeah, nothing... Well, mainstream ang gagaling nila. But for indie, iba yung epekto niya eh. Iba yung epekto niya when it comes to the message of the song. Diba? Mas malaya ang pagkasulat, kumbaga. Ganun. Napaka music enthusiast ni Papi Abby, no? Wala, nagmamagaling lang. But anyway, balik tayo kay Naya, no? Ang ating letter, ang ating unsent... Ang ating unsent story sender of the day. And, you know what? Ito na. This is my advice for Naya, no? Na parang, hindi mali ang magmahal ng kaibigan. Ang mali ay kapag hinayaan natin na maubos ang ating sarili sa pag-asang baka isang araw magbago ang nararamdaman nila. Diba? Minsan, hindi natin kailangan ipaglaban ang isang pag-ibig na hindi naman in the very first place humihingi na ipaglaban. At minsan din, ang pinakamatapang na desisyon ay ang pagpiling lumayo. Diba? Matapang. Matapang dahil sobrang sakit nun. But I guess you just have to be brave enough to let go. Diba? Kasi naman masaktan ka. Hindi dahil lumayo ka, hindi dahil tumigil kang magmahal, kundi dahil gusto mo nga mahalin ang sarili mo and you wanna protect your peace. Diba? And kung darating man ang panahon na, yan o, kung darating ang panahon na handa ka nang sabihin ang nararamdaman mo, gawin mo. Diba? Gawin mo. Walang magpipilit sa'yo to do that. Hindi para pilitin siyang mahalin ka, kundi para mapalaya mo lang ang puso mong matagal nang nakakulong sa mga salitang hindi mo nasasabi. Diba? I mean, I will not pressure you right now na, hindi, sabihin mo na hindi. Kung kailan ka handa. Kung kailan ka handa sabihin ang pagmamahal, kung kailan ka handa ipagtapat sa kanya ang iyong nararamdaman, doon mo sabihin. Diba? Hindi dahil umaasa ka na mahalin ka pabalik, hindi dahil you're expecting that you'll get a good result after that. But sasabihin mo siya upang lumaya ang iyong sarili sa mga salitang nakakulong sa'yo. Diba? Kasi for sure, hanggang ngayon, araw-araw mo siyang nakikita. Araw-araw mong naiisip na what if sabihin ko, what if ganito, ganyan. And it will not give you the peace of mind, actually. Diba? So eventually, ako, Naya, kung handa ka, sabihin mo. Sabihin mo. Never put that into baul, diba? Kasi it will haunt you eh. It will haunt you for sure. So I guess para lumaya ka lang, sabihin mo. Sabihin mo dahil gusto mong lumaya, hindi dahil umaasa tayo na makakakuha tayo ng magandang sagot. Kung magandang sagot, good for us. But kung hindi, wala tayong magagawa. Masakit, but we have to move on. Right? We have to move forward. Tandaan mo na may mga taong dumarating para maging aral at may mga taong dumarating para maging tahanan. Diba? Sometimes we're not meant to be, but I guess we're just meant to be a lesson learned. I love that! Diba? Sabi ko sa inyo, kapag bagong turok si Papi Abby, nakaka-English ako eh. Diba? May mga taong dumarating para maging aral at may mga taong darating para maging tahanan. Diba? And sometimes, hindi natin yun nakukuha agad-agad. Kung hindi man siya ang tahanan mo, sana balang araw matagpuan natin ang taong pipili sa atin na hindi mo kailangan maghintay. Na hindi natin kailangan maghintay. And I guess that's love. Diba? You will really know it na parang ito yung pag-ibig kasi hindi pilit. Hindi ka nagmakaawa.
at hindi ka naghintay. At kung habang wala pa yan, I guess we just have to continue to better ourselves. Diba? We continue to be loving para pag dumating man ang puntong iyon, handa tayo at marami tayong pagmamahal na kayang ibigay. Maraming salamat, Naya. And of course, sa lahat ng mga tumutok sa ating programa mula alauna hanggang sa mga oras na ito. Magsama-sama ulit tayo bukas, same time, same station. Muli-muli, this has been your Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado, sa programang Unsent Heart and Vibes, always reminding you that in order for life to believe to the fullest, we share ourselves to others. Be generous of love and smile to everyone. And of course, always and always choose to be kind. Naya, I'll be leaving you the song from Muni Muni sa Hindi Pag-alala. Maaaring kinakailangan natin kalimutan ang mga taong minsan naging special sa atin. 323, Papi Abby, peace out.

0: Ito na!
1: FM Radio! The Vibes!
2: Ang lupet!
3: On Send, Heart and Vibes. Sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet!
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabigay sa mga budi ka.
1: FM Radio, The Vibes!
2: Ang lupet!
3: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip. 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet!
6: This is FM Radio. Favorite music.

0: Jolly Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
3: Pimples at rashes?
4: It's DTX 500 mo na yan!
3: DTX 500!
4: Ito ay may antimicrobial property
3: na nakatutulong sa pagtanggal
4: at paggaling ng pimples at rashes.
3: DTX 500!
4: Highly recommended
3: ng mga eksperto.
4: DTX 500!
5: Mabibili sa mga butika.

0: mensahe, wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Low ba dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits!
3: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!

0: natin. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ng drive ko. Badisayas lang, kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muni nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga dunay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
2: DTX 500! Mapalis sa mga butika. D3Bio! Mabibili sa mga butika.
3: FM Radio! The Vibes!
4: Ang

0: bisitahin ang Artier Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na?
2: Mag-DTX 500.
1: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extract
2: na may pinakamataas ng ORAC value
1: na epektibo
2: sa pagpapababa ng blood sugar level.
1: DTX 500.
3: FM Radio, the vibes
4: ang lupet.

0: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Pilipinas Prime Time ngayon. Dito lamang sa iyong Ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Heto ang ating 3-digit Lotto Swear Transizot kanina ng alas 2 ang hapon, Webes, July 23, 281. Ulitin ko, 281. Ang mga opinion at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinion at pananaw ng himpilang ito.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
4: At ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
3: Katuwang niyo kami ni Doc sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam mo ba na maaring masira ang iyong kidneys o ang iyong mga bato kapag hindi nakokontrol ang mataas na sugar level sa katawan? Eh Doc, paano ba ito nangyayari?
4: Sir Wing, ang nephropathy na nag-uugnay sa diabetes ay isang kondisyon na nakakaapekto sa iyong mga bato. Ang diabetes-related nephropathy ay kilala din sa tawag na diabetes-related kidney disease. Sinasala ng iyong mga bato ang dumi mula sa iyong katawan kasama sa mga karaniwang basurang produkto, ang produkto ng nitrogen gaya ng urea, creatinine, uric acid at marami pang iba. Tinutulungan din ng iyong mga bato na balansehin ang mga fluid electrolyte ng iyong katawan. Ang bawat bato ay naglalaman ng higit sa 1,000,000 nephron na tumutulong sa pagsala ng iyong dugo at panatilihin ang lahat ng ito na balanse. Ang bawat nephron ay naglalaman ng mga grupo ng maliliit na daluyan ng dugo na tinatawag na glomeruli. Ginagawa ng glomeruli ang unang hakbang sa pagsala ng iyong dugo. Ang glomeruli ay may mga semi-permeable na membranes. Ang mga semi-permeable na membranes na ito ay nagpapahintulot sa tubig at mga natutunaw na dumi na dumaan na kalaunan ay naipapalabas sa iyong katawan sa pamagitan ng pag-ihi. Ang sobrang glucose sa daluyan ng iyong dugo ay maaaring makapinsala sa mga glomeruli membrane pati na rin sa iba pang bahagi ng nephron. Ang napinsalang mga glomeruli ay hindi maayos na nakapagsala ng mga fluid sa ating dugo at ang problemang ito ay nagdudulot ng pagkaipon ng mga lason sa dugo at sa katawan na sana ay maaaring maipalabas sa pag-ihi.
3: Kaya't huwag hayaan ha na masira ang iyong mga kidneys dahil sa hindi nakokontrol na mataas na blood sugar. Ugaliin, Doc, di ba, na uminom ng Santone Plus Gold. Ito ay may anti-diabetic properties na tumutulong upang ma-improve ang blood sugar level sa inyong katawan. Ang Santone Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na Visine. O Doc Remel, ang Visine ay kabilang sa grupo ng glycerol alkaloid na nakita ng mga eksperto na nakakapagbababa ng blood sugar sa ating katawan. Kaya pangalagaan ang iyong mga kidney. Uminom ng Santone Plus Gold araw-araw.
5: Santone Plus Gold.
6: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Santone Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
5: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Alam niyo ba na ang pag-inom ng highly caffeinated na coffee ay mas lalong nakakapagpahirap sa trabaho ng iyong mga kidney? Bakit nga, Doc, ganyan?
4: Tama, Sir Wing. Dahil ayon sa mga pagsaliksik ng mga eksperto, ang pagkakape ng 3 hanggang 4 na tasa ng kape sa isang araw ay nakakapagpataas ng panganib sa pagkakaroon ng kidney disease. Kaya palitan na ang iyong mga nakaugaliang kape. Mag-Santone Plus Coffee Mix na. Ang kape na walang caffeine at healthy pa. Mapabata man o matanda, may sakit man o wala, ay maaaring makainom ng Santone Plus Coffee Mix. Pagkakape ay itama. piliin ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ulitin ko po, kontrolin ang pagtaas ng blood sugar upang ito ay hindi makapaapekto sa iba pang parte ng katawan gaya ng kidneys. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. Para naman sa healthy na coffee, choose Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang mga produktong ito ay mabibili na rin sa Yes to Health, Quezon City. Matatagpuan ito sa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner, Mother Ignacio Street, muli sa Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
4: At ako naman si Dr. Remelito Uy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: The time now on FMR. It's 5:01.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
10: ACS.
11: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdas Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.

0: maupay ng takna sinerangan Visayas ngan syudad Hantakloban. Live kita nga nakikitaan ha Facebook pages sa narangkad balita ngan PRTV Tacloban. Kaupod ang bugos mga puwersan PRTV News Team. Ako'y Jay Barion nga na igpapadangan natin ang mga presko ngan mga presko mga balita din niya PRTV. Nanya na hatong mga katukiban.
1: Palasyuhan Malacanang, diri mangingin labot ha Ombudsman. Department of Education, limitado laan gahom hapaghataging sirot ha mga minor di edad nga estudyante nga dami ha kriminalidad. 300 nga trabaho, igpapanhatag ang Department of Labor and Employment hapagbubuhaton nga Tacloban Community Job Fair. Vowsy Desk Project nga gintukod ang Barangay San Miguelay, Santa Fe, Leyte ginabrihan na. Tingog Party List nagtuto nga makakabulig itong mga kabataan hareporman edukasyon. Tropical Depression Quiapo, waray direkta nga epekto sinirangan Visayas.
2: Arangkada
0: nganya na hatun mga katukiban. Hatun syahan notisya lokal. Diri mangiginlabot ti Presidente Bongbong Marcos Jr. hatangan ng apitad. Yan ang Han Ombudsman. Aditon katukiban ng report ni Don Leandro Chu.
2: Arangkada!
3: Ginmanatumat Han Palasyo nga diri mangiginlabot ti Presidente Bongbong Marcos Jr. hatanan ng apitad yan ang Han Ombudsman. Haluyuin yan pahayag ang ahensa nga padayon ng fact-finding investigation kontra hapatunini ngay late Representative Martin Romualdez kasumpay ang flood control issue. Sumala ka PCO USEC Claire Castro, hulos nga rerespetohon ni Presidente Marcos ang kapas nga ang resulta ng investigasyon ng Ombudsman bisan maman patunin ni Romualdez. Pero ginbalabgan ang kampo ni Romualdez ang pahayag ang Ombudsman nga sugod-sugod din may ada na sentensya. Pagklaro han kampo ni Romualdez, tigang ato waray ebidensya nga nagliling ka kongresista ha issue nga waray mga personalidad nga nagduon na iya. Man nga ni haloyohan mga pahayagan Ombudsman nga diyan ha, waray pa daw may nakakarawat nga reklamo ang kongresista nga irababatunon unta.
4: Representative Romualdez has not yet been formally served with a copy of the complaint. Once we receive it, sasagot po kami ng buong buo.
3: Palawagan pa hindi doon na sakto ng venue ang kaso, agon mabaton nga diri hakundiin la nga nagiginari nga sa lalugod nga waray sulod. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Limitado ang gahom may kalabutan hapaghatagin sirot ha mga minor edad ang DepEd. Hini paghatagin mga sirot parte itong mga kabataan nga nakaghimohin kriminalidad. Alto na ito report.
2: Arangkada!
5: Hinila nga simana duha an hepatic ka insidente hin utro panhuluga hapirang eskwelahan din hiyaryon 8 didan Martes ha Leyte National High School mahuman ini makakarawatin online threat ngan sinundan man han Northern Summer Colleges ini nga pareho nga magkasunod nga insidente ini na seryoso nga giniimbestigaran han mga otoridad agud matudlok an mga nagpapaluyo hini pero hini nga diskurso hapalikan DepEd gindun hini nga limitado ngan waray nira direkta nga gahom hapaghatag hin kaangayan si tausang minor di edad ng estudyante na nakahimuhin krimen, kundi ang irala in paghatag in psychosocial support, rehabilitation ng intervention ng mga kabataan subay haigin mamanduhan balaod.
6: Yeah, actually at our end, speaking of minors, so we have to coordinate closely with the agencies who will be handling these cases. We cannot just handle all cases, all situations, no? Because as DepEd, we have also limitations as to our actions.
5: Doon pa ni Jimenez, nga diri nga tanan han DepEd akus kaptan ang mga kasuin krimen nga kabataan itong dabi, kundi may dahinip mismo gintuinan nga ahensya nga responsable magkapot ngan manginanuhin mga sensitibo nga kaso. Pero andam naman ang buhatan nga makipag-koordinar ngan mag-assister hakunan itong mga kaangayan pitad nga pwede buhaton han responsable nga departamento nga ama ito nagkakaputin nga klasihin mga kaso.
6: What we need is to coordinate closely with other agencies, and from there, we can come up with an agreement as to how or and up to what part of the rehabilitation or intervention na pwede kami ang gagawa. Like halimbawa, psychological first aid or guidance, mag-ano sa guidance ng bata na ito yung ano, no? Kung may available kami na psychiatrist or psychologist for that matter or licensed guidance counselor, then we'll do that up to what extent lang yung kaya namin, then we will provide.
5: Di ka manggood hapirang mga pagkabara kahin mga kag-anak, di ging ko questionhan mga inikod gaano ba ka-safe o kataluwas iton ira mga anak nga waray nagud mahitatabo utrong insidentin panusil nga may da mamatay. An batunhan deped, haloyong nakabalik na normal ang mga klase in ginpalaom hininga taluwas nagud. An mga eskwelahan haanuman nga mga hulga tungod han ira mahugot nga pagipagsumpayan ha mga otoridad nga hingpit ni magbabantay ha mga eskwelahan para han kasiguraduhan nga kataluwasan han mga estudyante nga magturutdo.
6: But for those actions that there's a need for other agency to be involved, like the police, the DSWD, the DOLE, or the DOST, or yung PNP, or DOH, then we will coordinate with them. So yun ang palaging iniisip namin. In fact, yung PAO natin, yung Public Affairs Office, is very, ano naman, very dependable naman sila na they also coordinate and connect whoever is a possible partner for us to implement something or act on something regarding the different situation or incidents that is happening.
5: Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: Halain nga suma 300 nga trabaho igpapahangtang handole. Habagubuhato naman nga Tacloban Community Job Fair. Sylvia Abadingo Haditalie.
2: Arangkada.
7: Magpapahamtang ang Department of Labor and Employment o dolehin trabaho agad community-based job fair. Yan ang Hulyo 30 at Tacloban City Convention Center. Ngan mag-offer in tulo kagatos ng job vacancies para ang mga residente ng National Housing Authority o NHA resettlements sites. Maabot 300 na trabaho ang naabrihan ng dole. Diin gintatawag ini nga trabaho agad job fair Lady People's Caravan 2026 na ginorganisar ang National Housing Authority. Panuyuhan programa ang pagdarahin mga oportunidad pang-empleyo nga to mismo ha komunidad agud mas madali para ha mga nagbibiling ng trabaho ang pag-apply. Sering itong dole, pinaagin era pakig partner ha NHA, mas madali nira nga maaabot ang mga target nga job seekers ngan maikonekta hira ha mga lihiti mga employers.
8: So ini po higya nga atong job fair is intended to for the beneficiaries of NHA hatun ira mga resettlement sites din niya Tacloban City.
7: Ginlalauman ang partisipasyon ni napulo nga lokal nga kumpanya nga maghihimuhin recruitment para magkalain-lain nga posisyon. Sugading customer service representative, data entry operator, cashier, driver, financial advisor, merchandiser nga unit manager. Ginagat naman ang dole ang mga aplikante nga magdarahin damo nga mga kopya hanera resume o curriculum vitae, valid ID, nga iba pa nga mga ginkikinahanglan nga dokumento agud mapaspasan era aplikasyon. Labot lang recruitment, may dalawat on-site employment facilitation, labor market information, ngan iba pa nga serbisyo nga makakabulig ha mga nagbibilinghin trabaho. Pinaagin nga inisyatiba, naghihingyap ang dole ngan NHA nga mas may papahamtang ang pag-abutan mga serbisyo ha empleyo ngan mataganin higayon ang mas damo pang residente ha Eastern Visayas nga makakuhain angay nga trabaho.
8: Mga beneficiaries han mga NHA housing sites din niya Tacloban City, I think there are 8. So may da po ini pre-identified ng mga job seekers. We hope and we encourage our job seekers nga mag andam hanira mga application documents.
7: Sylvia Abadingo, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: Halain nga notisya, maiha na nga tinguha han Bachelor of Arts Communication Department han Lady Normal University nga matuman ang irahiyat nga makabulig ha komunidad. Kung ano ini, papantamatian nato na report ni Jay, of course, Barion.
2: Arangkada!
5: Maiha na nga tinguha han Bachelor of Arts Communication Department han Lady Normal University nga matuman ang irahingyap nga makabulig ha komunidad han Barangay San Miguelay, Santa Fe, Leyte ipinaagi han legal assistance ha barangay. Sanglit Hailarum hining advocacy ngan proyekto han eskwelahan ginbutangan nahin violence against women and children VAWCI assistance desk an maunga barangay. Ini hapanuyo kabuligan ang mga nanay ngan kabataan han komunidad nga may experience hin pan-aabuso ngan pan-mamaltrato.
9: Actually, sir, kung ito nira, itong DLG, may da talaga ito kay Mandated, tapos kanan SGLG, yung bibiling ito kada isang barangay. So, yun, eh, maswerte kay ang barangay din ang magastos, itong kuhan, mga gamit itong kanan VAWCI, at is may da na tagayra. Dako nga bulig, sir.
5: Waray man kaso hin VAWCI ang Barangay San Miguelay, pero dako daw ini nga bulig ha barangay ngan andam la ini nga mag-assister ngan kumarawat hin mga reklamo hin pan-aabuso.
10: Siyahan dako ini nga bulig para hito naon barangay kay kumbaga bisan kumbaga inin dirigad dirisugad hin ka damo ka grabe din hito baga mga pasarawayon pinagihin VAWCI inin mahinipalangadaan baga na andaman nandaman hini nga inin ginhatag haamon han ilin yung nga VAWCI pag hininga VAWCI inin desk inin maprebentaran nga bisan kun baga ti arabot pala ini nga baga mga panhinabo nga diri na unexpected naton nga gukuan nga diri na yama di na maabot tungod nga baga may ada mga inin pag seminar o may adaman liwat paghatag hinibabruan ng pinagihan VAWCI.
5: Igin pasalamat naman ni Kagawa Julieta Nola nga nakaputhan komitiba on laws and rules nga namugna ini nga inisyatibuhan LNU tikang panidahan tuig 2017. Sumalakan Nola, determinado hiya nga mahimo niya ang responsibilidad apisar itong ginmamanduhan balaod ipinagi pag-assister tikang hapirang opisyal han Municipal Local Government Operations Officer MLGOO han Bungto.
11: Kapitan, it akon na ini mabubulig so far baga waray man kami VAWCI cases din zero kami at least na mataga namon hen information it kanan malupyo hen barangay nga dinhi aton may dakita VAWDES nga madadaopan diri hira angay ma hadlok maawod bagkos bubuligan kun ano matira baga problema nga idadaop dinhi amon. Dinhi amon gihapon it ira pagkadi welcome iton hira nga kumadihin didit amon VAWDES.
5: Otro anasabi nga proyekto inamugna ay pinagin inisyatibo han BA Communication Department han eskwelahan han LNU ginging kuhaan pundo nga ginpalit han mga gamit han VAWCI assistance desk intikang hagin buhat nga benefit concert han universidad din an proceeds sini ingin alutaga anasabi nga proyekto.
12: So first po, I'm very honored po to help with the initiative po of our advisor, Ma'am Eva Rosal. Ngan, nagpapasalamat po ako gihapon han mga suporta, han LNU, ngan han iba po nga amon sponsors, ngan syempre, tanan po nga normalista. I feel overwhelmed po gihapon with the support nga amon po nakakarawat, tikang po han katikang. So as a student, extensionist, privileged po ako ngan thankful po ako nga usa ako nga naging part ako han pag lead ini nga activity or project po.
5: Hulus naman nga ginsuportahan han mga opisyales an LNU an maong advokasya din presente an maini nga tumabong han nasabing aktibidad yana ngadlaw. Jay Barillon, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
0: Nagtutuo itong tingog party list nga makakabulig an makabataan nga nakahumban na haira pag-eskwela nga magkaada hin reform ha edukasyon na sektor. Arito report ni Don Liang Duchu.
2: Arangkada.
3: Nagtutuo ang tingog party list nga makakabulig ang mga kabataan nga nakahuman na haira pag-eskwela nga magkaada reform ha edukasyon. Sumalakan House Committee on Higher and Technical Education Chairperson ng tingog party list Representative Judas Indre. Nakikita mang gudawan kabataan nga may ada pa pipira nga kadaan nga sistema edukasyon nga amoy na itong ginpapaning kamutan ng tingog nga mapaupay pa. Salitiya ginaagat ang mga kabataan nga diri magpabilin na kadaan nga sistema lugudin magbilingin paagi base haira mga kapas kung ano itong angay pag-reform ini nga sektor.
13: Knowledge reaches its biggest purpose, its highest purpose, when it becomes action. A formula kept on a paper stays a formula. A discovery that never leaves a laboratory is a possibility that never becomes real. Knowledge has to move from the classroom to the community, from the audit report to real accountability, from the case file to a safer barangay, from ideas to actual improvement in people's lives.
3: Halong yun itong mga ayat yan na edukasyon, ginpalaom niya si Dre nga may ada na mga nakapinid nga landmark legislations nga makakapadukwaga edukasyon. Usay niya mag-iba na load of work ang mga magturot duha administratibo nga bahin nga mag-focus na pagtutdo. Sugad ba ang subsidi ang mga estudyante nga harayo ang mga pampublikong eskulahan o nag-uukuyaw sa nga lugar nga overcrowded ang pampublikong eskulahan agudirain maka-enroll ang mga private school. Ini daw nga paagi makakaiban volume ng estudyante ang mga pampublikong eskulahan nga makakatagamtam gyapon nila hindi kalidad nga edukasyon. Pinigyapon niya na yung balaon noon nga maghahatag yung subsidi ang mga estudyante para hayra pa masahe, internet, school supplies nga di ba mga pangastos. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Ika-47 katuig nga anibersaryo han National Telecommunications Company, Sumentro, hapag idukar bahin ng online scam. Dan Kirkrik, yes, ha-report.
2: Arangkada!
14: Ginsiselebrar yan nga adlaw ani ka-47 anyos nga anibersaryo han opisina han National Telecommunications Commission o kun NTC. Kumo kapartehan pagsarinurog han nasabi nga selebrasyon na inagdumara ang NTC hinusa nga motorcade ha mga panguna nga karsada han syudad ang Tacloban.
15: Very thankful ako han mga nakanhiyan na nag-attend nga overwhelming talaga ang attendance han nag-attend han amon motorcade. Since this is our first time na nagkanta kami ng motorcade. So, pasalamat ako nga nag-participate ra, nga waray nira expectation ng ano from us.
14: Ini naman nga nasabing aktibidad in ginpartisiparan dirilahan mismo ahensya kundi kalakip na gihapon ang magkatradilain nga partisipante sugod nila ang didaha broadcast nga mga radio stations nga iba pa.
15: So, thankful ako hangatanan from the telcos, broadcast nga mga AM/FM, our cable operators and our amateur and civic action radio groups. Pasalamat ako kami on behalf of NTC Region 8 nga nagtambong kamo hini nga amon activity yana in celebration han amon 47th anniversary.
14: Labot lamang gud na sabi nga aktibidad in may danaman ginihimo nga programa an NTC ngadtuhan nula tula nga dapit han mao nga syudad kakundi in nagdudumara hirahin na symposium o seminar para ngadtuhan mga senior citizens kabay niton mga text scam. Dan Kirk Rikiaz, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
0: Nanay ba pang notisya lokal, Tropical Depression Quiapo, waray direktan ay perto ha sinirangan Visayas. Sylvia Abadingo, Haditalye.
2: Arangkada!
7: Waray pa direktang epekto Eastern Visayas ang Tropical Depression Quiapo. Ginbabantay naman inihan pag-asa mahitungod ang posible nga makusog nga hangin ngan mabalud nga kadagatan nga darahan na bagat ngan pag-surusubasko. Yan na ada pa niya sinarangan ng Central Luzon ngan padayon nga ginsusulusog ang katundan norte katundan. Bisan waray pa storm signal a Eastern Visayas ang Southwest Monsoon o habagat upunan malain nga panahon durutan bagyo aabato rin makusog hasta hiton gale force nga pag-surusubasko ang hangin labi na Southern Leyte.
16: Nakikita din natin dito sa ating satellite imagery, malayo pa sa kalupaan natin itong si Bagyong Quiapo. Kaya yung trough or yung extension ng kaulapan nitong Bagyong si Quiapo ay magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Bicol region, Eastern Visayas, pati na rin sa may Romblon.
7: Ginklaro ang pag-asa nga waray gihapon ginalauman nga makusog nga buhusan uran ang kadamaan nga lugar ng Eastern Visayas mahitungod ang Quiapo. Pero posible abato ng panalagsa nga pag-uran kikilat ngan puro-puro nga mga pag-uran durutan habagat.
16: Napaalalahanan po natin sila na ito po nakikita po natin ay makakaranas po ng malawakang pag-ulan dito po sa main northern Luzon dulot po netong si Bagyong si Quiapo. By Saturday, lalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at nakikita din natin mag-i-intensify ito bilang isang severe tropical storm.
7: Ginagat ang pag-asa ang publiko labinan mga mangarista nga nagbabiyahe dagat sa Southern Leyte nga nirani nga katubigan nga magpadayon ng pagbantayan pinakabago nga weather bulletins nga maglikayin paglayag kung makusog na ang hangin nga mabalud na ang kadagatan. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada! Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
0: Vendor arestado hagin buhat naman nga bypass operation ha Ormoc City. Adito report ni Dunker Criquez.
2: Arangkada.
14: Usa nga vendor ang arestado mahuman ini mapalitanin usa nga pakete hin ginaaligar Shabu hagin himo nga anti illegal drugs operation han Station Drug Enforcement Unit han Police Station 2 han Ormoc City Police Office sa kaupod ang Ormoc City Drug Enforcement Unit ngan Intelligence Unit dito barangay San Jose Ormoc City. Gindumaraan na sabing operasyon kakulupan maagahon na nga nagresulta han kaaresto han 36 anyos nga suspect nga ginkilala kan alias Ben usa nga street level individual nga residente han nasab nga lugar. Labot na napalit kan alias Ben inakuhaan pa iniha iya posisyon hin pera pa nga pakete ang ginaaligar Shabu by bus money nga di ba pa nga gamit.
17: Oo, during han nato na pagkandakan by bus operation ano, nakuhaan ni niyan usa ka sachet nga suspected transparent plastic nga containing white crystalline substance suspected to the Shabu nga during han body search ano sir Dan and witness han nato na mga elected official o barangay kagawad ngan may da kita media representative in during han body search nakuhaan pa niya sir Dan in 16 pieces of transparent plastic sachet containing white crystalline substance suspected to be Shabu. Haya po position sir Dan.
14: Ang mga nakumpiskar nga mga gintutuuhan Shabu in ginbaba na bana nga 2.11 gramos ang kabugaton nga nagkakantida din 14,348 pesos. Si alias Ben in gindara nga tuha Police Station 2 han Ormoc City Police Office parahan sakto nga disposisyon nga inin nakatalaan o matubang hin kaangayan nga kaso.
17: Nato naman suspitsado sir Dan. Ating nga na-extension to in ginaandam ang mga other document aside han mga resultant examination agud mapasaka niniyahin kiha and in violation of section 5 and 11 of article 2 of RA 9165 as amended by RA 10640 comprehensive dangerous drug act of 2002 in imposition ini nga in selling sir Dan iton igpapasaka naton nga kaso ini nga aton suspitsado nga nadakpan na hitungod din ng aton police drug operations dito ha barangay San Jose Ormoc City.
14: Dunker Criquez, Arang Kada Balita.
2: Arang Kada.
0: Ngan amang tuwa naging kabugusan han aton mga notisya yan ang oras parang kadugangan ng mga impormasyon ngan magpasok ng mga balita. Bisitahan Facebook pages sa Arang Kada Balita ngan DRTV Tacloban. Pwede gihapon niyo may download ang FM radio app of Laser ng App Store. Makikita gihapon ang Arang Kada Balita hay YouTube. I-search sila ang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, and click ang notification bell para mapinagkabagong nga update. Nanangaran ang bumus nga puwara sa ang PRTV News Team. Ako'y Jay Barion, nga mapay nga oras. Atong natanan.

0: ang Arangkada Balita.
1: Isang bata sa Lapu-Lapu City na hit and run ng humaharurot na SUV. Dalawang suspect sa pagpatay sa political vlogger na si Mima Alicia, arestado sa Pampanga. House Prosecution Panel, iginiit na ang Senator Judges ang dapat maging neutral matapos ang one-sided remark ni Senator Robin Padilla. Trabaho, accountability at pagbangon mula sa korupsyon, ilan sa mga isyu na inaasahang matalakay sa ikalimang sona ni Pangulong Marcos. Presyo ng langis sa world market, muling tumaas dahil sa tensyon sa gitnang silangan. At signal number 1, itinaas sa ilang lugar sa Northern Luzon dahil sa bagyong Quiapo.
0: Humihingi ng hustisya ang pamilya ng batang nabiktima ng hit and run sa Lapu-Lapu City kagabi. Yan ang umarangkadang balita ni Clark Pasuit.
2: Sa CCTV footage na ito, kitang dalawang batang nakaupo sa isang traffic sign sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City kaninang alas 2 ng madaling araw. Tila naglalaro ang dalawa nang biglang dumating ang isang humaharurot na itim na SUV. Nakailag ang batang nakaharap sa sasakyan, ngunit nasa pool ang batang nakatalikod at nakaladkad. Imbes na tumigil ang nakabanggang sasakyan, dumiridiretso ito ng takbo at tumakas. Agad namang dinala sa ospital ang batang biktima na ngayon nagpapagaling na. Nananawagan naman ang mga kaanak ng biktima na mahanap at makilala ang driver ng sasakyan upang mapanagot sa insidente. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
3: Inaresto ng mga pulis ang dalawang suspect sa pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia. Una nang natukoy ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng dalawang suspect noong Martes. Naaresto ang mga ito sa Mabalak at Pampanga kaninang umaga. Maharap ang dalawang suspect sa kasong murder at violation ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Patuloy namang tututukan ng mga pulis ang pagtukoy kung may mastermind ba sa likod ng pagbaril sa political vlogger sa labas ng kanyang bahay noong July 17.
0: Patay ang isang lalaki matapos sumalpok ang sinasakyang truck sa nakaparadang prime mover sa Cebu. Nagbabalik si Clark Pasuit.
2: Patay ang isang lalaki matapos sumalpok ang kanilang sinasakyang truck sa isang nakaparadang prime mover sa Tulik, Argao, Cebu kagabi. Ang oso na siyang nasa front seat habang sugatan naman ang driver ng truck. Sa initial na investigasyon ng mga otoridad, alkoy mula sa Talisay City ang truck. Pagdating sa pinangyarihan ng insidente, nasalpok nito ang nakaparadang prime mover. Sinasabing hindi napansin ng driver ng truck ang nakaparadang prime mover dahil wala itong nilagay na early warning device at nakapatay din ang hazard lights nito. Ang prime mover na nabangga, nakaparking sa naturang highway mula pa umaga dahil nagdidiskarga ng mga construction supplies. Agad namang rumisponde ang Argao DDRMO. Dinala pa sa ospital si Jean, ngunit binawian din ito ng buhay. Nagpapagaling naman sa ospital ang driver na nasugatan din. Dinala naman sa Argao Police Station ang driver ng nakaparadang prime mover para sa mas malalim na investigasyon. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
3: Muling pinaha ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa habagat, makikita sa video na humingi ng tulong ang ilang mga guro at estudyante sa isang IP school sa Sarangani Province kanina. Naabutan na kasi sila ng pagragasan ng tubig baha mula sa, dahil umapaw na ang ilog sa lugar bunsod ng malakas na pag-ulan. Samantala, hindi naman madaanan ang Sapu Masla Bridge matapos muling masira dahil sa malawakang pagbaha sa Glan, Sarangani. Nagpatupad ng force evacuation si Vice Mayor James Yap sa mga lugar na binaha. Habang sa Kidapawan City, nag-emergency landing ang isang helicopter sa Kidapawan Sports Complex dahil din sa masamang panahon. Ang naranasang pag-ulan ngayon sa ilang bahagi ng Mindanao ay dala ng southwest monsoon o habagat.
0: Binuksan ang isang Violence Against Women and Children desk sa Barangay San Miguelay sa Santa Fe, Leyte. Layo nitong magbigay ng agarang tulong sa mga biktima ng pang-aabuso. Yan ang umaarangkadang balita ni Don Chu.
4: Binuksan na ngayong araw ang isang Violence Against Women and Their Children o VAWSI Desk sa Barangay San Miguel ay Santa Fe, Leyte. Ito ay proyekto at advokasya ng mass communication students ng Leyte Normal University sa naturang lugar bilang adapted barangay na naglalayong magkaroon ng agarang tulong sa mga biktima ng pang-aabuso.
5: SGLG, imbibiling ito kada isang barangay. So, yun eh, maswerte kay ang barangay din ang magastos itong kuhan, mga gamit itong kanan bawo si Tismayda na nagtagayra. Dako nga bulig siya.
4: Handa raw anumang oras ang lokal na pamahalaan ng Barangay San Miguel ay natumulong sa kanilang mga residente na makakaranas ng pang-aabuso, lalo na ang mga kabataan at kababaihan.
6: Inindirisugad hin ka damo kagrabe din ito mga pasarawayon pinagihin bawsi. Maprebentaran nga bisan kung baga ti arabot pala ini nga baga mga panhinabo nga diri na unexpected na.
4: Magsisilbi din ang desk bilang isang VAWSI information desk na pwedeng tumugon sa mga katanungan may kinalaman sa VAWSI. Ang naturang proyekto ay pinondohan mula sa charity concert ng naturang universidad.
7: Nga nagpapasalamat po ako gihapon han mga suporta han LNU nga han iba po nga amon sponsors nga syempre tanan po nga normalista. I feel overwhelmed po gihapon with the support nga amon po nakakarawa tikang puhan katika.
4: Ayon sa Department of Social Welfare and Development, umabot ng mahigit 6,880 ang kaso ng VAWSI sa buong bansa mula taong 2025. 732 nito ay mula sa Region 8. Karamihan sa mga nai-report na VAWSI cases sa rehiyon ay child labor at iba't ibang klase ng child abuse. Mula sa Tacloban, ito si Don Lian Rutsu ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Tumaas pa ang presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado matapos ang bagong military strike ng US at Iran. Ang benchmark international contract sa Brent North Sea Crude lumagpas na sa $95 per barrel. Nagbanta kasi kamakailan si US President Donald Trump na pasasabugin ang isang tulay o power plant na sa Iran bilang ganti sa bawat pag-atake ng Iran sa mga tumatawid na barko sa Strait of Hormuz. Ayon naman kay Iran Foreign Minister Abbas Araghchi, nakahanda rin silang gumanti laban sa US. Dahil dito, posibleng maapektuhan din ang Pilipinas ng panibagong oil price hike sa susunod na linggo. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Camp Ricarte Station Hospital sa Puerto Princesa ang dalawang tauhan ng Philippine Navy na nasugatan sa pangaharas ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Kinilala ng Pangulo ang katapangan at tapat na paglilingkod ng dalawang kawani ng Philippine Navy. Pinagkalooban din sila ng Pangulo ng Order of Lapu-Lapu at tig 100,000 pesos bilang tulong pinansyal. Nagpahayag din ang Pangulo ng buong suporta sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na nagtatanggol sa soberanya at karapatan ng bansa.
0: Inaabangan na ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Para sa ilang personalidad, mahalagang matalakay sa SONA ang accountability, trabaho para sa mamamayan at pagbangon mula sa korupsyon. Ang SONA Special Report hatid ni Lester Alem.
8: Sa Lunes na ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan inaabangan ng taong bayan ang lalamanin ng magiging talumpati ng presidente. Matatanda ang naging usap-usapan ang binitawang pahayag ni PBBM sa mga sangkot sa katiwalian sa gobyerno, partikular na ang mga nasa likod ng flood control skandala. Ani ng Pangulo, mahiya naman kayo. Kaya para sa ilang mga personalidad, mahalagang mabigyang punto sa darating na SONA ang ilang kasalukuyang issue sa lipunan. Accountability ang isa sa mga dapat matalakay sa talumpati ng Pangulo ayon sa constitutional lawyer and election law practitioner na si Attorney Howard Calieja. Aniya, ito kasi ang tinitingnan ng taong bayan pagdating sa issue ng flood control, korupsyon at impeachment ni VP Sara Duterte.
9: Kasi tingin ko yan po ang tinitingnan talaga ng tao. Ano ba ang katotohanan sa likod ng flood control? Ano ba ang katotohanan sa likod ng impeachment? And this should not be a political this should not be politically motivated, but actually really motivated for good governance and transparency and accountability.
8: Inaasahan naman ng presidente ng bagong alyansang makabayan na si Renato Reyes Jr. na marinig sa SONA kung papaano babangon ang bansa mula sa korupsyon at krisis sa ekonomiya.
10: Ang kailangan marinig siguro yung paano tayo babangon. Paano tayo babangon mula sa komunin ng korupsyon? Paano tayo babangon mula sa problema natin sa krisis sa ekonomiya?
8: Samantala, mahalaga naman para kay Prof. Romel Banlawi, Chairman ng Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research na mapag-usapan pa rin ang sektor ng trabaho. Para sa kanya, sa kabila ng mataas na bilihin, mahalaga na may trabaho ang mamamayang Pilipino nang hindi na kinakailangang umasa sa ayuda ng pamahalaan.
11: Kasi kahit na mataas na bilihin, basta may trabaho ka, at least, kaya idadaos mo yung araw. Kasi yung ayuda, kahit nabibigyan ka ng ayuda, magdadaos lang niya in few days, pero pag nawala na yung ayuda, utong ka na naman.
8: Sa kabilang banda, sinabi ni Reyes na may tuturing na malaking butas sa talumpati ng Pangulo kung iiwasan niya ang issue ng flood control.
10: Sa mahiyan naman kayo. So after one year, ang tatanungin ng tao, may nahiya ba? May nangyari ba? O yung mga dapat bang mahiya, tumigil na ba sila sa pagiging korupt?
8: Dagdag naman ni Calieja na dapat maisama sa SONA ng Pangulo ang naging resulta ng patuloy na pagsugpo sa flood control mess at kung may opisyal na dapat managot.
9: Dapat ito ay parte ng SONA ni Presidente na pwede niyang sabihin ano na ba ang nangyari. Siguro in addition to Bombibilia, Jinggoy, etc. Ano pa ba?
8: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Nagpaalala ang Philippine National Police sa mga organizer ng mga kilos protesta na tumulong na mapanatili ang kaligtasan ng mga lalahok sa rally sa State of the Nation Address. Ayon sa PNP, dapat kumuha ng kinakailangang mga permit ang mga organizer at makipag-ugnayan sa mga LGU at police. Nanindigan ng PNP na re-respetuhin at pro-protektahan ng pulis ang karapatan nilang magpahayag ng opinyon at hinaing sa gobyerno. Pero kailangang mapanatili ang respeto at ang peace and order sa rally. Nasa 20,000 na police personnel ang ide-deploy sa ikalimang SONA ng Pangulo sa Lunes. Samantala, walang pasok sa lahat ng public at private schools sa Quezon City sa Lunes, July 27. Inanunsyo ito ng Quezon City Government sa harap ng gaganaping State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Quezon City LGU, layo nilang hikayatin ang publiko na makinig sa SONA at maiwasan ang pagsisikip ng traffic.
0: Mga karangkada, tutukan po ang 2026 SONA ng Pangulo, a PRTV News Special Coverage. Sa Lunes po yan, 12:30 ng tanghali. Mapapanood yan sa PRTV Channel 31 at sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas at mapapakinggan sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: House Prosecution, binatikos ang hiling ng kampo ni VP Sara Duterte sa Senado ang sumagot ng ilang gastusin ng depensa sa impeachment trial.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
12: Kayo, this is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
13: The time now on FMR. It's 5:46.
14: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS. Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.

0: testigo na si Agent Kalilong, Attorney Lotok at si Director Matibang.
1: Mm-hmm.
0: Lalo tigit po, yun ang pagtatanong sa cross-examination, hindi lang ho nasa laylayan ng issue ang kanilang mga tinutukoy.
1: Mm-hmm.
0: Sa halip, lalo pong pinagtibay pa yung testimonya ng tatlo. Ganun din po ang naging resulta sa pagtatanong ng ilang senators, judges, lalo kong umigting yung paniniwala na totoo, na seryoso ang kanyang ginawang pagbabanta sa Pangulo.
1: Mm-hmm. And attorney, yun nga eh, di ba may point doon na nagbawas ng witnesses itong prosecution. Tingin nyo nakabuti po ito?
0: Tingin ko po yung nakabuti sapagkat ang kanilang sinabing dahilan kung bakit nila iniatras yung iba pang testigo ay dahil ito ay pagpapatunay lang or corroboration lang.
1: Mm-hmm.
0: Na hindi na naman kinakailangan. Ang corroboration o kasi, kinakailangan yan kung hindi ho matibay yung inyong ebidensya. So kinakailangan dagdagan nyo pa upang patunayan to. Sa kanila hong palagay, sa kanilang pananaw, ay kumpleto na at sapat. Demonstrative, gaya ng video, pati testimonial, yung sa tatlong testi.
1: Mm-hmm. And attorney, ano masasabi nyo sa manner na, kumbaga, hindi na mapasinungalingan yung video, talagang napakita na, talagang nag-exist yung video. So ang ginawa nila ay inatake naman nila yung credibility ng tatlong witnesses. Doon kay Kalilong, pati si Sir Attorney Lotok, di ba? Parang ginawan pa ng issue yung kung sino yung nag-appoint sa kanya doon sa posisyon. At ito nga po si Director Matibag din ay naging marami din mga isyong ibinato sa kanya, lalo na yung katulad nung kasama pala ang kanyang asawa sa mga naging endorser ng impeachment complaint. So natural lang ho ba ito na, kumbaga, dahil hindi na nila mapasinungalingan yung video, ay yung credibility na ang kanilang pupuntiryahin?
0: Yan talaga ang sistema sa ating paglilitis. Ano po? Unang-una po, nais kong tuuna ng pansin yung video.
1: Mm-hmm.
0: Ito ho ay napaka-incriminating ng video eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa halip na ibaon nila ito at lumihi sila, tutukan nilang ibang issue, paulit-ulit pa nilang ipinalabas ito.
1: Mm-hmm.
0: So lalong pinagtibay at sila mismo, kinumpirma nila na yung video ay totoo at authentic, hindi spliced, hindi AI.
1: Opo.
0: Sapagkat sila mismo ang gumamit nito.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang yon, binigyan nila ng mas lalong pagkakataon ang mga testigo upang ipaliwanag yung kanilang ang kinalabasan ng kanilang investigasyon.
1: Mm-hmm.
0: Sa panig ho naman ni Director Matibag,
1: mm-hmm,
0: sa kanilang pagtatanong, pinalabas pa nila na itong si Director Matibay ay dating nagsilbi din sa dating Pangulo.
1: Mm.
0: So, lumalabas so, nawala siyang kinakatigan dahil dati nagsilbi siya sa pangalo sa dating Pangulo and then ngayon tumitistigo siya. Bakit siya tumitistigo? Sapagkat nakita niya na meron talagang batayan yung ginawang pagbabanta.
1: Mm.
0: So, mali din ho yung naging estratehiya ng cross-examination na imbis na tibagin nila yung credibility sa tamang paraan, lalo nilang pinagtibay yung credibility.
1: Mm-hmm. And attorney, napansin naman din natin yung mga ilang manner ng pagtatanong ng mga senator judges. Yung iba nga ay medyo condescending yung mga tone. Tingin nyo ba proper ho yung ano? Diba dapat clarificatory questions lang ang tinatanong po nila?
0: Tama po. Sa panigo ni Bongo, yun hong pagbugbog ni Vice President Duterte dun sa kawawang sheriff na nagpapatupad lang ng kautusan ng husgado.
1: Mm-hmm.
0: Wala namang lumabas na ebidensya kung ano yung surrounding circumstances nito.
1: Mm-hmm.
0: Ang nangyari ho, si Senator Judge Bongo, ang naging testigo. Siya nagpaliwanag kung ano yung nangyari, ano yung background dito.
1: Mm-hmm.
0: So mali po yun eh. Dapat ang testigo magsasabi noon, hindi ang senator judge.
1: Mm-hmm.
0: So, para siyang naging defense counsel, hindi lang defense counsel, naging testigo siya.
1: Mm-hmm.
0: Maling-mali ho yun.
1: Tsaka may mga ibang senators din ho, nagbibring up pa ng point kung naimbestigahan din ho ba yung kesyo yung issue na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pati na rin, nisa, nadamay din po si former Speaker Martin Romualdez. Ano masasabi niyo po doon na may mga ilang senator judges na nagpapasok na ibang issue dito sa Article 4?
0: Wala akong katuturan niya sa usaping ito. Mm-hmm. Ang usapin dito ay yung Vice President at ang ginawa niyang betrayal of public trust, mm-hmm, and commission of high crimes. Hindi ho ito, hindi ho nasasakdal dito ang ating Pangulo at ang dating Speaker, at wala akong kinalaman dito yung sinasabi ng katiwalian. Eh yung katiwalian ho, eh kanilang ano na yan eh, conclusion eh. Mm-hmm. Eh wala pa ho naman nagiging tamang proseso patungkol dyan.
1: Eh, ito nga din, Attorney, moving forward, kung sakali next week ay napag-usapan na, pinayagan na ng ipasampina ang BIR box, pati yung bank records. Tingin nyo, although may pagdadaanan pa naman itong proseso, gano'n pa kahalaga ito?
0: Napakahalaga ho dito. Mm-hmm. Yung income tax return nila ay mahalaga, mm-hmm, upang ito ay iugnay sa kanyang salen, at mm-hmm, upang iugnay sa kanyang mga bank records, mm-hmm, kung magtutugma ito. Mm-hmm. Ito ay kanilang nilalabanan, mm-hmm, upang huwag mailabas, sapagkat masyadong maliwanag nalalabas yung buong larawan ng katiwalian, mm-hmm, pag ito ay nailahan. Mm-hmm. Yun ang kanilang iniiwasan. Subalit, dahilan sa nagdesisyon na ang impeachment court na isabina to, matapos sila magkaroon ng caucus, kailangan na lang, mm-hmm, nilang harapin yung paglalahad ng mga ebidensya nito.
1: Mm-hmm. And Attorney, may iba lang tayo total kanina. Nabanggit na nga natin si dating si former Speaker Martin Romualdez. At ito nga, sinasabi nga na recently sa isang news item na pinag-aral nga ng Office of the Ombudsman na kasuhan nga ang ating former Speaker kaugnay nga doon sa flood control. Pero kung ang allegation nga ay personal na sangkot si Speaker doon sa anomalya, ano nga ba'y sinasabi ng mga records? Or mayroon bang natatandaan kayo, Attorney, na opisyal ng DPWH o contractor na direktong nagturo sa kanya?
0: Wala ho eh. Ang kanilang minumungkahi na magtestigo, mm-hmm, ay yung si dating kalihin na Bonoan, mm-hmm, na lumalabas. Eh siya yung pinaka may sala dito eh. Hindi siya papasok, mm-hmm, doon sa isang rekisito na hindi siya dapat tila ang may pinakamalaking sala. Ang lumalabas siya yung may pinakamalaking sala at tumanggap siya dito. Yun o namang Maleta Boys, eh datihan ng tinuligsayan mismo at pinabulaanan niyan mismo ni Ombudsman Remulla, pati ho ng Blue Ribbon Committee, pati na ng NBI. Pero ang mas mahalaga ho dito ay yung usapin na kung dapat ba talaga siyang ituring na nasa sentro ng anomalya. Sa ganang akin ho, at ayon sa aking mga nabasa at ayon sa kawalan ng ebidensya hanggang ngayon, makalipas ang mahigit isang taon, mm-hmm, eh meron hong tatlong maigting at mahalagang dahilan kung bakit ito ay nasa ganitong sitwasyon. Mm-hmm. Bakit siya hindi maituturing na nasa sentro? Unang-una ho, yun yung structural na pagbabalangkas na inilatag ng konstitusyon sa pagbabalangkaso ng budget, mm-hmm, ay hinati-hati ho ito, mm-hmm, ng konstitusyon sa tatlong magkakaibang sangay ng pamahalaan. Mm-hmm. Sa ehekutibo na nagdisenyo ng budget, then sa Kamara na nag-deliberate, nagkaroon ng debate, mm-hmm, ng patungkol sa budget, dumaan ito sa small committee, nagkaroon ng kanilang panukala na ibinato sa Senado, na nagkaroon din ng kanilang counterpart na panukala. Dumaan sa technical working group, bumalik sa plenaryo, pinagdebatehan muli at ipinasa. Ang tawag ho sa prosesong ito ay yung macro-governmental process o pangkabuuang proseso ng pamamahala. Ang macro-governmental process, ho, ibig sabihin ito, hinahati-hati ho ng konstitusyon yung proseso sa pagbalangkas ng budget. At dahil dito, hindi ho maaaring ituring o akusahan yung dating speaker na may functional control o control sa tungkulin ng legislatura. Bakit ito? Kasi nga ho, hinati-hati ng ating saligang batas yung proseso eh. Sa ehekutibo, sa kongreso, at sa mataas na kapulungan. Na nagdadala sa akin sa pangalawang dahilan kung bakit ito hindi siya maituturing na nasa sentro. Wala siyang functional control na aking nabanggit. Wala siyang kapangyarihan na magdikta kung anong dapat nasa budget. Yan ay nasa kapangyarihan ng plenaryo. Lalo't higit, wala siyang kapangyarihan na magdikta kung ano ang lalamanin ng National Expenditure Program na nasa poder ng Pangulo. At lalo't higit, wala siyang impluensya sa pagpapatupad ng o implementasyon ng mga proyekto sa flood control. Mm-hmm. Pangatlo ho, na pinakamahalaga din na dahilan. Ang ayon ho kay ang pagbalangkaso ng budget ay ayon sa plenaryong kapangyarihan ng Kongreso na maglaan ng appropriation. Mm-hmm. Si dating Senate President po, Drilon, mm-hmm, ay naging amicus curiae sa Supreme Court. Amicus curiae ho ay Latin ng friend of the court. Ibig sabihin ho ito, kinikilala yung kanyang pagkadalubhasa at natatanging kaalaman sa proseso ng pagbalangkas ng budget. Naging amicus curiae ho siya sa pagdinig ng Supreme Court doon sa inilatag na petisyon na tumutulig sa doon sa 2025 budget. At doon ho, binigyang diin ni Senate, dating Senate President Drilon as amicus curiae na ang katiwalian, mm-hmm, ay nangyayari sa implementasyon, hindi sa pagbalangkas ng budget. Mm-hmm. Hindi sa pagbalangkas. At sinabi rin niya, ang maling paggamit ng pondo ay hindi nagpapawalang visa sa plenaryong kapangyarihan ng Kongreso, mm-hmm, sa appropriation. Apo. Kaya ho, ang tingin niya, mm-hmm, ang pang-abuso at katiwalian ay nangyayari, mm-hmm, sa implementasyon na walang kinalaman, mm-hmm, ang dating House Speaker.
1: Okay, and yun nga, Attorney, di ba nagsanga-sanga na po yung ano, may inakusan pa nga siya na balak umalis, although dinenay na ito ng kampo ng former Speaker. Pero maiksi na lang po siguro, bakit po kaya pilit na iniuugnay yung bukod sa mahaba na paliwanag ginawa, pero bakit kaya pinipilit na may ugnay ang dating Speaker dito sa anumalyang ito?
0: Mayo, nauna yung kanilang akusasyon eh. Mm-hmm. Yung big fish na sinasabi niya. Mm-hmm. Isang taon na niyang sinasabi na may big fish na masasakdal. At tinukoy na niya si dating Speaker Romualdez. Mm-hmm. Yung kanyang pagtukoy ho, wala pang katibayan. Mm-hmm. Ang proseso ho ng pagsasakdal, dapat mauna yung ebidensya, mm-hmm, titimbangin mo ito, tsaka kagagawa ng akusasyon. Mm-hmm. Dito, nabaligtad. Nauna yung akusasyon, wala pang ebidensya at siya po ngayon ay under pressure na panindigan at patunayan ito. So, yung big fish na tinukoy niya noon na si dating Speaker na akusasyon pa lamang na walang batayan, kinakailangan panindigan niya.
1: Kaya, Attorney. Oh yes, Attorney. Yeah. Kala ko na po ito. Attorney, kaya, opo, kala ko na wala yung audio niyo po. Again, ako, maraming salamat po, Attorney Bukoy, sa oras na binigay niyo dito, as always, sa Arangkada Balita. Magandang hapon po, Attorney, at mabuhay po kayo.
0: Pag kayo ang nag-imbita sa akin, hindi ako pwedeng tumanggi.
1: Sige po.
0: Magandang gabi po, at salamat.
1: Salamat po. Ingat po.
2: Pinag-aaralan ng prosecution at defense team ang panukala ni Presiding Judge Cheese S.
3: Some days can get a little crazy. But with Foodpanda,
2: ng kanilang mga legal counsel. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
4: Mention of the body.
5: Bago mag-adjourn ang ikasyam na araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte kahapon, isang mungkahi ang iniwan ni Presiding Officer Senator Judge Francis Cheese Escudero patungkol sa mga tagapagsalita ng magkabilang kampo ng prosecution at defense.
6: As the trial goes on, it might take its toll with respect to the spokespersons and counsels at the same time being able to distinguish between the merits of the case and purely procedural observations and or facts. So you might want to consider, in order to give a freer hand, nominating a spokesperson that's purely a spokesperson that is not limited by the rules of the impeachment court with respect to what he or she can say.
5: Sa ngayon, si Attorney Michael Poa ang tumatayong spokesperson para sa defense, habang si Attorney Benjamin Tolosa Jr. naman ang sa prosecution. Pareho rin silang kabilang sa listahan ng mga legal counsel ng prosecution at defense panel. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tunggol, nagpaalala lang ang presiding officer lalo pat posibleng malabag nila ang Rule 18 kung saan makapagsabi sila ng mga merito ng kaso sa labas ng korte. Maingat naman umano ang dalawang tagapagsalita. Pero habang gumugulong ang impeachment trial, mas mahirap daw na balansihin ang kanilang trabaho. Sagot naman ni Poa, ikukonsulta pa nila kay VP Sara ang naging suwestiyon ng impeachment court.
7: So this is something that I cannot decide by myself. It will be something that I will have to talk to the Vice President about and hear her thoughts on the matter. And if ever, then we'll let you know. At the end of the day, whatever she thinks is best and whatever I can do to contribute to help, you know, in this impeachment proceeding, I'm willing to do either.
5: Ilalatag muna ng defense team sa Vice Presidente ang advantage at disadvantage ng magiging desisyon ng kanilang kampo. Nauna naman nang sinabi ni Attorney Poa na dagdag trabaho kung maglalagay ng spokesperson na hindi kasama sa counsel ng defense team. Kailangan pa raw kasi itong gabayan sa mga sasabihin sa media. Ang hanay naman ng prosecution panel, pag-uusapan muna kung papalitan ba ang kanilang tagapagsalita.
8: We will bring that up with Attorney Jay Tolosa, no? And ever since naman, we are always deciding as a team, no? So we will be consulting each other as to the best action to take.
9: We said all decisions of the prosecution, whether it be public or private, is always consultative, collegial, and collegial.
5: Pero nakadepende pa rin daw kay Attorney Tolosa kung aalis bilang counsel o mananatiling spokesperson ng prosecution team. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Tinawag ng House Prosecution na highly improper ang hiling umano ng kapo ni Vice President Sara Duterte na sagutin ng Senado ang pagkain at iba pang gastusin ng defense team sa impeachment trial. Kinwestiyon ng House Prosecution Panel ang ulat na hiniling nila VP Sara na sagutin ng Senado ang bayad sa kanilang catering at iba pang logistical expenses. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, maari pa umanong magdulot ng procurement issue ang kahilingan. Aniya, walang obligasyon ng impeachment court na sagutin ang gastusin ng alinbang panig sa paglilitis. Ayon naman kay Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin, hindi ang COP ang kahilingan dahil may sariling opisina at pondo naman ang Vice Presidente.
10: Tingin ko nga ho dyan, parang the OVP is basically opening up the Senate for a procurement case. Hindi ba? Kasi parang ang gusto nila, sarili nilang caterer, pero ang tagabayad, ibang tao.
11: I find it highly improper kasi may opisina rin naman ng ating pangalawang pangulo and they can actually charge all those expenses to their office. So yung isa lang kasi doon, yung pagdududahan mo ng Senado na baka mamaya belaso yung ipapakain sa mga tao, medyo maiinsulto ang ating Senado dyan.
2: Naniniwala ang karamihan ng mga Pilipino na dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang mga paratang sa kanyang impeachment trial batay sa pinakahuling survey ng Momentum Research. May umaarangkadang balita si Christian Bascones.
12: Personal na sumagot at humarap sa mga alegasyon sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Yan ang pinaniniwalaan ng karamihan ng mga Pilipino na dapat gawin ang nasasakdal na si Vice President Sara Duterte. Resulta ito ng nationwide survey na isinagawa ng Momentum Research mula July 13 hanggang 16 ngayong taon. Sa tala, lumalabas na higit 44% ng mga na-survey ay sinasabing lubos na mahalaga ang pagharap ng Vice Presidente sa impeachment court. Dagdag dito ang 39% na nagsasabing mahalaga ito at higit 10% ang nagsabing hindi na ito mahalaga. Ayon sa founder at CEO ng Momentum Research na si Professor Clive Arguelles, marahil nakakapagtimpi pa rin ang taong bayan, pero may hangganan ito.
13: Paano kung dalawang buwan na yung paglilitis ni ha, ni ho, ni pagtanggi o pagdeklara na siya ay guilty? Wala eh. We haven't heard from the Vice President so far. And I think darating yung point na magiging baka unacceptable na yun sa ating mga kababayan.
12: Sa pagtalakay ng Article 4 na naglalaban ng pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya, sinabi ni Arguelles na hindi na dapat pagdebatihan kung totoo ba ang mga banta ng Vice Presidente.
13: Wala nang duda sa ating mga kababayan na ito ay hindi katanggap-tanggap. tingin ko wala na din duda doon sa kahit sa depensa, hindi naman nila itinatanggi na nagkaroon ng grave threats.
12: Isang next generation public research firm ang Momentum Research na itinatag ng mga akademiko. Ayon kay Erguelles, mahalagang magkaroon ng isang non-partisan research para lumabas ang tunay na pulso ng bayan.
13: Our results speaks for itself na makita nila kahit yung iba doon ay not necessarily it's the same opinion as mine, nilalabas po namin yon, pinapublish natin na itong opinion ng ating mga kamabayan.
12: Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Maling kasuhan ng grave threat at inciting to sedition ng National Bureau of Investigation si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Nauna nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na isinama na sa investigasyon ng Special Task Force ang pahayag ni Mayor Duterte noong Mayo na isang ulo lang ang gusto namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Sabi ni Matibag, naging trigger point sa pagbuo ng Special Task Force ang mga pahayag ni Mayor Duterte. Pinag-aaralan din aniya ng NBI kung may sabuatan sa banta laban sa Pangulo. Samantala, dumoble sa digital growth ang inilabas ng Pag-ibig Fund Housing Loan sa unang kalahati ng taon. Ayon sa datos ng Pag-ibig, higit na dumoble ang socialized housing financing sa ilalim ng flagship expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi rin ng Department of Human Settlements at Urban Development na ang magandang resulta na ito ay sumasalamin sa pagsisikap ng gobyerno na gawing mas abot-kaya ang pagkakaroon ng bahay, partikular sa minimum wage at low income Filipinos.
2: Sa pagkakataong ito, kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Media Studios si Pag-ibig Vice President Jack Jacinto Jr. para himayin ang magandang balitang yan. Magandang gabi po, Sir Jack, and welcome sa Arangkada Balita.
14: Magandang gabi po, Ma'am Nina, at magandang gabi po sa lahat ng nanonood po sa atin.
2: Ayan, nakikiisa po ako sa kulay ng pag-ibig, di ba? So, Sir Jack, ano-ano ang key factors na nagtulak dito nga sa report na double-digit ang growth ng home loan releases ng Pag-ibig Fund ngayong unang kalahati ng taon? So, ibig sabihin nito ay dumami pa ang nakapag-home loan.
14: Tama po. Una po sa lahat ay lubos po kaming natutuwa sapagkat lalo pong dumami sa ating mga kababayan ang nagkaroon po ng sarili nilang tahanan sa tulong po ng Pag-ibig Housing Loan. In fact, home. More than 43,000, unang anim na buwan pa lamang po ng ating taon. At ito po ay patunay na natutugunan po natin ang direktiba po ng ating Pangulong Marcos na gawing abot kaya ang pagkakaroon ng sariling bahay ng ating mga kapwa Pilipino. At dalawang bagay po yung aming nakikita rito. Una po ay sa tulong po ng suporta po ng ating pribadong sektor, maging ng mga fellow government agencies po natin, ay tumataas po at dumarami ang available na housing units na abot kaya ng ating mga kababayan. Habang ang Pag-ibig Fund po ay patuloy na ginagawang abot kaya ang monthly payments, ang ating Pag-ibig Housing Loan upang makabili ang ating mga miyembro ng sarili nilang tahanan.
2: Ay, himayin natin yan, yung mga housing loan na abot kaya para sa ating mga kababayan. Pero dito po muna tayo sa kabuuang 69.19 billion na ang naipamahagi doon sa sinabi niyong higit 43,000 na units. Paano po ito nakatulong sa pagsugpo sa pangkalahatang housing backlog ng bansa?
14: Opo, ito po'y direktang tumutugon sa pangangailangang pabahay po ng ating mga kababayan. Sapagkat una po ay pinapakita ho nito na gumagana. At yung pong mga pulisiya at yung pong mga programang ating ini-implement sa ilalim po ng pamumuno ng ating Pag-ibig Fund Chairperson, Housing Secretary Jose Ramon Aliling, yung pong mga programang inilatag po natin ay tunay pong tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan para magkaroon sila ng sariling bahay. At hindi po kami tumitigil dito sapagkat kailangan po ay lalo pa nating paramihin yung mga housing units na maaring mabili ng ating mga kababayan. Kasama na po riyan yung mga investments ng Pag-ibig Fund upang lalong dumami po yung mga socialized housing units, habang patuloy po nating pinabababa ang interest sa Pag-ibig Housing Loan para muli po maging abot-kaya para sa ating mga miyembro ang magkaroon ng sariling bahay sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan.
2: Nasa magkano po per unit dun sa 43,000 na we mentioned earlier?
14: Mula po doon sa 43,000 housing units, matutuwa po kayong malaman na around 6,600 po rito ang kabilang sa socialized housing units. Okay. Ibig sabihin, ito po yung dami ng ating mga kababayan na napapabilang sa minimum wage and low income sectors na natulungan pong magkaroon ng sariling bahay. Natupad ho yung kanilang pangarap na magkaroon ng sariling bahay.
2: Ito po ba yun?
14: Yung, dahil sa Pag-ibig Housing Loan. Kasama po yan. Opo, ito po yung sa pagkakatanda ko. Ito po yung sa Laguna.
2: Oh, sa Laguna.
14: Opo, at makikita po ninyo, Ma'am Nina, ay ito po ay ready na po for occupancy. Maari na pong tirahan ng ating mga kababayan matapos po nilang mabili ito sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan. At katunayan po, Ma'am Nina, yung pong ating Pag-ibig Housing Loan muli po sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program, maliban po dun sa ipapautang ng Pag-ibig Fund para mabili ang ganitong uri ng unit. Kadalasan po ito ay nasa 950,000 pesos.
2: Pang 1 million.
14: Opo, pong itong 1 million.
2: At ilang square meters?
14: Ito po ay nasa 32. Tanda ko po, ito ay nasa 32 square meters.
2: Tsaka maganda yung maaliwalas yung environment, malalaki yung mga kalsada.
14: Kasama po yan. At ang Pag-ibig Housing Loan para rito ay ginawang mas abot kaya. At sa katunayan po, maliban doon sa mahihiram ng ating miyembro para pambili ng bahay, ay maaari pa niyang dagdagan yung kanyang mahihiram na up to 100,000 pesos para po. Ang gusto po kasi natin sa Pag-ibig Fund at paalala po ng ating CEO na si Manang Malen Acosta, pagkabili ho ng bahay, dapat ay matirahan na agad, makalipat na agad yung ating miyembro. Kaya po, maliban sa pambili ng bahay sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan, meron pa hong additional kung kailangan ho ng miyembro na 100,000 pesos para po ay makapagpa-install po ng electricity, ng ilaw, ay makapagpagawa pa ng additional partition para po muli pagkatapos po niyang mag-housing loan at makabili ng sariling bahay ay makalipat na po agad ng kanya.
15: On FMR, it's 6:15.
16: Para sa malinis na dugo,
17: DTX 500.
16: Para sa malusog na tay,
17: DTX 500.
16: Ayon sa mga eksperto,
17: ang DTX 500
16: ang may pinakamataas na antioxidants
17: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
16: DTX 500.
17: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
18: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
19: Sanfon Gold Coffee Mix.
20: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyong tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako?
21: Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila.
20: Oo, kape.
21: Sanfon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito.
20: Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Sanfon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan niyo na rin.
19: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
20: Mabilis ang
19: natika. Sanfon Gold Coffee Mix.
22: This is FM Radio.
23: FM Radio.
22: Favorite music radio.
14: Monthly payments. Kung gugustuhin po ng miyembro na mas maikli ang payment period, ay maaari po niyang gawin yon. Ngunit up to 30 years po ito para ho lalong mas mababa. yung monthly payment at mas magaan po sa ating miyembro.
2: At saka balita ko nga, up to 10 million na. Dati kasi 6 million, ang pagkakaalam natin, up to 10 million na rin ang pwedeng i-loan.
14: Tama po, ma'am.
2: Ng isang individual.
14: Lalo ho nating pinalawak yung sakop ng Pag-ibig Housing Loan. Ngayon po ay up to 10 million pesos na yung maaaring mahiram ng ating mga miyembro. Ito naman po ay para tugunan yung pangangailangan po ng middle class, upper middle class earners po natin na miyembro din ng Pag-ibig Fund. At para po sila rin po ay mapakinabangang lalo yung ating programa sa ilalim ng Pag-ibig Housing Loan.
2: Same interest rates.
14: Ang maganda ho riyan, Ma'am Nina, may promo rates pa ho tayo. Until the end of the year, yung pong interest rates ho natin, pangkaraniwan ay nasa 6.25%. Ito po'y lalo ho nating pinababa para sa mga loans na mula 1.8 million pesos hanggang 4.9 million pesos. Ang interest rate po ay 4.5% imbes na 6.25%. At mga loans na mula 4.9 million hanggang 10 million pesos, 5.75% na lamang po for the first 3 years of the loan. Ibig sabihin po niyan muli, mas lalo ho nating ginagawang abot-kaya ang magkaroon ng sariling bahay para sa ating mga miyembro sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan.
2: Alright, talagang marami pa sana kaming gustong itanong, pero I'm sure babalik po kayo at aabangan rin kayo sa nagseserbisyo Nina Corpus at Migs Busto sa DZMM. Sana po, ano, para sa pagpapatuloy ng aming usap ang pag-ibig. Maraming salamat, Pag-ibig Vice President Jack Jacinto Jr. sa inyong panahon at mga ibinahaging impormasyon. Magandang gabi po.
14: Maraming salamat po.
1: Nakataas na ang signal number 1 sa ilang bahagi ng bansa habang bumibilis ang takbo ng bagyong Quiapo pahilagang kanluran sa Philippine Sea sa silangan ng Cagayan. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang Tropical Depression Quiapo sa layong 640 km silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na 45 km per hour malapit sa sentro at bugsong hanggang 55 km per hour. Asahan ng malakas na hangin sa mga lugar na nasa signal number 1 gaya ng Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng Aurora, northern portion ng Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya at northern portion ng Benguet. Bahagyang lalakas ang bagyong Quiapo habang nasa Philippine Sea at maaring maging tropical storm category bukas. Lalabas naman ito ng PAR sa Sabado ng umaga. Asahan pa rin ang pag-ulan dahil naman sa habagat sa malaking bahagi ng Mindanao, Siquijor, Bohol at Southern Leyte.
2: Good news para sa mga trainee ng Air Traffic Control. Maaari na silang makapag-ensayo sa real-life scenario ng Air Traffic Control matapos na ilunsad ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang tatlo nitong simulators. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
0: Mas pinalawig pa ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang kadalang Air Traffic Training Service Center. Inilunsad na kasi nila ang tatlong air traffic simulator, ang aerodrome, en route, at approach simulator.
3: Yung simulator ay gagamitin sa training ng ating mga air traffic controller students. Isisimulate yung normal procedures, yung emergency procedures.
0: Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, importanteng ginagawang moderno ang aviation infrastructure para maging competent ang sistema.
4: No, meron makakampante po tayo na lahat ng ating air traffic controllers, ang air traffic personnel natin, they're competent talaga para po i-manage ang air traffic natin.
0: Kabilang din ito sa pagtugon ng Transportation Department sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking ligtas ang pagbabyahe ng mga pasahero. Ito yung isa sa mga inilunsan na simulators ng Civil Aviation Authority of the Philippines ngayong araw ng Webes. Ang nakikita nyo sa aking likuran ay ang Aerodrome Simulator. Dito mag-iensayo yung mga air traffic controller kung saan may mga real-life scenarios sa Aerodrome Control Tower. Good news naman ito para kay Cali Varias na nasa ikatlong linggo na ng pagiging trainee sa ilalim ng Comprehensive Air Traffic Service ng CAAP.
6: this is a very great opportunity for me. Free yung training. So parang pag free yung training kasi most commonly you're not gonna expect much eh. Pero nung unang sinabi sa amin, may bago simulator, pinakita to. It's like, wow, free, tas etong lahat. Dito kasi mas na-immerse kami. Mas ma-practice talaga yung decision making namin.
0: Nagkakahalaga ng 250 million pesos ang tatlong simulators. Ako si Justine Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corbos.
1: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
22: This is FM Radio. FM.

0: Dahil dito, nagkasanay entrapment operation ng NBI kasama ng pagpapatupad ng warrant to search, seize at examine computer data.
1: Nagkaroon ng pagkakataon ng ating VAUCD agents to witness an actual transaction being performed by our subject. Kaya naman napatunayan talaga na nagkaroon ng active sale ng gantong klaseng mga materials kung saan lumalabas na mga minor de edad ang talagang ino-offer na magpe-perform ng online sexual activities.
0: Sa on-site digital forensic examination, nakumpirma umano sa isa sa mga nakumpiskang cellphone ng suspect ang mga naging transaksyon niya sa mga dayuhang kliyente.
1: Nakakuha po ng call logs at saka mga chat conversations. Pagpapatunay lamang po na talagang confirm ang information na ibinato sa atin ng ating counterparts from abroad.
0: Inaresto ng mga pretibang suspect at sinagip naman ng 9 taong gulang at 3 taong gulang niyang mga anak. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act. Nasa pangangalaganan ng DSWD ang 2 menor de edad na sumasailalim sa psychosocial intervention. Sa ngayon, patuloy na sinusuri ng NBI ang mga nakumpiskang digital devices para matukoy kung gaano katagal na umano ang operasyon, kung magkano ang kinita rito, at kung posibleng may iba pang biktima o kasabwat. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
2: Patay ang isang grade 3 student matapos umanong saktan ng kanyang kaklase noong Martes sa Agdao, Davao City. Nauna rito, umuwi ang bata noong July 17 sa kanyang pamilya na may iniindang sakit sa ulo. Dinala pa sa Southern Philippines Medical Center ang estudyante pero pumanaw rin ito dahil umano sa brain injury resulting in brain failure ayon sa PNP. Batay sa inisyal na investigasyon ng Davao City Police, hinampas umano ng notebook sa ulo ng ilang beses ang babaeng biktima ng kanyang lalaking kaklase. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang karagdagang detalye ng insidente at wala pang tugon ang mga opisyal ng paaralan. Nanawagan naman ang pamilya ng biktima ng hustisya para sa kanilang anak. Alamin po natin ang update sa Bagyong Quiapo mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na nga ba ang bagyo at saan-saan ito makakaapekto?
3: Bernadette, kumikilos na palapit ang Tropical Depression Quiapo sa Northern Luzon. Huli itong namataan sa layong 640 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan. Taglay pa ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbugsong umaabot ng 55 kilometers per hour. Mabilis ngayon ang pagkilos ng bagyo pahilagang Kanluran, 30 kilometers per hour. Kapamilya, umaabot po sa 400 kilometers ang naaabot ng malakas na hangin ng bagyo mula sa kanyang sentro. At kita natin sa ating satellite animation na humahampas na yung kaulapan nito dyan sa southern part na sa Bicol region at ilang bahagi ng Kabisayaan. At habagat na naman ang nadudulot ng mga pag-ulan sa Palawan, ilang mga bahagi ng Visayas at maging sa Mindanao. At bilang paghahanda sa paglapit ng bagyo, nakataas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa 14 na probinsya, kabilang na po ang Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, hilagang bahagi ng mga probinsya ng Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, maging sa Apayao at Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, hilagang bahagi ng Benguet, Ilocos Norte at Ilocos Sur at bukas pa posibleng maramdaman yung pagbugso ng malakas na hangin sa mga lugar na ito. Posibleng lumakas pa hanggang tropical storm ang bagyong Quiapo bukas kaya pwede po magtaas ng wind signal number 2 ang pag-asa sa mga lugar malapit sa daraan.

0: Islands. At pag nakatawid na po yung bagyo ng Babuyan, ay mas mababad pa hanggang pagsapit ng gabi sa matinding pagulan itong bahagi ng Ilocos Region at Cordillera. Pero hindi aasang mga kalat-kalat na mga pagulan sa ilang lugar sa Central Luzon, Calabar Zone at Bicol Region. Pero kapamilya, nakita natin yung malalakas na mga pagulan na aasahan sa Northern Luzon. Posible po ang delikadong mga pagbaha at paguhon ng lupa dahil nga sa dami ng aasahang ulan mula sa bagyo. Kaya planuhin po ang inyong paglikas at makinig sa inyong local officials para sigurado ang inyong kaligtasan. Sa Palawan, aasahan din po ang kalat-kalat ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng probinsya at minsan po malalakas yan dahil din sa habagat. Sa Visayas, meron pang malalakas na paulan ang habagat sa umaga sa Negros Island at ilang bahagi po ng Cebu at bago magtanghali, maulan din sa may Iloilo at Guimaras. Meron pang mga kalat-kalat ng mga pag-ulan dito sa Western Visayas, Negros at Cebu. Pagsapit po yan ng hapon at sa gabi, mapabawasan na yung mga pag-ulan sa ibang bahagi ng Kabisayaan. Sa Mindanao, maulan pa at may malalakas pang paulan sa umaga hanggang pagkapananghalian ang habagat sa may Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Lanao Provinces, Maguindanao Provinces, Sokcergen at ilang bahagi po ng Davao Region. Sa hapon, may malakas na ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Mindanao at oras ng hapunan may malakas na ulan dito sa may Agusan del Norte. Pero pagsapit ng gabi, halos wala na po mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Tayo naman sa Metro Manila, maulap at buong araw pong posibleng may kalat-kalat na mga pag-ulan dahil sa habagat. Pero habang wala pa ang paulan ng habagat sa Bulacan, nagtala na naman ng panibagong record low ang Angat Dam, 151.45 meters o halos 60 metrong mas mababa sa normal high level nito na 210 meters. Pero kapamilya, sabi ng PAGASA, kung babagsak ang 100 millimeters na ulan sa Angat watershed, ay posible pong tumaas ang level ng tubig sa dam ng hanggang 5 o 7 metro.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: The time now on FMR. It's 7:47.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
0: Purok Upper Kulon naman, wala ring tigil ang ulan kaya tumaas ang tubig sa isang sapa. Bumara rin ang mga putol na sanga ng kahoy kaya rin bumaha sa lugar. Binaharin ang ilang lugar sa Kiamba dahil sa magdamag na pag-ulan nitong Miyerkules ng gabi. Sa isang video, hindi natinag ang pag-awit at panalangin sa lamay sa isang bahay sa kabila ng pagtaas ng tubig. Sa bayan naman ng Malapatan, binaharin ang sityo Lahak Poblasyon dahil sa walang humpay na pag-ulan. Sinabi ng uploader na si Jaylin Tusa na pinasok na rin ng baha ang mga bahay sa kanilang lugar. Sa barangay Kabuling, Palimbang, Sultan Kudarat, umapaw ang tubig sa sapa at binaha ang kalsada ngayong hapon ng Huwebes. Isang bahay na nasa gilid ng sapa ang pinagtulungang buhati ng mga rescuers, habang isang bahay naman ang inanod sa gilid ng sapa sa Glan, Sarangani Province. At sa barangay Saravia sa Coronadal City sa South Cotabato, binaha ang sityo El Gawel dahil sa pag-ulan. May pagguho rin ng lupa sa gilid ng sapa at habang sa sityo Kabuling sa parehong barangay, pansamantalang hindi madaanan ng mga motorista ang isang bahagi ng kalsada dahil sa nabuwal na puno ng niyog. Atin po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
5: Halos 50 electric cooperatives at pribadong utility sa buong bansa ang naniningil ng mas mahal na kuryente kumpara sa average residential rate noong buwan ng Hunyo. Samantala, posibleng muling tumuntong sa 100 pesos ang litro ng diesel sa mga susunod na linggo kapag hindi pa rin tumigil ang resbaka ng US at Iran sa gitnang silangan.
6: Mahigit 100 piso ang diskwento ni Gary sa diesel sa gasolinahang ito. Pero dahil sa serye ng dagdag presyo, unti-unti na namang nababawasan ang kita niya bilang tsuper. Kaya kahit pagbigyan paan niya ang pisong dagdag pasahe, kulang pa rin ito para makaagapay sa pagsirit ng presyo ng diesel.
7: Piso lang, kasino lang piso? Yung mga bata nga, ayaw na ng piso eh. Mas maganda, dagdagan na lang ng discount.
8: Lang magagawing 15,
7: 20. Mga 15, gano'n, 20, pwede na ako yun.
6: Tila may punto si Gary dahil mukhang tataas na naman ulit ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Dahil sa unang

0: Tatlong araw ng kalakalan, halos 5 pesos na ang sinipa sa presyo ng gasolina, 4.70 sa diesel at mahigit 3 pesos sa kerosene. Ang bad news, pwede pang lalong tumaas ang presyo sa trading ngayong Huwebes at bukas Biyernes.
1: Yung diesel po ang nakikita ho natin na talagang mukhang magtutuloy-tuloy, no? Kasi po yung although yung gasolina is also andun pa rin po, no? Nadun pa rin po yung possibility na talagang magtuloy-tuloy rin dahil nga po pareho naman talagang affected, no, doon sa situation sa Middle East.
0: Naglalaro na sa mga 86 pesos ang litro ng diesel sa ngayon, mga 78 pesos naman ang gasolina. Kung totoong aabot nga ng 5 pesos kada litro ang dagdag presyo sa susunod na linggo, lalagpas na ng 90 peso level ang diesel, mahigit 80 pesos naman sa gasolina. Pero ayon sa ilang mga taga-industriya, pwedeng tumuntong muli sa 100 peso level ang presyo ng diesel sa mga susunod na linggo kung hindi titigil ang gyera sa gitnang silangan. Noong Abril, inabot ng 120 hanggang 160 pesos ang litro ng diesel sa kasagsagan ng gyera. Ang regular na gasolina sumirit din sa mahigit 100 pesos.
1: I'm leaning towards na yung possibility na umakyat pa lalo yung diesel, lalo na po yung diesel, at baka tumuntong ulit ng 100 kung sakali pong wala pong talagang signs ng de-escalation dun sa Middle East, no? Talaga pong ang talagang nagpo-push talaga dito para tumaas yung prices, more of yung outlook talaga sa supply.
0: Mayambag din sa dagdag presyo ang paghina ng piso kontra US dollar. Ngayong araw, nagsara ang palitan sa 61.75, katumbas ng record low noong Mayo. Samantala, 48 electric cooperatives at private distribution utilities ang naniningil ng mas mahal sa average residential electricity rate nitong June 2026. Makikita ang buong listahan sa website ng Presyo PH. Ang national average rate na ito na mahigit 12 pesos kada kilowatt hour ang naging dahilan kung bakit Pilipinas ang may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia. Ayon sa grupong Institute for Climate and Sustainable Cities, dapat bawasan ang pagkontrata ng mga plantang gumagamit ng fossil fuel na nakakasira sa kalikasan at dagdagan ang paggamit ng renewable energy sources.
2: Alam naman natin, yung coal imported sa atin yan. At alam natin, pag may nangyayari internationally, di ba, may balita na naman dun sa conflict nung, sa Iran. That's affecting all energy prices, including coal.
0: Pero kung mataas na ang June, mas lalong tumaas ang singil sa kuryente sa July, partikular na sa Visayas na sa pool ng sere ng yellow alert o pagnipis ng reserba na nagpapamahal naman sa presyo ng kuryente sa spot market. Samantala, sinita ni Senate President Sherwin Gatchalian ang Energy Regulatory Commission kung bakit pinapayagan ang paniningil ng ilang planta ng kuryente ng mas mahal kumpara sa nakalagay sa kontratang nakuha, halimbawa sa Meralco.
3: Sine-check ba ng ERC kung tama ba yung kanyang ipinapasa sa amin, sa mga consumers? And the answer is no. So in other words, kung anong isinubo na lang sa amin ng mga power plants, yun na lang ang babayaran namin.
0: Tinira rin ni Energy Committee Chairman Erwin Tulfo ang ERC dahil hindi nito napipigilan ang pagsirit ng singil sa kuryente.
4: Parang napaka-inutil po ng gobyerno natin. Nang ninyo po, ng inyong opisina, pasensya na ho kayo. Wala ba kayong magawa? Can't you stop this? Can't you control this?
0: Sagot ng ERC, tumaas kasi ang presyo ng fuel at iba pang inputs sa produksyon ng kuryente dahil na rin sa gulo sa gitnang silangan.
5: At ito ay yung presyo ng mismong langis o kaya ay presyo ng liquefied natural gas na ginagamit na pangsunog upang lumikha ng kuryente. Ang mga gastos po na ito, ito nga po yung nabanggit na pass-through charges.
6: Mga kapamilya, kasado na ang selebrasyon ng Sublian Festival Kapamilya Caravan sa Batangas City sa July 25. Makisayaw at kumanta kasama ang BGYO, Showtime Baby Dolls, Ian Manibale at Colette Modelo. Meet the cast of Someone Someday na sina Verna Periwinkle, Matt Evans at McCoy De Leon. Abangan din ang sorpresang hatid ng cast ng Sigabo na sina RC Munoz, JC De Vera at JM De Guzman. Magkita-kita tayo sa Sublian Festival Kapamilya Caravan.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, trabahador na bagsakan ng malalaking tipak ng granite patay. Dalawang rider inararo ng dump truck sa Rodriguez Rizal. At antas ng tubig sa Angat Dam, patuloy na sumasadsad. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Simula July 27, ang mga bigating bida magsasama-sama.
1: Siniswerte ka nga naman.
2: Ibigyan kita isang misyon. Kailangang makuha ang ginto kay Mr. Chan, buhay man o patay.
3: Para, pasok!

0: simula July 27. Maghahari at magre-reign na ang dalawang gigante sa primetime bida mula sa ABS-CBN Studios.
1: Isang misyon, isang trabaho para sa akin.
2: I love you.
0: Sadie Puerza ang hari ng aksyon sa ating generasyon. No! Coco Martin at ang prime actress Julia Montes.
3: Pasok kamay!
4: Eh baka rin eh, no?
3: Ikaw na naman!
5: Gusto mo ulitin kita?
6: Sige po!
0: Asia's superstar is back! Catherine Bernardo.
7: Love all each week.
0: And multimedia prince, James Reid.
8: What are friends for?
0: With Her Majesty, Maha Salvador.
9: Huwag mo naman ang kinid yung akin.
10: Liar!
11: Narating na rin yung swerte natin.
12: Kilala kita.
13: Yun naman pala eh.
14: Hey, you know I'm always here for you, right?
15: Dapat lang.
0: Someone Someday, TV history in the making.
16: Darating din eh.
17: Wow.
0: Ang pagsasama ng dalawang gigante sa primetime.
18: Basta umaga.
0: Sigabo at Someone Someday. Simula July 27 na sa primetime bida.
19: Maganda pa rin sa'yos natin, kahit magulo.
20: Alam ko eh. Alam ko na kaya mo.
21: Pag kayo, kayo. Pag hindi, hindi nata talaga.
22: Kung para sa'yo, para sa'yo.
23: Mahal na rin yan. Mahal kita, pero may hangganan ng to. Pagmamahal ko para sa'yo.
24: Sabi ni Juan, hacker yan! Chief! Hacker yan! Diba? Diba? Dahil sa post ko to!
25: Taga lang sa'kin.
26: Friendship song yun.
27: Love song!
26: Kasi puro labang nasa isip mo.
28: You like it?
29: Best birthday gift ever.
30: Oh, ayaman pala eh. Best birthday gift ever?

0: Patay ang isang trabahador matapos mabagsakan ng granite slabs sa loob ng storage house sa Barangay Santa Cruz sa Liloan, Cebu noong Martes. Sa kuha ng CCTV, ibababa na ng biktima at mga kasamahan ang mahabang granite slabs mula sa truck ng makalagan ang lubid at tuluyang dumulas ang mga ito. Dahilan para mahulog mula sa truck ang biktima at mabagsakan ng anim na granite slabs. Sinugot siya sa pagamutan pero idiniklara ng dead on arrival.
1: Patay ang dalawang rider matapos araruhin ng kanilang o nakasalubong na dump truck sa bahagi ng Zigzag Road sa Rodriguez Rizal nitong Miyerkules. Sa investigasyon ng Rodriguez PNP, nawala ng preno ang dump truck habang binabaybay ang pababang bahagi ng kalsada. Napunta ito sa kabilang linya at inararo ang dalawang paakyat na motorsiklo. Tuluyang huminto ang dump truck nang tumama sa railings at concrete barriers. Empleyado ng isang pharmaceutical company ang isa sa mga nasawing rider, habang kawani naman ng Bureau of Jail Management and Penology ang isa pa. Nasa kustudiya na ng Rodriguez Municipal Police Station ang driver ng truck na maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple damage to property.
2: Arestado na ang dalawang suspect sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata o kilala bilang Mima Alicia sa Mabalacat, Pampanga ngayong Webes ng umaga. Ayon po sa Philippine National Police, nahuli ang mga suspect sa follow-up operations ng Special Investigation Task Group, MIMA. Sila umano ang riding in tandem na nakita ng mga testigo na sangkot sa pamamaril. Na-recover sa mga suspect ang dalawang granada at dalawang baril. Isa sa ilalim ang mga baril sa ballistic examination para matukoy kung ito ang ginamit na armas sa krimen. Nasa kustudiya na ng Police Regional Office 3 ang mga suspect na nahaharap sa mga kasong murder, paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at illegal possession of explosives. Inaalam pa ng mga polis ang mga kasabwat na mga naarestong suspect. Padiwala nila, may impormante ang gunman na nagmanman sa kilos ni Lipata noong araw na patayin siya. Pero ayaw pang magbigay ng detalye ng pulisya tungkol dito.
3: So it points to the fact that there were some other people who were looking or surveilling ito pong movements nila. Kasi napaka-eksakto na bago sila dumating si yung victim, tsaka lang po pumasok a few minutes before yung pong mga salarin.
2: Posibleng abutin ng ilang linggo bago makabuo ng rekomendasyon at desisyon ang pamahalaan para sa panukalang dagdag pasahe na ikinadismaya naman ng ilang tsuper. Samantala, nagpatuloy ang tigil pasada ng grupong manibela para igiit sa pamahalaan ang agarang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Live mula sa Quezon Avenue, ipapatrol si Easy Lee. Easy, bakit matatagalan pa bago maglabas ng desisyon tungkol sa fare hike?
4: Bernadette, ayon sa DOTR ay kinakailangan na munang tumaan ito sa isang nationwide public consultation at syempre para pag-aralan din yung posibleng maging epekto nito sa inflation bago sila makabuo ng isang rekomendasyon na ipapasa sa Malacañang.
5: Alas 8 ng umaga ang job interview ni Gilbert sa Buendia. Pero pasado alas 7 na, hindi pa rin siya nakasasakay ng jeep. Nangangamba tuloy siyang malate dahil sa kakulangan ng masasakyan bunsod ng transport strike.
6: Marami po talaga naapektuhan. Medyo malilate na po. Konting pasensya pa po. Ganun na lang, wala naman tayong magagawa.
5: Sa kabila ng abalang dulot ng tigil pasada, ilang commuter din ang nakikiisa sa panawagan ng mga tsuper.
7: Intindihan ko kasi mahal ang bilhin, tapos tumaas na naman yung gasolina ngayon.
5: Sa ikalawang araw ng tigil pasada ng transport group na Manibela, nagsagawa ang grupo ng mga protesta sa 10 strike centers sa Metro Manila bilang pagtutol pa rin sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo at ipanawagan ang dagdag pasahe para sa mga pampublikong transportasyon.
8: Dapat kapag narating natin yung threshold na halimbawa, pumalo ng 80 pesos yung presyo ng mga produktong petrolyo, may nakahanda na dapat ang DOTR at LTFRB na isasagot dito kung kinakailangan ba na temporarily mag-adjust dun sa pamasahe.
5: Ayon naman kay Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, posibleng abuti ng 15 araw ang pagsasagawa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng mga public consultation.
9: Kasi ang pag-aaproba po ng isang petition for fare hike, kasama din po yung mga ibang probinsya. Ano na ba yung mga minimum wage dyan? Kaya na rin po ba?
5: Ayon naman sa ilang tuper, hindi na sila makapaghihintay pa ng ilang linggo.
10: Gutomin na po kami yung mga driver. Matagal pa po yung fare hike na yan. Dato agad-agad na ipatupad agad dyan. Kasi nahirapan na po kami.
11: Mga abutin pa ng mga buwan din yan. Dapat po talaga ma'am, mabilis.
5: Umaasa naman ng DOTR na madadagdagan pa ang mga gasolinahang makikilahok sa pagbibigay ng 10 peso fuel discount sa mga pampublikong sasakyan. Lalo pa't pinag-aaralan din nila na palawakin ang saklaw ng programa.
9: Ngayon po is a jeepney and UV Express. Kasama po yan. Yun po yung pinag-usapan natin kung kailangan we have to expand it to other PUVs. Kasi ang petition po dito is not only for a jeepney but also buses. Meron din petition ng TNVS.
4: Bernadette, ngayong Webes ay tinapos na ng Manibela yung kanilang tigil pasada pero pinagpaplanuhan pa nila na muling magkasan ng tigil pasada o transport strike sa mga susunod na araw. Bernadette?
2: Maraming salamat sa iyo, Easy Lee. Game na nakisaya sa fans na Catherine Bernardo, Ma Salvador at James Reid sa Someone Someday Ultimate Fan Meet. Nakijoin din ang buong cast at creators ng serye at may bonus pang sayawan on stage. Nagpapatrol MJ Felipe.
12: Nababasa mo kapag nabasa na ang message mo sa messenger.
13: Mula sa masasayang games.
14: Honey, I'm home.
15: Hi, babe.
13: At nakakakilig na aktingan. Napuno ng saya ang fan meet na inorganisa ng Dreamscape Entertainment para sa nalalapit na premiere ng comeback serye ni na Catherine Bernardo, James Reid at Maha Salvador na Someone Someday. Ilang masuswerteng fans ang naka-interact ng cast members. Nagkaroon din ng kulitan ang tatlong bida.
16: Sino pinaka-late mag-reply sa group chat?
17: Hindi lang late.
18: I don't know why I'm like that.
17: Pero nababasa mo ba like parts of it?
18: Sometimes.
16: Someday.
13: Special treat sa fans ang ilang exclusive scenes at the making na ipinalabas sa event. Ibinahagi naman ni Maha, Kath at James kung kailan nila masasabi na nahanap na nila ang right person o tamang tao para sa kanila.
18: I know I found the right person when... I feel like sometimes you really don't know. And they can be someone in your life that has been there, and until one day it's something just clicks. You know, and I think my answer is alam mo lang.
17: Alam kong siya na yung the one nung sobrang magaan na yung lahat. Kasi parang nagkaroon kami ng second chance, di ba? After 9 years.
19: I know I've found the right person when I don't have to question it anymore. Because all the answers nandiyan na.
13: Masayang natapos ang gabi ng game na gumiling at kumembot ang tatlong bida.
19: We're doing the promos, and when you do the promos, dun mo lang na feel na, okay, malapit na nga siya. This Friday on Netflix, first drop, so I'm excited kung paano nila tatanggapin yung mga bagong characters dito. 5 minutes.
13: Mapapanood na ang Someone Someday simula bukas, July 24, sa Netflix, July 25 sa iWant, at sa Lunes, July 27, sa Free TV, kabilang ang All TV 2, A to Z, TV 5, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: At susunod, illegal recruiter na nangako ng trabaho sa Europa sa kanyang mga nabiktima, timbok. at exclusive lalaking tumangay ng mahigit 3 milyong pisong cash mula sa may-ari ng isang recruitment agency na sa Kote. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Ahora y un jueves.
1: Si Lucas nakasalalay ang kalayaan ni Victor.
2: Gagawin ko ito, Mr. John, para maligtas ko ang kapatid ko!
0: Mapagtagumpaya na kaya ni Gabo ang misyon.
3: We need our car right now!
0: O haharap sa panibagong pagsubok.
4: Yes,
0: yeah, hello! What up, Gagano? Coco Martin, Sigaho, weeknights, 8 p.m.

0: Nandito tayo sa Barangay Bulawan, dito sa Pampanga, San Fernando City. Ay, pabengi po, kaya kayo man.
1: Ano nga bang pinapanood nila dito sa kanilang lugar?
2: Sigamo! Sigamo! Sigamo!
3: Alay, magaling po siya mag-ipaglaban.
4: Paano? Huwag ka paano!
5: Ganun po siyang aktor.
6: So kami hindi, ha? So kami hindi.
1: Favorite po si Coco.
7: Ito na po si Coco Martin!
8: Maraming salamat po sa matinding sigabo ng inyong pagmamahal at suporta.

0: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
1: Sa Barangay Dulho, Fatima, Cebu City.
2: Alamin natin, ano nga bang programa ang pinapanood ng
3: Dalamatres? Andito na kami!
1: Ayo!
4: Wow!
1: Tropan si Gabon!
2: Takot-takot kami yan, oh!
5: Idol, magandang musikon, si Coco Martin.
6: Ayun na sila ka-supportive ni Coco Martin, guys. Grabe among support.
7: Ipagpatuloy niyo po yung mga katagawa ng ganyan palabas.
8: Love you, Coco!
0: Maraming salamat sa Sigabo ng inyong suporta at pagmamahal.
1: Ang tawag, guys, certified tropang Sigabo mo na amihatag ninyo kanin.
9: Papapalitan na yung TV na.
10: Sigaw ng bayan!
11: Sigabo!
12: Sigabo!
11: Sigabo!
12: Sigabo!
0: Coco Martin Sigabo, 8 p.m. Simula July 27, maghahari at magre-reyna ang dalawang gigante sa primetime bida mula sa ABS-CBN Studios.
13: Isang misyon, isang trabaho para sa akin.
14: I love you.
0: Sa diwersa ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin at ang prime actress Julia Montes.
15: Pasok kamay!
1: Eh baka rin eh, no? Ikaw na naman!
16: Gusto mo ulikan kita?
17: Singapore!
0: Asia superstar is back. Catherine Bernardo.
18: Love all in Smith.
0: And multimedia prince James Reed.
19: What are friends for?
0: With Her Majesty Maha Salvador.
3: Huwag mo naman akinin yung akin.
5: Liar!
7: Darating na rin yung swerte natin.
12: Kilala kita.
8: Hindi naman pala eh.
4: Hey, you know I'm always here for you, right?
0: Someone Someday, TV history in the making.
6: Wow.
0: Ang pagsasama ng dalawang gigante sa prime time.
16: Basta ako bahala.
0: Sigabo at Someone Someday. Simula July 27 na sa prime time. Bida!

0: Arestado ang isang lalaki na isa umanong illegal recruiter na kumukubra ng daan-daang libong placement fee kapalit ng trabaho sa Europa. Pero ang nasa 1,000 na biktima ng suspect, hindi pa rin nakakaalis ng bansa. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
1: Sa bisa ng warrant of arrest, dinakip ng mga operatiba ng Quezon City Police District Station 8 ang lalaking ito sa kasong syndicated illegal recruitment sa inuupahang bahay sa Mexico, Pampanga nitong Lunes ng gabi. Ang lalaki ang itinuturong nasa likod ng isang illegal recruitment operation.
2: Upon verification, na-confirm natin na yung tao nga ay nando doon. But kaya hindi na uhuli because gumagamit po siya ng ibang identity.
1: Sa investigasyon, tinatayang aabot na sa mahigit 1,000 individual ang napangakuan ng suspect ng trabaho abroad. Nagsimula umano ang recruitment noon pang 2023 kung saan inaalok ang mga aplikante ng mga trabaho tulad ng pagiging farmer, factory worker at hotel keeper sa mga bansa sa Europa gaya ng Poland at Hungary. Taong 2024, lumawak pa ang recruitment kung saan sinisingil ang mga aplikante ng placement fee na umaabot ng 80,000 piso hanggang 300,000 piso.
2: Ito naman po ating mga biktima, sa kagustuhan nilang makaalis agad, makapunta sa ibang bansa, pumapayag na po sila kasi ang style niya, sinasabi niya, konting slot na lang yung natitira. So para ma-prioritize kayo, you have to give a certain amount.
1: Umabot na sa 2 taon ang hinintay ng ilan sa mga aplikante pero hindi pa rin sila nakakaalis ng bansa. Kaya doon na sila nagpasya na bawiin na lang ang ibinayad na pera.
2: Ilang beses sila nag-attempt na makipag-usap para maibalik man lang sa kanila yung kanilang mga naibayad pero puro pangako at hindi na ibalik talaga hanggang sa eto, mantong na sa pag-file ng kaso.
1: Lumabas din sa beripikasyon ng PNP na may mahigit 20 naunang kaso na ang lalaki kabilang ang rape, estafa at paglabag sa Migrant Workers and Overseas Filipinos Act.
3: Yes, ako'y nakasangkot sa napakaraming kaso ng illegal recruitment at ako'y nagpapasalamat dahil ako'y nahuli dahil gusto ko talagang harapin ito dahil para rin sa mga aplikante at para malaman ng katotohanan. May mensahe ko sa kanila is you will get your justice and we will know the truth in the court.
1: Ayon sa pulisya, tuluyang nakansela ang lisensya ng recruitment agency nitong Enero 2026 dahil sa mga reklamo.
2: I-confirm po natin sa government agency like Department of Migrant Workers at OWA, matcha-check naman po natin kung legit ang agency na to. Pangalawa po, wag po tayo agad maglalabas ng pera.
1: Nasa kustodiya na ng QCPD Project 4 Police Station ang suspect. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
4: Arestado ang isang lalaking tumangay ng mahigit 3,000,000 pisong cash mula sa may-ari ng isang recruitment agency sa Baguio City. Nagpanggap umanong kinatawan ng recruitment agency sa Taiwan ang suspect at inalok ang biktima ng Peking accreditation para makapagpadala ng overseas Filipino workers. Exclusive nagpapatrol, Jeff Caparas.
5: I worked so hard for that money, you crazy people!
6: Napaiyak na lang ang babaeng ito nang matunton ng Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit sa barangay Payatas ang lalaking tumangay umano ng kanyang 3,000,000 pisong cash nitong Webes ng umaga. Arestado ang suspect matapos siyang masundan gamit ang GPS na nasa loob ng bag na pinaglagyan ng pera. Sa imbestigasyon ng pulisya, nagpanggap umanong Taiwanese at may-ari ng recruitment agency sa Taiwan ang suspect at ginoyo ang biktimang may-ari naman ng recruitment agency sa Baguio City. July 2 nang unang magkausap ang biktima at suspect na nagpakilalang Eugene Ho.
7: Allegedly, naghahanap po siya ng company o agency, recruitment agency dito sa Pilipinas na magpapa-accredit para maging agency na magsusupply ng domestic helpers sa Taiwan.
6: Sa mga sumunod na meeting ng dalawa, aayusin na nila ang accreditation ng kumpanya ng biktima. At bilang bahagi umano ng proseso, pinag-open ng suspect ang biktima ng US dollar account para sa cash bond na dapat ay may paunang deposito. July 22, nag-withdraw ang biktima ng 3,000,000 piso para dito. Inalok ng sospek ang biktima na papalitan na lang niya ng dolyar ang pera. Nagkita ang dalawa sa isang hotel sa Barangay Ugong Norte at dito inabot ng biktima sa sospek ang pera. Dala ang 3 milyon, nagpaalam umano ang sospek na kukunin ang dolyar sa kanyang sasakyan. Hinirampa umano ng sospek ang mamahaling bag ng biktima para paglagyan ng pera. Pero hindi na umano bumalik ang sospek matapos ang ilang oras.
7: May tiwala itong victim natin dahil according sa kanya, gusto talaga niyang magpa-credit yung agency niya para makapag-supply ng domestic workers doon sa Taiwan.
6: Agad nagsumbong sa pulisya ang biktima at sa follow-up operation, na-aresto ang sospek. Na-recover ng otoridad sa sospek ang bawas ng cash at ang luxury bag ng biktima. Hindi naman nabawi ang isang cellphone na tinangay rin umano ng sospek. Itinanggi ng sospek ang mga paratang.
8: Wala po sir, hindi po totoo yan sir.
9: May dalawa rin pangalan mo, may Chinese ka, may Filipino.
8: Kasi po yung tatay ko Chinese po, kaya obligado may Chinese name po ako. Tapos may Filipino name kasi mami ko Pilipina po.
6: Sasampahan ng kasong estafa ang sospek. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente at inaalam kung may iba pang kasabwat pa ang sospek. Jeff Caparaz, ABS-CBN News.
10: Nagpunta sa Palawan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para bisitahin ang pinakamalaking irrigation project sa probinsya. Pinangunahan ng Pangulo ang pagpapasinaya sa Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Sagpangan sa bayan ng Aborlan. Solar-powered ang proyekto at gagamit ng AI Satellite Assisted Monitoring System. Layan ng proyektong mahatiran ng patubig ang mahigit 1,000 hektaryang taniman na makatutulong sa dandang magsasaka. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng proyekto sa kabuhayan at food security, lalo pa't inaasahan ang epekto ng El Nino sa bansa.
11: Sa panahon ngayon, lalo na sa gitna ng tagtuyot o El Nino, hindi na pwedeng umasal lang tayo sa pagdating ng ulan. Dahil nagbabago pati ang panahon. Makakaasa po kayo na katuwang ninyo ang pamahalaan sa pag-aayos ng mga sistema at kayong mga magsasaka ang nagbibigay buhay dito.
10: Mula Aborlan, nagtungo rin ang Pangulo sa Puerto Princesa. Sa paglulunsad naman ng bawat bayan makikinabang program kung saan 1,000 beneficiaryong pamilya ang tumanggap ng tig sa 10 kilong bigas. Namahagi rin ang educational assistance sa mga scholars at gamit para sa ilang barangay tulad ng monoblock chairs, tents at computer sets.
12: Para sa mga naghahanap ng bagong cellphone, ibinibida ng isang Korean tech brand ang kanilang foldable phones. Nagpapatrol, Rod Macenas.
13: Opisyal nang ipinasilip sa publiko ang pinakabagong foldable phones ng isang Korean tech brand, ang Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8, at Galaxy Z Fold 8 Ultra.
14: We're very, very proud kasi we have 3 foldables. 2 kinds of fold, and meron kaming flip pa rin.
13: Sa ilang taon-anya nilang paggawa ng foldables, palagi nilang pinag-aaralan ang mga pangangailangan ng kanilang users.
14: So this is actually our 8th year doing it. We have a huge team in both locals as well as global working together to make sure na we listen to the people and what they need.
13: Sa mga bagong smartphone na ito, mas mailalabas din ang pagiging productive ng user.
14: The Fold 8 Ultra is actually also very, very good when it comes to productivity. It's the only phone that we have that can put 3 different frames in one.
13: Patuloy ang Korean tech brand sa pagtuklas ng mga bagong teknolohiya na makatutulong sa smartphone users. Rod Macenas, ABS-CBN News.
0: Susunod, Senado walang pondo para pakainin ang prosekusyon at depensa habang may impeachment trial si Vice President Sara Duterte ayon sa liderato ng Senado. At pagpasa ng mga natitirang prioridad na panukalang batas ng Administrasyong Marcos Jr., hindi imposible ayon sa ilang House leaders. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Ahora y un jueves.
1: Si Lucas nakasalalay ang kalayaan ni Victor.
2: Gagawin ko to, Mr. Jan, para maligtas ko ang kapatid ko!
0: Mapagtagumpayan na kaya ni Gabo ang misyon.
3: We need our car right now!
0: O haharap sa panibagong pagsubok. Sigaw weeknights 8 p.m.
4: Isang bansa,
5: libo-libong isla,
4: hindi mabilang na kwento. Mga kwentong nagsalin-salin sa paglipas ng panahon.
5: Totoo ba na may lugar dito sa Pilipinas na wala sa mapa?
6: At ayon sa mga kwento, pili lang ang pinapakitaan nito.
4: Parang imposible, no? Pero kung may mummy sa ancient Egypt at Peru, meron din dito sa atin. Pero paano nga ba naiiba ang mummification natin sa kanila?
7: At ang labi ng pinakamatandang sinaunang tao dito sa Pilipinas, paano nga ba siya nakarating dito?
4: Mga ilaw na hindi maipaliwanag. Yung mga saksi, iba-iba yung kwento. UFO nga ba to? Sa bawat kwento, may tanong na nananatili.
5: Saan nagtatagpo ang misteryo
7: at katotohanan? Ito ang Philippine Strangest Mysteries.

0: hindi pangkaraniwan.
1: Eh, Kuya Bong, Kuya Bong! Bong, sosyal sila, Kuya Bong, may sarili silang dagat. They own the sea, the Pacific Ocean.
2: Pambihira na kung minsan hindi ka panipaniwala.
3: Is anybody there?
4: Pwede ko bang sabihin sa kanila to?
2: Mga hayop kayo!
4: Kasi hayop naman sila, Kuya Bong.
0: Dadalhin namin kayo sa mga kwentong kakaiba.
5: Ipiprito na natin ang yag balls ng daga. Tignan ko na. Are you sure?
2: Mga istoryang nakakamangha!
6: Uy!
7: Siyempre hindi ka siya ang
5: tubig natin. Tama yung tubig. Thank you, ate!
7: Thank you!
0: Kasi dito, hindi ordinaryo ang mga kwento.
2: Ibang level to!
8: Sa July 25 na, 6:45 ng gabi.
9: Fan ako ng love list.
10: Thank you.
9: Kung pwede sanang makahingi ng yakap sa idol ko.
11: Di ako nagkamali talaga na iniidolo.
12: Ang kinis-kinis na mukha niya, ang lambot-lambot ng kamay niya, yung mga damit niya, ang gaganda. Yung
13: kapakaingetera mo talaga.
9: Mahal ko naman yung nanay ko, pero nakakatagad na.
2: Ate! Ate!
9: Ang laki nung naitulong mo sa akin yung pag-uusap natin.
14: Masaya ako na nakakatulong.
9: Ikaw ba, Miss Billy? May tumutulong ba sa'yo?
15: Wow, may fans ka na pala.
16: May nararamdaman ako sa kanyang potential, connection.
9: Gusto ko maging kagaya mo. Ako naman pwede ako maging parte ng love list. Tutulungan kita sa kahit anong paraan.
16: Be careful with this one.
9: Huwag mo naman akinid yung akin.
2: Liar!
16: Darating na rin yung swerte natin.
2: Hindi gusto yung pagmumukha mo.

0: sa huling dalawang gabi.
1: Bumiligtas kayo, mga anak ko.
2: I trusted you, but you played me for a fool.
3: Mahina ka.
0: Mga alagad ng bayan laban sa mga traidor ng lipunan.
4: Yan ang target nila. Diyan na-atake si General Carlo.
2: Sino nagutos nito?
5: Go find the president.
6: Mawawalan na ng presidente ang Pilipinas.
0: Blood versus duty. The duty lives on.

0: Walang pondo ang Senado para pakainin ang prosekusyon at depensa habang may impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Ito ay giniit na liderato ng Senado sa harap ng ilang dagdag gastos anya ng mataas na kapulungan. Yan at iba pa mga updates sa paglilitis sa pagpapatrol ni RG Cruz.
1: Tinanggihan na ng mga senador ang hirit ng Office of the Vice President na sagutin ng Senado ang pagkain ng depensa habang may paglilitis. Ayon sa liderato ng Senado, may gastos pa kasi sila sa pag-upa ng dagdag na opisina para sa deliberasyon ng 2027 budget.
2: We cannot afford it, in short, no, because nga we will have to rent space in PICC. It's a basic issue of budget, dahil nga hindi kaya ng budget dahil meron tayong ibang gastusin. But we have to prioritize, of course, yung budget hearings at committee hearings.
3: Upon the decision of the majority of those who attended the mini caucus last night, parang sabi na hindi, because sana ikukunin. Wala naman sa budget.
1: Sa pangkalahatan, walang issue si Gatchalian sa takbo ng paglilitis.
2: Yes, very satisfied, smooth. At yung mga coordination, pag-issue ng subpoena, security, lahat naman ay maayos. No? So I thank the presiding officer for making it smooth.
1: Pero ang prosekusyon may mga puna.
4: Yun po yung mga senator judges na dapat nasa gitna lang sila. They are supposed to be clarificatory questions, no? To shed light kung saan man merong mga malalabo pa na parte o bahagi ng presentasyon ng ating mga testigo. Mahirap naman yung tatanungin ka by yes or no lang, no? Because we are representing the institution, the House of Representatives. We are representing the people of the Philippines.
1: Noong Martes, nagkasagutan sila ni Senator Judge Pia Cayetano ukol sa paggamit sa isang hindi pirmado at hindi notaryadong pahayag ni Arturo Las Cañas.
5: What's the purpose of all that?
6: May I respond, Your Honor?
5: Not really.
1: Ipinaliwanag naman ni Senador Bongo ang detalye ukol sa insidente ng pananapak ng bise sa isang sheriff nung mayor siya noong 2011.
7: Walang malilipatan yung mga informal settlers, ay huwag munang paalisin. We are not justifying violence. But we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident.
1: May mga sumuri sa mismong investigasyon ng NBI at may naghahanap ng resulta ng investigasyon ng mga ahensya ng gobyerno.
8: Bakit pa kailangan mag-case build-up samantalang eto na tayo sa impeachment trial, eto na tayo na wala pang actual assassination?
9: Kung 100% certain po kayo na may kinausap siya para patayin, di umano ang Pangulo, may bayad po ba yun o libre? So sa ngayon, hindi pa po niyo sigurado kung pagkakaibigan lang o samahan lang o may bayad yung usapang yun.
10: Tama po ba, Director Matibag, na after 1 year and 8 months, wala pang nakikitang NBI na nakontratang papatay?
11: Wala po pong specific na personalidad.
1: May mga diskusyon din sa limitasyon ng kalayaang batikusi ng gobyerno at karapatang ipagtanggol ang sarili.
12: So kung may kritisismo pero meron din pong potensyal na lumikha ng kaguluhan o gawing insecure ang national security, lumalampas na po sa kritisismo, nagiging concern of national security ayon sa tingin po ninyo.
11: Tama po.
13: In other words, hindi legal ang paghihiganti sa usapin ng kung ikaw ay tinakot o ikaw may banta laban sa iyo.
11: Hindi po.
1: May puna naman bakit tila iba ang trato sa bise at sa ibang individual na nagbanta rin umano kay dating Pangulong Duterte.
11: Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, isang guro na nagsabi may patong sa ulo ng 50 million si dating Pangulong Duterte, kung sino man makapagpapatay sa kanya, agad-agad inarrest na walang warrant of arrest. And tama. Then ito naman si VP Sara, nasabi niyo, allegedly nagbigay ng death threat against President Marcos at hindi inaresto.
1: Napag-usapan din ang mataas na survey ratings ng bise kumpara sa issue ng betrayal of public trust.
13: Whether negative or positive trust rating, pwede ka pa rin ma-convict o ma-acquit. Depende sa ebidensya sa usapin ng betrayal of the public trust.
14: Tama po. Wala pong kinalaman ang survey on the trust rating, kundi kung ano po ang ebidensya na ipinasok po sa ating pong impeachment court.
1: Hindi naman nagpatinag ang prosekusyon sa mataas na ratings ng bise.
15: Hindi. Kaya may batas. Hindi po justification yung pagiyung fact na binoto ka ng tao with this number of votes na pupwede mo nang gawin yung mga bagay na sa tingin ng batas is criminal. Yung isang teacher, she was arrested. Because she is a mere teacher.
1: Ang pakay naman ng depensa, ipaliwanag imbis na bawiin o itanggi ang mga pahayag ng bise at igiit na hindi siya marahas.
16: Pati ba yung utterance, di-deny natin? Hindi naman ganun ang takbo ng defense. But it's really more of the context. Context pa rin dun sa nangyari.
1: Samantala, tuloy ang marking kanina ng mga exhibit na gagamiting ebidensya sa impeachment trial. RG Cruz, ABS-CBN News.
17: Kalahati sa mahigit 50 prioridad na panukalang batas ng Administrasyong Marcos Jr. sa ilalim ng 20th Congress, ang target maipasa ng Kamara. Sa natitirang 2 taon ng kanyang termino, ito'y sa gitna ng impeachment trial at deliberasyon ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Bagamat may mga nakikitang hamon, ang ilang House leaders, hindi anila ito imposible. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
18: Sa ilalim ng 20th Congress na nagsimula nitong nakaraang taon, 52 ang itinakdang prioridad na panukalang batas ng Administrasyong Marcos Jr. at ng 20 kapulungan ng Kongreso. Ito yung tinatawag na Common Legislative Agenda. Sa bilang na yan, 26 o kalahati ang naipasa ng Kamara, kabilang ang panukalang alisin ng travel tax. Palakasin at palawakin ang 4-piece program, ipagbawal ang pag-operate ng troll farms, right to information bill, at ang kontrobersyal na panukalang batas kontra political dynasties.
19: Pinakikita lamang nito na seryoso po ang Kamara sa pagpapatupad ng legislative agenda ng administrasyon. Pero tuloy pa rin po ang trabaho. Hindi po tayo magpapahinga dahil marami po tayong kailangang tapusin.
18: Pero isa pa lang ang naging ganap na batas mula sa higit 50 common legislative agenda. Ang pag-urong ng petsa ng halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Setyembre. Isa naman ang pirma na lang ng Pangulo ang kulang matapos maratipikahan ang Bicameral Conference Committee Report. Ito ay ang mga amyenda para mapalakas ang batas sa libreng kolehiyo. Target ng Kamara na maipasa sa natitirang 2 taon ng Administrasyong Marcos Jr. ang 26 pa na LEDAC priority bills. Kabilang dito ang panukalang diskwalipikahin mula sa paglahok sa mga kontrata ng gobyerno ang kaanak ng mga nakaupong opisyal hanggang 4th degree of consanguinity, reforma sa partyless system at pag-obliga sa lahat ng opisyal at empleyado ng pamahalaan na magsumite ng bank secrecy waiver sa ombudsman.
20: It can be a possible contentious issue. Meron kasing iba na yung apprehension nila is if it will be abused, especially with the onset of many fake news. But I think pokeyokes and security aspects can actually be instilled.
19: Patuloy nating bibigyan ng prioridad ang mga panukalang direktang makakatulong sa mga Pilipino at sisiguraduhin po natin masusi at timely ang pagtatalakay sa mga ito.
18: Sa Lunes, muling magbubukas ang sesyon ng Kongreso at magkakaroon ng pagkakataong umusad ang mga panukalang batas. Bubusisihin din ng Kongreso ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. At tuloy pa rin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan tumatayong taga-usig ang ilang kongresista at miyembro ng impeachment court ang mga senador. Hindi ba ito makaaantala o hadlang sa pag-usad ng LEDAC priority bill sa Kamara?
20: It's very much doable. We have the supermajority in Congress. We have a lot of members in the House of Representatives. This will translate to many people available for hearings.
21: Medyo overtime po ang House. Medyo may challenges. Siguro dahil sa oras, may impeachment. Meron yung mga iba-ibang agenda namin, yung mga own mga district priorities namin, mga district legislative measures namin. So talagang it will be a very busy next 2 years for the House.
22: Challenges would definitely be just a matter of time constraint. Like those same challenges have always been around even in the previous Congress, yet the results are produced. So I do think na kaya naman po.
18: Pero hindi sapat na sa Kamara lang pumasa ang mga prioridad na panukalang batas. Mahalaga ring aprobahan muna ang mga ito ng Senado para makarating sa mesa ng Pangulo para sa kanyang pirma.
20: In Senate, dahil nga 24 sila at marami pang medyo nabawas, yung kanilang mga committees, each member of Senate will have to hold more than one committee.
18: Sa gitna nito, may hiling ang leader ng Kamara sa Senado.
19: Tulungan tayong maisabatas na ang iba pang mga bills bago matapos ang taon. May kumpiyansa po kami na may kakayahan ang Senado sa pagsabayan ang kanilang mga constitutional duty bilang impeachment court at ang kanilang tungkulin bilang mga mambabatas.
18: Sabi ni...
0: This is FM Radio.
2: FM Radio.
0: Favorite music radio.
3: The time now on FMR. It's 7:45. Goodbye.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Niyo po ay nagbabanta, ano, at magkakaroon tayo ng El Nino phenomenon at ito ay tatagal hanggang next year. Yun po ang aming worry. Pwedeng talagang magpabigay ng malaking problema sa atin dahil nga sa tubig.
8: Inaasahan sa katapusan ng taon hanggang sa unang bahagi ng 2027 mararanasan ng matinding epekto ng tinuturing na Super El Nino. Pero ngayon pa lang, tuloy-tuloy na ang pagbaba ng antas ng tubig sa mga dam. Kabilang na rito ang Angat Dam na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila at mga karatig probinsya kabilang ang Bulacan. Sa loob lang ng isang araw, mas bumaba pa ang water level sa Angat Dam. Mula 152.12 meters nitong Miyerkules, 151.45 meters na lang ito ngayong Webes ng umaga. Ayon sa MWSS, maituturing itong historic low o mas mababa pa sa 152.19 meters na naitala noong 2010. Inaasahan nilang posibleng bumaba pa sa 149 meters ang level nito na halos sadsad na.
9: Ang natatanging option na lamang po natin ay ito pong tinatawag po natin na low-level outlet. So doon po ay continuous pa naman po kahit 101 po yung level po ng ating pong reserva. Pero yun nga po ay may limitation na rin po sa volume na nire-release niya. So as much as possible po, no, ay talagang sinitipid po natin na wag umabot po sa 149 meter po yung ating pong tubig.
8: Ang ibig sabihin nito, mula sa kasalukuyang 46 cubic meters per second na inilalabas na tubig mula sa dam, bababa pa ito sa 32 cubic meters per second. At kung mangyari ito ayon sa MWSS, maaaring magpatupad ng rotational pressure management sa Bulacan at sa Metro Manila. Pinaghahandaan na ito ng ilang lokal na pamahalaan.
10: Talagang binubuhay yung mga local

0: ng tubig. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
1: Susunod, Bini, mainit na sinalubong ng mga blooms sa Amerika. Yan, ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Venga, y un jueves.
1: Si Lucas nakasalalay ang kalayaan ni Victor.
2: Gagawin ko ito, Mr. Chan, para maligtas ko ang kapatid ko!
0: Mapagtagumpayan na kaya ni Gabo ang misyon.
3: We need our car right now!
0: O haharap sa panibagong pagsubok. Coco Martin, Singapore, weeknights, 8 p.m.
4: Guys, this is my baby.
5: Naging kami nung first year of college namin sa Australia.
4: We're products of destiny.
6: Pero huwag ka na magalit.
7: Gusto pa ata i-share.
8: I keep hyping up Loveless for you kasi gusto ko supportahan yung best friend mo.
9: Huwag mong isali si Billy sa usapan.
10: I can feel na mas importante siya kesa sa akin.
11: Magkaibigan lang kami ni Jordan.
12: Daming comments na pumapasok. Sisiraan tayo.
13: Gusto mo magpusawa ng kung ano-ano sa account.
14: Sino yung nag-uuto sa'yo?
13: Masasaktan ka lang.
15: Masyado kasi yung pakialam eh. Ako nakaiwan sa gulo, di ba?
16: Ingarasin na kami ng kaibigan ko.
15: Ikaw tawag na gulong!
17: Wala kang alam! Wala na ako ng gana! Wala kayong kwenta!
18: Kapakain kiterang talaga.
19: Hindi ka nagtatagas sa mga trabaho, kaya hindi ka aasenso.
20: With the recent issue ni Miss CEO, I'm not surprised na may mga taong magagalit sa kanya.
21: Pinkita niyo yung nakalag mo.
22: Hindi kita babama.
23: Swerte! Paano ang manak sa tatay mo?

0: simula July 27. Maghahari at magre-reyna ang dalawang gigante sa primetime bida mula sa ABS-CBN Studios.
1: Isang misyon, isang trabaho para sa akin.
2: I love you.
0: Sadi Puwersa ang hari ng aksyon sa ating henerasyon. Coco Martin at ang prime actress Julia Montes.
3: Pasok kamay!
4: Eh baka rin eh, no?
3: Ikaw na naman!
5: Gusto mo ulit ang kita?
6: Sige po!
0: Asia's superstar is back! Catherine Bernardo.
7: Love all in Schmidt.
0: And multimedia prince, James Reid.
8: What are friends for?
0: With Her Majesty, Maha Salvador.
9: Huwag mo naman ang kinid niyong akin.
3: Liar!
10: Harating na rin yung swerte natin.
11: Kilala kita.
12: Hindi naman pala eh. No!
13: Hey, you know I'm always here for you, right?
14: Dapat lang.
0: Someone Someday, TV history in the making.
15: Darating din yan.
16: Wow.
0: Ang pagsasama ng dalawang gigante sa primetime.
17: Basta ako bahala.
0: Sigabo at Someone Someday. Simula July 27 na sa primetime bida.

0: Iisa lang ang tinututukan.
1: Sabi ngayon sa Tondo, Manila!
2: Nanonood sila ng Sikapo!
3: Oo! Sakto! Siyempre, idol namin, si Coco Marte!
1: Dito kami ngayon sa Barangay Baclara!
4: Sikapo! Sikapo!
1: Kumari, Sikapo, nakatok ngayon dito.
5: Asan?
6: Pakukor kang bigay!
7: Sakto kami yan, oh!
8: Cebu City!
9: Rapang Sikapo!
10: Lagi na sila ka-supportive ni Coco Martin, guys. Grabe among support!
11: Pampanga, San Fernando City!
12: Kaling ko siya makipaglaban.
13: Palo!
14: Maraming salamat sa Sikapo ng inyong

0: Yung suporta at pagmamahal.
1: Love you, Papa! Love you, Papa! I love you!
2: Please welcome si Coco Martin! At ang sigaw ng bayan!
3: Sigabo!
4: Sigabo! Sigabo!
0: Sigabo! Tumutok lang gabi-gabi at baka lugar nyo naman ang susunod naming dadalawin.
5: Coco Martin Sigabo! 8 p.m.

0: Umano na ang veteranong abogadong si Attorney Jose Sison sa edad na 88. Kinumpirma ng kanyang anak na si Jopet Sison ang pamamaalam ng kanyang ama ngayong Webes ng umaga. Nakilala po si Sison bilang host ng legal drama show na Ipaglaban Mo na ipinalabas sa ABS-CBN simula noong 1992 hanggang 1999. Muling umere ang programa sa Kapamilya Network at DZMM Teleradio mula 2014 at nagtapos noong 2020. Minahal at lalong tumatak sa mga manonood ang veteranong lawyer dahil sa kanyang mga katagang, kung may katwiran, ipaglaban mo. Nakikiramay po ang ABS-CBN News sa mga naulila ni Attorney Jose Sison.
1: May bagong milestone ang girl group na Baby Doll sa Spotify. Mainit naman na sinalubong ng US Blooms ang Nation's girl group Beanie pagdating nila sa Los Angeles, California para sa US leg ng Signals World Tour. Nagpapatrol, MJ Felipe.
2: Ligtas at maayos na nakarating ng Los Angeles, California ang dalawang batch ng Beanie. Una, sina Colette, Joanna, Stacy at Sheena, na sinundan naman ni Maloy, Aya, Gwen at Mika. Mainit silang sinalubong ng US Blooms na huli nilang nakasama noong Coachella. Kasabay ng excitement sa US leg ng World Tour, inilabas na ng DreamWorks ang full song ng A Parallel World sa Spotify na kinanta ng Beanie. Ito ang isa sa official soundtrack ng animated movie na Forgotten Island na ipapalabas sa September. Sa panayam sa Beanie bago bumiyahe, looking forward na ang walo sa mga pupuntahang cities para sa Signals World Tour. Pero isisingit ng girls ang Summer Sonic 2026 sa Tokyo at Osaka, Japan.
3: It's a challenge for us kasi we want na talagang iba yung mapakita namin sa Summer Sonic. But abangan nyo yan.
4: We can't wait kasi it's my dream country. It's our dream country, Japan. So excited po kami.
2: Speaking of Japan, formal nang pumirma sa Japanese media agency na PIA Corporation ang P-pop male group na Vision. Excited na sina C13, Sam, Franz, Vince at Patrick sa bagong chapter ng kanilang P-pop career.
5: Nagsascout talaga sila ng mga artists dito sa Philippines and yun nga, which like I said earlier, unexpected na sa concert namin sila nag-attend. And then, ayun, natuwa sila sa mga songs namin.
6: Ngayon, we're in the process of recording the Japanese version of this specific song.
7: They are planning to like fly us with them sa Japan, so ang dami talagang mangyayari and we're very grateful.
2: Samantala, napaulala na ang buong bayan dahil tumuntong na sa mahigit 1.1 million ang monthly listeners ng hype pop girl group na Baby Dolls ng It's Showtime. Naka 5 million streams na ang Ulala Baby at mahigit 2.5 million naman ang Ikembot Mo. Ang Ulala Baby music video sa YouTube, mahigit 5 million na ang views at ang lyric video naman, mahigit 10 million na. Patunay ng kasikatan at sayang hatid ng Baby Dolls sa madlang people. MJ Felipe, ABS-CBN News.
8: Friday ngayon.
9: Ako rin.
8: Oh, pareho tayo.
9: Ayun, gusto mo na pag-usapan ng Sona.
10: Akala ko magpapahiga na.
8: Akala, Thursday pa lang pala. Akala ko Friday na magmamadali. Siguro dahil maraming ang istorya, no? Mm-hmm. Pero pag-usapan na rin natin yung Sona. Ready na ba kayo? Naalala niyo pa ba yung pinangako ni Pangulong Marcos nung nakaraan at natupad ba?
10: Kaya yung bigas ang number one. Eh. Yun yung mga pasok sa ano, masa yung 20 pesos na bigas, di ba?
9: Oo,
8: dati pa nga yun.
9: Tagal pa yun. Pag-upo niya.
8: Ano bang tumatak? Hindi, yung flood control.
9: Hindi, yung flood control. Ang tanong, sino ang mga nakulong? Sino ang mga nakasungan? May big fish ba talaga? Di ba?
8: Dapat na account, naka-account. At saka yung, di ba, naalala mo, nagpangalan siya ng 15 na contractors ba yun? Naalala mo yun?
9: Yung kanyang listahan.
8: Oh, nasaan na yun? May nasita ba dun? May nakasuhan ba dun? Na-check ba yung mga proyekto nun? Dapat may ganun na parang malaman natin. Kasi ang Sona ganun, di ba? Parang anong tatahakin mo in the next 2 years at anong nagawa mo in the last year.
9: Alright. Okay, at saka sa Monday, ha, exciting yan dahil magbabalik si Kabayan.
8: Ina-anunsyo na ba? Ay, kung hindi pa ina-anunsyo, wala na, ina-anunsyo mo na.
9: Bakit may big, ano ba yun?
8: Hindi, para mapilitan si kabahin, ina-anunsyo mo na, nakakaya
10: naman. Wala siya bumawi.
8: Karen Davila lang nag-anunsyo, tapos hindi siya pupunta.
10: Baka sabi kuryente.
8: So, see you, ha? Lagot ka dahil sinabi.
10: Oo, dapat may magandang pasabog, eh.
9: See you. At yan ang mga balitang binan. Yan ang tawag na, lagot ka. Yan ang tawag na, ang daldal mo.
8: Lagot ka, dami
9: na. Okay, alright. Ano yun? At tayo, tuloy-tuloy. Ayan na, uulitin ko. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
8: Cubs, hindi ako yun, ha? Para lang, for the record, Your Honor, hindi ako, ha?
10: Ano kayang new look ni Kabayan?
9: Yeah.
10: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istretta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Puti na yung buhok niya, di ba, kay Kat Kat?
8: Puti na.
10: Nagpo si Kat Kat eh.
9: Oo, pero baka naman kaya ngayon.
8: Niya?
10: Baka blonde na.
9: Baka naman pula na pagdating siya.
10: Oo, pwede.
9: Kabayan. Kapik na.
8: Po ang TV Patrol. At iba pang palabas sa I1, ano to, Beanie. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV.
10: Two.
8: Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan.
10: Hindi na kabayan.
11: This is FM Radio.
12: FM Radio.
11: Favorite music radio.
13: The time now on FMR. It's 8 o'clock.
14: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
15: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay katulad na lamang ng drought tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa pag-asa na may katumbas na farm advisories mula sa DA gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim at mga climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
14: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at nang hindi lang ito.
16: Oh my God! Ang dami
12: kong rushes at pimples.
16: Pimples at rushes?
17: It DTX 500 mo na yan.
16: DTX 500.
17: Ito ay may antimicrobial property
16: na nakatutulong sa pagtanggal
17: at paggaling ng pimples at rushes.
16: DTX 500.
17: Highly recommended
16: ng mga eksperto.
17: DTX 500.
16: Mabibili sa mga butika.
18: This is FM Radio.
19: FM Radio.
18: Favorite music radio.

0: Lupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: No label, pero kayo, boring ba love life mo?
2: Lonely at walang makausap?
3: Oh no!
1: Tara, kwentuhan tayo, no secrets, no limits!
2: Painitin natin ang iyong gabi,
1: every Monday to Saturday, 8 to 10pm.
2: Kasama ang nagagandahan mong kabibskada,
1: DJ Faye Lemon,
4: DJ Cherry Lou,
5: DJ Nico Chico.
6: Gandang gabi, Vibes!
2: Narito na ang iyong mga bilibong kabibskada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Isang napagandang gabi, Eastern Visayas at Tacloban City. Webes na po tayo ngayon, July 23, 2026, alas 8:00 na po ang ating oras sa buong Pilipinas. Kumusta, kumusta? Welcome po sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes!
0: Yan, makasama niyo po sa loob ng dalawang oras na kulitan at tugstugan ng inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
2: DJ Pai Lemon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: Yan, kumusta, kumusta, kumusta? Okay pa ba tayo dyan? Okay pa ba tayo sa All Right?
2: Okay na okay.
0: Oo, lalong-lalong ni mga ka-vibes natin na nasa kanilang mga tahanan.
2: Mm-hmm. Oo, sa naman po, okay kayo dyan. Oo,
0: especially mga silent listeners natin, ng mga suke palagi.
1: Correct.
0: Diba? Oo. Sige, tapos yung mga ka-vibes natin ng mga driver sweet lovers.
2: Oo, yung nagbibiyahe pa hang Pudya na.
1: Shout out kang Kuya Pupoy
2: Villegas. Ay, yes.
1: Sa Kuya Pupoy. Sa nasakyan kanina. Na, sige, nag-comment ko no hiya last night. Waray, ano na ito nabasa? Diri ako,
2: di ka sure.
1: Brands daw, Brands Villegas ko na niya nakaka.
0: Brands Villegas.
2: Shout out.
0: Sa,
1: basta tulong ko nung kita agto.
0: Naurinada pag-message. Anyway, sige, thank you so much, Sir Popo, you know, for always listening sa ating programa. At harin naman, hindi ka magsawa sa pagsuporta sa ating mga programa dito sa 100.7 FM Tacloban. And speaking of suporta, ay naku, as usual, meron na naman tayong pag-uusapang napakatindi at napakalupit.
1: Yun, about attention na naman tayo ngayon.
0: Oh, sino ba rin ang mga KSP kulang sa paligo?
1: Yung mga kailangan ng mga attention sa buhay.
0: Yun.
1: Ayan. Para sa mga ka-vibes natin dyan ng kulang ang attention, ito yung question namin.
2: Ito yung hanap ninyo.
1: Correct. Kailan nagiging toxic ang paghahanap ng atensyon?
0: Hala! Kailan nga ba?
1: Diba? Kailan nagiging toxic yung sobra... Siguro, pag sobra-sobra na.
0: Oo.
1: Yung parang, I need attention. Your attention fully from...
0: Your full attention.
1: Yes. From morning to...
2: From sign on to sign off?
1: Yes, ganun? Parang ganun. So, kailangan namin yung attention nyo ngayon, mga kabayos.
2: Yung ayaw namin ng toxic na yun.
1: Ayaw namin yung ayaw ko, yung
0: toxic
1: tawag
0: na situation.
1: Yes.
0: Sige, mga kabayos, ako. Para sa mga may mga kakilalang KSP dyan, paano nyo ba nadidila mga taong ganyan? Kailan ba nagiging toxic ang paghahanap ng attention?
1: Correct.
0: Yan po ating pag-uusapan. Meron po kayong, kung meron kayong may kocontribute na idea, thoughts, opinion, or kung meron kayong mga experience sa ganitong mga pangyayari, maaari lamang po isend ang inyong mga sagot.
1: Mm-hmm.
0: Inyong mga komento sa ating comment section. Live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page ng 100.7 FMR Tacloban. Mm-hmm. Hanapin nyo lamang po ang aming official Facebook page.
2: Mm-hmm. Pa-share na din po ng ating live ngayong gabi, mga ka-vibes.
0: Yan.
2: At sa mga hindi pa nakalike sa ating Facebook page, pa-like naman po, mga ka-vibes.
1: Ayan. Sa mga ka-vibes din naman natin na hindi makapag-Facebook dahil nagda-travel pa ngayon, pa-uwi, pwede po kayong makinig sa 100.7 FMR Tacloban through FMR app. I-download nyo lang po yan sa Play Store and App Store for free.
0: As in, libreng-libre po ang ating FMR app. Para sa mga ka-vibes natin dyan, lalong-lalo na yung mga relatives, mga family members na nandoon sa abroad, let them know na pwede nilang ma-download ang FMR app para naman hindi nila masyadong ma-miss yung Pilipinas.
2: Correct. Diba? Especially yung 100.7 FMR Tacloban, yung maririnig nyo. So, medyo local na local.
1: Ma-feel nyo talaga ang Philippines.
2: Diba?
0: Okay, sige mga ka-vibes, maghihintay po kami ng inyong mga mensahe sa ating comment section. Hanggang 10 PM po tayo, but in the meantime, tuloy-tuloy po ang ating tugstugan dito sa nag-iisa ninyong ka-vibe sa sound trip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Tacloban,
2: ang lupet!

0: Mido.
1: You know what's up? Yeah.
2: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Mico Chico. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palang pasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming

0: GV.
1: Oh, tapos siya na po ang papalit mamaya. Oh. Okay? Sige, tutukan niyo muna lang 'yan mamaya ano, Andre James Sardiniola. At eto na. Anong ating tanong kanina is
0: kailan nagiging toxic ang paghahanap ng atensyon?
1: Okay. Yan. So kailan ba talaga nagiging toxic ang paghihingi ng atensyon or you know.
0: Ano to, in general or in a relationship?
1: Mostly in general
0: in
1: naman
0: general.
1: Talaga. Oo, kasi parang pareho lang naman ang effect noon kahit hindi sa in a relationship eh. And mostly most of the time kasi personal lang naman talaga to, di ba? Oo, kahit sino naman pwedeng ganitong ginagawa, di ba? So eto, kailan ba nagiging toxic ang paghahanap ng atensyon? Nagiging toxic ito if it crosses the natural desire for a connection. Nga, nagiging manipulative na, disruptive, at hindi na maganda ang ipinapakitang behavior to demand the spotlight.
0: Ayun.
1: Diba? Yun po ang ibig sabihin kung ang isang tao na naghahanap ng atensyon ay nagiging toxic na. Okay? Bakit natin nasabi na manipulation? Manipulation or guilt tripping?
0: Oh.
1: Ito yung paggamit ng victim card para
0: kaawaan.
1: Kaawaan, of course. Para mapuwersa yung ibang tao na mag-provide ng hinihingi mong assistance or attention for that matter. Or emotional support, in other words.
0: Okay.
1: Minsan, may mga ganitong klaseng kaibigan. Mare, pare, madi, padi. Ang kakastigo ko na ko tak-asawa.
0: Tapos diri ngayon tinuod.
1: Iya ngayon nangangastigo ni asawa.
0: Bada.
1: Gimbalikad ang istorya para itong kaluoy mga dahaiya diri nga to tiyasaw. Mapintar nga o makitaon as kuan kontrabida ito ni
0: asawa. Kasi yan victim nga.
1: Oo, mostly ganun talaga yung nangyayari, pa-victim.
0: Kasi di ba in parang yung tawag nito, yung usual kasi talaga doon tayo kasi sa victim.
2: Oo.
0: No? Yung palagi kasi yung situation. Mm-hmm. Yung masama talaga is yung nang aapi.
1: Mm-hmm.
0: Ganun talaga. Kaya doon ka kukuha.
1: Oo. Like for example, like mga pinapanood din yung mga reels.
2: Yes.
1: Minsan si mistress mag-aala jumbag, tawag ito, mag-aala punching bag. Parang matatapilo, parang mahuhulog sa hagdan. Tapos, tiyempo naman po papasok yung leading lady. Whoa. Siyang ituturong nagtulak sa kanya sa hagdanan. Kahit
2: hindi naman siya yung may gawa.
1: So, sobrang taas ba naman ang kanyang takong?
2: Oo.
1: Hindi siya nakabalansin, nahulog siya sa hagdan.
2: Tapos, ito namang si Mister.
1: Oo. Si, todo, si tawag nito, si Bida.
2: Todo sisi naman yung jawaers niya.
1: Oo. Mega tawag nito.
2: Protect naman si kay mistress.
1: Kay mistress. Di ba? Yun, na parang ganun, di ba? Yun ang problema dun. O di kaya, like for example, diba? Sa inyong magkakaibigan, hindi ka pinahiram. Nangungutang ka, hindi ka pinahiram.
0: Ano?
1: Dami mo ng drama sa buhay.
0: Yung masama yung hindi
2: tapos
0: napautang.
2: Tapos kukunin mo yung mga simpatya ng iba.
1: Nanunumboy ka pa. Kundi ritaton ka magsarangkay. Anim huna. Adi kaya na ito nga yung kamuthangan. Oy! Kuro sa taplungon. Diba? May mga ganyan. Yung iba tumutulong lamang kasi sa bandang huli, parang investment din naman.
2: So nag-aantay din siya ng kapalit.
1: Nag-aantay talaga ng kapalit. Hindi naman talaga tunay na kaibigan. Nagkahantay lang ng pwedeng maibigay o mahinging pabor. Diba?
0: Or yung baka naman ran. Pwedeng hindi na lang siya bumayad.
1: Pwedeng ganun.
2: Mm-mm.
1: Diba? Di rin naintindi, takmad, di. Marami nga di rin ako makakabayad yan, ha. Kaya damot akbarayidan. Payukat nga nag-inutang.
0: Maraming nagsugo.
1: Maraming nagsugo. Yan ang isusuktan ka na. Maraot na.
2: Yes. Tapos magpo-post.

0: ka pa.
1: Ay, shush, you know.
0: Diba? Oh. O, edi, nakakuha kayong atensyon.
1: Oh, correct. Mm-hmm.
0: Adaha imon simpatiyahan ng mga people of the world.
1: Mm-hmm. Pero, again na, itinuotangan, ayaw ko pag-post ka, bahayin ka makasuhan. Correct. Bahala lang yung mag-post, kasuhilog.
0: Diba? Dako po lugudit.
1: Dako, ikaw pa lugudit na alkansi.
0: Ikaw pa lugudit na alkansi. Kakuri naman lang.
1: Oh, lagi, di ba? So, yun ang pagpautang.
0: Ikaw na't ginutangan.
1: Oh, speaking of, so ganito nga mga situation, ano, ikaduwa gihapon is when that person already creates drama and chaos.
0: Mm.
1: Consciously or unconsciously stirring up conflicts to ensure all eyes are on them, often causing distress to those around them. Ah, ganun naman talaga yun. Oy, nakikita ko yan palagi sa impeachment trial. Daming ganyang example. Creating drama and chaos. Kitang-kita ko yan.
2: Parang papunta tayo dun ah.
0: Wag tayo dun, wag tayo dun. Yung kasi, iba na lang.
2: Dito na lang tayo sa friend natin.
1: Speaking of impeachment trial, o nga pala, mga ilang days na lang?
2: Yes!
0: It's only 4 days na lang.
1: 4 days na lang. So, na lang ng Pangulo.
0: 23 kasi ngayon.
1: 37, di ba?
0: Yes.
1: Oh, from alas 12, medya, ng
0: hapon.
1: Until matapos, yes. Diba? So, kung ako sa inyo ay manatiling nakatutok dito sa 100.7 FM Tacloban at saka sa PRTV Prime Media Channel 31.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Or PRTV Tacloban. So, Monday
2: na yun, mga ka-vibes.
1: Monday na. And of course, yung ating mga ka-vibes din dito sa PRTV Tacloban ay magbibigay din ng kanilang inputs or situation regarding sa sona ng Pangulo ngayong Monday na!
0: Oh, next week pala, na. 27 is Monday.
1: 27 na, oh.
2: Sabi ko nga sa Monday na yun.
0: Hindi ko alam, natutulog na ako.
1: Pati ako natutulog din. Oh, okay, eto na. By ikatlo, boundary violations. Ay, naku. Pati ba naman boundary? Pagbabayad ng boundary. Hindi naman yung boundary.
0: But, ano ka, nagta-tricycle?
1: Interrupting conversations, monopolizing discussions, or disregarding the energy levels and availability of friends and family.
0: Diba?
1: Ay, di. Sila parang yung hari ng usapan. Dapat diba? Nakafocus palagi sa kanila.
0: Yung todo, ano ka, tapos
1: may mo babakin. Oo.
0: Sino ka? O sige, sayo na. Diba?
2: Pabida-bida.
0: Pabida-bida.
1: Yun ang term. Bida-bida.
0: Parang si... Ano?
2: Sino?
0: Parang bubuyog ba?
1: Mimi!
2: Sino yun? Yung
0: parang bubuyog na
1: bida-bida lang.
0: Bida-bida
1: lang
0: bigla dyan.
1: Tapos sasayo.
0: Diba?
2: Ano yun?
0: Tapos makukuha na agad yung attention mo.
1: Yun lang. Diba? Oo. Diba?
0: Instead na ang ganda ng usapan nyo, tapos
2: walang ganan na, no?
0: Biglang sasabat.
1: Tapos,
0: may mema lang.
1: Buti sana diba? Kung may magandang contribution. Kaya, palaging siyang hari.
0: Mema nga lang, mema. Diba? Tapos hindi pa pala wala palang katotohanan yung mga pinagsasasabi.
1: Yun
0: para
1: lang.
0: Lang maging bida siya sa lahat ng usapan.
1: Correct. Ganun. Ay, may magandang example din yan.
2: Oh, ang dami na yan. Parang ang dami nating i-example.
0: Tapos yung
1: impeachment
0: ano,
1: na naman.
0: Ang nangyayari pa, yung parang siya pa yung ape.
1: Ape,
0: Tapos
1: nagka-create ng drama, di ba?
0: Hindi naman ako yung ano, ganyan.
2: Alam
0: tapos,
1: guilt tripping na naman yan.
2: Ang daming may talent talaga na ganyan.
0: Talent kasi ng mga Filipino yan. Ganun.
2: Walang originality yung iba eh.
1: Oo. Eto pa, contrived crisis nga pala. Anong ibig sabihin ng contrived crisis? Ikaapat na to. Exaggerating minor issues or lying to garner sympathy.
0: Yun pa.
1: Complements an immediate intervention from peers.
0: Very good tayo dyan.
1: Ay, naku. Daming example nito.
0: Di ba? Kahit very simple lang gagawing issue
1: pinapalala.
0: Na agad. Di ba? Para lang maging... Siya yung big
2: star of the night.
0: At siya yung maging star of the night.
1: Correct.
0: Diba?
1: Hindi lang napagsilbihan ng tasa ng kape. Correct. Ang dami nang
0: sinabi.
1: Pinagsasabi.
0: Tapos tinignan ka lang ng ganyan.
1: Akala mo na. Masama na yung tingin daw.
2: Hindi mo alam na ganun talaga siya kung makatingin.
0: Correct.
1: Hindi diba? Niya lang maaninag kasi sa yung mukha mo. Yung kasi parang, sobrang kapal ng makeup mo. Diba? Kaya
2: masyadong charger.
1: Charger.
0: Describer.
2: Judger. her.
0: Diba?
1: Tinitignan ka lang ng maayos kasi ba, parang hindi ka na nakikilala sa kapal ng makeup
0: minsan
1: mo.
0: Minsan sinabihan lang yung, ba't ang ano ng ano mo ngayon? Tapos mm. gagano na siya agad. Tapos sasabihin, katatamay nim. Diba? Damo na ito tiya mga yakan. Tapos ipapagkalat na niya. Diba?
1: Oh, okay. Lastly, eto. Naku, pinakamatindi ito sa lahat ng pinakamatindi. Mm-hmm. Malupitan na malupit na malupit.
0: Ang lupet.
1: Playing the martyr. Oh, turning every situation around to center on their own suffering. Bakit? Effectively invalidating the experiences of others.
2: Bakit parang lahat na lang yun nasa reels? Kaya nga, di ba? Bakit
0: siguro lahat yun yung character na yun? Kakanood nyo yan.
1: Ay, kakanood kasi nyo yan mga reels na yan.
0: Eto, sabi ni Ray Kenneth Mandinmina, nagiging toxic kung kung ginahaluan ng drama, labi kundi riungod nga nakakakosin awa.
1: Yeah, exactly. The point, diba? Creating drama and chaos. Kasama. Oo. Amo talaga ito nila itong problema, diba?
0: So, diri na nga ni ungod, ginahaluan pahin.
1: Oo. So, yan. Pag-usapan drama na natin yung mga pwedeng maging instances na nagiging toxic ng paghahanap ng attention. Mamaya, how do we deal with this kind of person? Yun po ating pag-uusapan. Susunod na po yan mga ka-vibes. Kaya kung ako sa inyo manatiling nakatutok at of course, nakikinig dito sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
0: 100.7 FM Marta Kloban, ang Lupet!

0: Magandang gabi, Vibes! With DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Mico Chico.
1: Problema sa final liver? Mag-TTX 500! Ang TTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay! Mag-TTX 500! Araw-araw, TTX 500! Mabibili sa mga butika.
0: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes. Okay.

0: Oras na mga ka-vibes para sa ating recap ng 5 p.m. Lotto Suerte Zizolda. Just in case sa mga ka-vibes natin dyan na tumayakan na ng alas 5. Pero hindi nyo pa lang yung result. Ito po yung winning number combination, 274. Ulitin po natin, 274. And now, ang ating tanong, ano kayang lalabas sa 9 p.m. draw? 1, 2, 7, 4, 9, 2, 1, 2, 9. Try natin mga ka-vibes, 1, 2, 9. Yan nga pala ba ang lalabas mamaya sa 9 p.m. draw? Abangan! Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FM Artak Loban.
2: Ang Lobet!

0: Magandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500!
0: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gasto sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: Ang ating oras sa buong Pilipinas. It is 9:26. Ay, ate na pala. Hindi ko napansin ang ating oras.
1: Ang saya kasi ng pinanonood mo yata.
0: Okay. Feel na feel ko kanina yung pinagpapanood ko. Anyway, eto na mga ka-vibes. Ang natitira natin pag-uusapan ngayong gabi. Kanina napag-usapan na natin kung kailan ba naging toxic ang paghahanap ng atensyon. Ngayon naman, paano natin
1: may iwasan ng ganong tao?
0: Yeah, so how do we deal with those kind of people? Yung mga toxic na mga KSP. Toxic na KSP pa.
2: Ang dami nun. Sige.
0: Ito yun. Dealing with toxic attention seekers, use strategic ignoring. Maintain firm boundaries and keep your response brief and neutral.
1: So parang hindi mo na lang siya iintindihin.
0: Step by step management tactic. Tactic po talaga. Number one, use the neutral reset. O yung tinatawag na huwag mo masyadong pansinin. Minimal response. Kung meron silang negative comment o dramatic na pahayag, acknowledge it without emotion. For example, ay naku Mari, alam mo ba?
2: Nonchalant lang. Okay. Sige.
0: Yun, ganun.
2: Okay. Kala ko nonchalant lang.
1: So yung parang pakikinggan mo lang, hindi tapos, mo na dadagdagan yung yung parang...
0: Tapos parang wala ka lang emotion.
1: Okay. So parang
0: tapos,
2: mapapahiya na lang siya.
1: Na. After that, hindi na...
0: Hindi na lilingon.
2: Wala kasi parang, mapapala sa'yo.
1: Wala to. Hindi to madadala ng drama ko.
0: Parang automatic reset ka agad siya.
1: Correct.
0: Number two, you have to set concrete limits. State clearly what you will and will not tolerate. For instance, tell them, I want to talk to you, but I can't participate when the conversation becomes hostile. Makikigistora kayo mo, pero may taas ang itong boses, na.
1: It's a nope for
0: it's
1: me.
0: It's a no.
2: What if ganun lang yung boses niya?
1: Kagaya ko ba?
0: Kaguti-guti nga tao, dakot ngalngag.
2: Ouch.
1: Ouch.
0: Number three, redirect to productive topics.
1: Correct.
0: If they dominate discussions with complaints or bragging, quickly change the subject or give them a specific constructive task to redirect their energy.
2: Mabuboard daw at to.
0: Kaya pag sobra ng baga, ginal siya naman iti iabang
1: ko. Uy, pero may kanalaso ko dagi, masumasumo na.
0: Di ba nasiringat to natin ko, blablabla. Sugarini, sugarito. Ay, mabuboard na lang ito.
1: So, change direction mo, tiya. Topic.
0: Yes, topic. Ay, solibangko, di ba?
1: Yes.
0: An aton management na si Ring, nga madoblit aton sweldo pagkasunod nga bulan.
2: Wow.
0: Sarap magtrabaho pag ganun. Diba? Bahala nang mag-leave. Papasok pa rin. Gusto mo overtime? Bahala mo overtime. Papasok pa rin. Double.
1: Double pay?
0: Ay, no, ba't hindi malilipay?
1: Oh, diba naman.
0: Anyway, number three. Matapos na number three, diba?
1: Yes.
0: Number four, offer positive reinforcement. When the person acts normally and communicates directly, give them full attention. This teaches them that they don't need to resort to toxic tactics to be noticed. Ayan. Kung maupay naman tingin niya na, kan? Provide with something positive. At the same time. Okay, once lumihis na kami itong conversation, kumato na kami mga chismis and everything, ay, maiba na talaga ito ni Storyaho.
1: Cannot be borrowed na talaga.
0: Diba? Like, masiring ka nga, very good. Mapaning matrabaho yan. Tapos magtigda ka paglik doon. Kumpara kang kuhan,
1: Ito na.
0: Mati kang na ito nila itong istorya. Maalsa na talaga ito, tiya bang.
1: Pak! Yes.
0: Diba? Ito nila. Okay? Remember that. Number five, pinaka-medyo makurig at buhaton, pero bakit related niya to number one? Distance yourself if necessary. Kung number one, use the neutral reset. Kung di na ko talaga madra, distance yourself if necessary.
1: Pwede man, di ba? Pag makita ka pa lang, maram
2: na
1: ko
2: yun.
1: Okay, bye. I have to go.
0: Tapos pag sige na drama, imo atubangon. Hala ka daw.
1: Diba?
0: Ganun lang. Wala ko ibang appointment. Mas, yes. Mas importante pa kaysa niyan.
1: Oh. Kesa naman, diba? Diba't makakayakan ka, haiya.
0: Oh, yun, something. Yes. Maduri palugod.
1: Pa. Correct.
0: Okay. Amo lagi nga nag-bibinote yung mga things to get more attention. Mm-hmm. Kaya para ito na kung talaga mga tao, mga tao talaga, haiya. Ugsugan mo pa nga nito, maduri pa't kalayo. Yes. Diba? So as much as possible, iwas na lang kung nagdadrama na. Kaya katapusan, baga malat yung baby. Mm-mm. Pag di rin na masyado inaasin, nahunong naman lang.
1: Diba? Diba? Kasi pag sinaway, di man natuod. Eh. Pabayaan mo nga ni nahunong lugod.
0: Diba? Usually, amot at mga baby.
1: Yes.
0: Yeah, mga bata.
1: Kahit bata kasi, kuhanirahin attention gihapon.
0: Oo.
2: Sick.
1: Oo.
0: So, once, di rin mo naasihon, paray, mahunong na lang.
2: Nakarealize,
0: okay. Makapoy mo po tinuok. Diba? Okay, eto na nga pala before tayo magpatuloy. Ano nga palang numbers natin kanina?
2: 1-9-2.
0: Okay, eto po ang winning number combination ngayong gabi, 9 p.m. 1, very good, 0, 9. Dalawang numbers na naman. Ako naman lang ngayon ang wala. Butat ha.
2: Palagi siya.
0: 1-0 na. Burnish. Yan, nakakapunto na yun ko numbers. 109, congratulations po para sa mga nako ng winning number combination ngayon ng 9 p.m. July 23, Webes. Ang ating oras, it's 9:33. Mga ka-vibes, kayo pa rin po ay nakikinig dito sa inyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FM Art Talk Laban.
2: Ang Lupet.

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Adakay, I don't know kung naging paano kung naging tayo, hindi ko alam kung ano magiging result nun.
1: Paano kung naging tayo?
0: Pero problemado ka to sigurado.
2: Oh, malay mo.
1: Malay mo, nag-work. Oh, di ba? Napapa what if ka tuloy.
0: What if?
1: What if? O malay mo.
0: Ang ating oras, 6 more minutes ago before 10 p.m. Nako, susunod na po ang pinakahintay ni Auntie James Sardinola. Wala ang iba kundi ang
1: Late Night Vibes.
0: Of course, makasama niyo po ang nag-iisang papabol ng bayan. Walang iba kundi si
2: DJ Ron Taron.
0: And pasalamatan muna natin ang ating mga suki, lalong-lalo ng mga silent listeners natin dyan na nakinig sa ating programa for the past 2 hours. Maraming salamat po, and most of all,
1: yes, yung mga nag-comment sa ating live. Mm-hmm. Maraming salamat. And of course, yung ating mga technicians.
2: Ayan, thank you very much po, mga kuya. And of course, ang ating mga silid listeners. Thank you very much. See you tomorrow night again.
0: Yes, sir. Okay, ulitin po natin. Kami po ang inyong mga vibes kada, DJ Nico Chico,
1: DJ Faye Lemon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: At kami po ay nag-iiwan ng mga katagang, insecure people seek attention. Confident people are given attention without trying.
1: Yo,
0: diba? Yun ang pagkakaiba.
2: Perfect!
0: Alright, sige mga ka-vibes. Good night everyone. At sa mga uwi po, ingat-ingat lamang po tayo sa pag-BBI. Bye-bye!
2: Night ka-vibes!
1: Bye!

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Mga sikreto pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet.

oras natin mga ka-vibes, 10:15 na. Ayan, at kayo nakikinig dito sa inyong number 1 favorite 100.7 FM Radio Tacloban, ang ka-vibes mo sa sound trip, ang lupet. Ay mga ka-vibes, kasama nyo ang nag-iisang papabol ng bayan. Walang iba kundi si DJ Ron Toron. Ito sa ating programang Late Night Vibes. Eh mga ka-vibes, July 23, 2026. Ayan, Thursday. Ayan, parang throwback. Throwback Thursday. Di ba? Mayroon ganyan. Ay mga ka-vibes, sa mga nakikinig dyan sa kanilang mga radyo, ayan, live tayong napapanood. Dito sa ating official Facebook page, 100.7 FM Radio Tacloban. Ayan, at syempre huwag niyong kakalimutang i-share, like, and subscribe sa ating page mga ka-vibes. At sa mga hindi pa dyan, naka-download ng ating FMR Philippines application mga ka-vibes, ay libreng-libre lang po yan sa ating Google Play Store and App Store mga ka-vibes. At syempre mga ka-vibes, sa mga gustong mag-send ng kanilang mga shoutouts, greetings or song requests, ayan, feel free to comment down below mga ka-vibes, sa gaya ng ating solid na ka-vibes, walang iba yung kaka-birthday pa lang, si Andre Jim Sardinola. Sabi niya, I'm back DJ Ron Toron after celebrating my 28th birthday yesterday night sa beach sa Palolete. Kanina kami nagbiyahe pataklooban mga 1 p.m. after lunch. Hoy, sana all ha. Pero nakalimutan mo yung request ko sa'yo na lumpia. Hindi ka nagparamdam. Malapit lang pa naman ako doon sa ano, sa Palo, ano. And DJ Ron Toron, pwede mong parekos ako ng song na Look After You by Frey. Salamat if meron sa playlist ninyo. And good evening. Shoutout po ako na nakikinig sa radyo ko ng Late Night Vibes. Habang nagkakapayan kumakain ng malunggay dito sa bahay sa Barangay 1998, Tacloban City. Yeah, and that's coming from Andre James Sardinola. At yan sa ating mga solid na mga listeners dito sa Metro Tacloban. Ayan, magandang gabi dito sa ating mga listeners din sa ating mga relay station. Siyempre, sa labas dito ng Lete, no, nandyan ang ating relay station sa FMR Catbalugan, FMR Kalbayog, FMR Katarman, and Burungan. Siyempre mga ka-vibes, mamaya meron tayong babasahin confession letter. Ayan, ako excited na akong basahin ang ating confession letter. Sigurado, kayo din dyan mga ka-vibes ay excited na rin kung ano yung ating confession letter for tonight. Samahan nyo ako mga ka-vibes hanggang alas 12 ng hating gabi. Eh mga ka-vibes, kanina mayroon akong nakita ang video, no, sa Facebook na yung isang mag-asawa sila, no, nanganak sila ng ano, nanganak yung babae, hindi sila ba, dalawa ba yung pati balalaki nanganak. Yung misis, ano, nanganak ng quadruplets, di ba, bihira lang yun mga ka-vibes, sa quadruplets, ano, sa every 15 million na nagbibigay silang ng kanilang mga anak, ano mga ka-vibes, ay bihira lang po yan, sa isa lang po yan sa every 15 million na mga ka-vibes. Tapos nung ano, di meron na siyang anak na apat. Ngayon malalaki na at nabuntis siya ulit mga ka-vibes. At nabuntis siya ngayon, apat pa rin ang kanyang dinadala. Mga babae mga ka-vibes. Diba? Sa dalawang pagbubuntis mo,
ay 8 na agad ang anak mo. Di ba napaka-bless ng taong to? 8 na agad sa 2 panganak lang. Kaya yan, bihira lang po yan mga ka-vibes ha. Yan ang mag-asawa galing sa Australia. Ayan siya, toto muna mga ka-vibes, si Dots Balion ng Tulosalite. Ayan, oras natin 11:20 na. Ayan, magbabalik pa rin pong Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FM Radio Tacloban. Ang ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupet.

10:42 Marco 5 and you're still tuning in here at 100.7 FM Radio Tacloban. Ang ka-vibes mo sa sound trip ang lupet. Eh mga ka-vibes, kasama nyo pa rin si DJ Rontoron dito sa ating programang Late Night Vibes. Eh sa mga bagong kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo mga ka-vibes ay napapanood tayo. Yan, live tayong napapanood sa ating official Facebook page, 100.7 FM Radio Tacloban. At syempre mga ka-vibes, ayan, paki-follow, like, and subscribe ang ating Facebook page. At pasama na rin yung sa akin ay DJ Rontoron mga ka-vibes. Eh mga ka-vibes, oras na para basahin natin ang ating confession letter for tonight. Dear DJ Rontoron, itago nyo na lang po ako sa pangalang Mika, 24 years old, may gusto po akong ikumpisal na hanggang ngayon ay gumugulo sa isip ko. May matalik akong kaibigan na halos 10 taon ako nang kakilala. Magkasama kami sa maraming lakad at naging sandalan namin ang isa't isa sa iba't ibang problema. Wala akong ibang tingin sa kanya noon kundi isang tunay lang na kaibigan. DJ Rontoron, isang gabi, kasama namin ang barkada sa isang outing. Dahil kulang ang tutulugan, magkatabi kaming natulog. Pagod kaming pareho at halos lahat ay mahimbing na ang tulog. At kinabukasan, DJ Rontoron, na pareho kaming nagising na tila may nangyaring hindi namin inaasahan. Hindi kami nag-usap tungkol doon pero ramdam kong pareho kaming nailang. Kaya simula noon, nagbago ang pakikitungo namin sa isa't isa. Mas madalas kaming magkatinginan at mas naging malapit kaysa dati. Ang problema, imbis na kalimutan ang nangyari, ay nauhuli ko ang sarili kong iniisip yon. Ang baston na ni Gaston. Ay, hindi ko alam kung totoong may damdamin na ba ako para sa kanya o nadadala lang ako ng nangyari noong gabing yon. DJ Rontoron, ayaw kong masira ang matagal naming pagkakaibigan pero natatakot din ako habang tumatagal ay lalo akong nalilito. Hindi ko alam kung dapat ko bang kausapin siya ng masinsinan o ibaon na lang ang lahat sa limot. DJ Ron, sa tingin niyo po ba may pag-asa pa bang maibalik ang dati naming samahan o kailangan naming harapin ang katotohanan tungkol sa nararamdaman namin?

Ay mga ka-vibes, ang kwento ng ating letter sender, ano? Ako, marami ang naka-relate dito, ano mga ka-vibes? Yung hindi niyo inaasahan. Hoy, may mga kaibigan tayo dyan, ano? Hindi niyo inaasahan na kayo pala ang magkakatabi. Sa mga ganyan, ano? Yung mga outing-outing na yan. Hoy! Hindi naman lahat ganun, ano? Pero pag may ganyan, na pag may target luck na, 'di ba? Gagawin mo talaga yung lahat para mapalapit at kayo ang syempre. Kayo ang magkatabi mga ka-vibes. Eh mga ka-vibes, sigurado nakarelate kayo dito at syempre magbigay kayo ng inyong mga opinion or advice. Kuminto para sa ating letter sender, ano? Ay nagtatanong siya kung may pag-asa pa bang maibalik ang dati nilang samahan, no? O kailangan na lang nilang harapin ang katotohanan na tungkol sa nararamdaman namin. Nararamdaman nila. Hindi ako kasali, ha? walang nangyaring tatlo doon. Eh mga ka-vibes, oras natin na 10:48 na. Kaya magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Kaya dyan lang kayo mga ka-vibes. And here's a song by Dan Hila, Never Thought That I Could Love.

oras natin mga ka-vibes. Ayan, alas 11 na. Ayan. At kayo nakatutok pa rin dito sa ating number 1 favorite. Ayan, 1.7 FM Radio Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Sound Trip. Ayan, batiin muna natin mga ka-vibes ang ating mga ka-vibes na kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo. Ayan, yung mga ka-vibes natin na bumibiyahe pa, naka-tune in sa atin. At syempre yung mga ka-vibes natin na andyan lang, tahimik na nakikinig sa radyo habang hindi pa dinadalaw ng antok. Ayan, welcome kayo dito sa ating programa at samahan nyo ako hanggang 12 midnight mga ka-vibes.

Ayan mga kawebs, kanina meron tayong binasang confession letter, ano? Ayan, para sa mga newcomers. Oy, newcomers, parang sa eskwelahan lang. Parang ano lang ha, boys at the back. Pero matindi sa mat, diba? Eto mga kawebs, ang kwento natin, ano? Ay tungkol sa dalawang matalik na magkaibigan na matagal nang magkasama sa maraming pagkakataon. Kaya isang gabi, dahil sa isang outing at kulang ang tulugan mga kabibes, ayan, magkatabi silang natulog pagkatapos ng gabing yon. Siyempre may nangyari na hindi nila inaasahan. Dahil sa kadim gumalaw. Alam nyo na. And habang lumilipas ang panahon mga kabibes, napansin ng letter sender na nalilito na siya sa sarili niya. Ayan, kung may pagtingin na ba siya sa kaibigan niya o epekto lang nang nangyari sa kanila. Diba? Ang mas kinakatakutan niya ay baka tuluyang masira ang matagal nilang pagkakaibigan. Eh mga kabaysa, maraming pagkakaibigan ang nasusubok kapag may nangyaring hindi inaasahan. Ayan, kadalasan sa ano, pag sa kaibigan na babae at lalaki, katulad dito sa istorya ng ating letter sender, ano. Ayan, minsan ang isang pangyayari ay pwedeng magdulot ng kalituhan sa damdamin. Siyempre, mga kabibes, kasi nandun na kayo sa sitwasyon, ano, kahit hindi mo man gustong gawin ang nangyari, ginusto mo nandun na yon. Ayan. Pero malaga lang ano, tanungin mo ang sarili mo kung ang nararamdam mo ba ay tunay na pagmamahal o emosyon lang dahil sa nangyari. Pero kung wala naman kayong mga jowa, no, pareho naman kayong single, bakit hindi na lang kayo umamin sa isa't isa? At huwag nang magpaligoy-ligoy pa sa nararamdaman, ano? Kasi mas nauna na nga ang dapat na huli na, di ba? Inuunan nyo na yung huli. Kaya dapat hindi na kayo dapat huwag na dapat kayong mahiya, no, mga ka-vibes, ha? Kasi, ayan, nauna na yung nadala na kayo sa emosyon. Ayan, hindi rin ang magandang ipaliwanag, ipag walang bahala na ang sitwasyon kapag walang malinaw na pag-uusap. Maaaring mas lumaki ang hindi pagkakaintindihan, masaktan ang isa't isa, at tuluyang masira ang isang samahang matagal ninyong iniingatan. Diba? Ano ba yung dapat gawin nyo, diba? Pagkatapos na nangyari nun, diba? Parang wala lang, diba? Dapat may umamin sa inyo, ano? May magsimula ng pag-uusap sa inyo kung ano ba? Ano ba yung ating label, diba? Ano ba yung mayroon tayo? Ganun lang ba tayo, ano? Papagbigay? Aray ko! Ay, nako na mga ka-vibes. Ayan, advice din na lang natin para sa ating letter sender, ano, na huwag mong madaliin ang inyong damdamin. Bigyan mo muna ng panahon ang sarili mo para maintindihan na kung ano talaga ang nararamdaman mo. Baka nadala ka lang ng emosyon sa panahong yun, or wala ka ng choice, or ginusto mo rin
ang nangyaring yon. At maging tapat lang, pero igalang din ang nararamdaman at magiging desisyon ng iyong kaibigan. Tapatin mo, di ba? Kahit na ikaw ay babae, para maliwanagan ka na, no? Hindi ka na malito kung ano ba talaga yung mayroon kayo. Diba? Kasi mahirap yan. Mahirap yan ka, vibes, na araw-araw, ano, iniisip mo yung ganun. E paano kung may namuo? May namuong bata dyan, diba? May namuo ng sama ng panahon, ay wag naman sana. Eh, dapat alam nyo, kasi nandyan na yan eh, ano? At sa ating mga kabayos, tandaan natin na ang tiwala at respeto ang pundasyon ng anumang relasyon. Ang pagkakaibigan man o pag-iibigan, ang isang tapat na pag-uusap ay mas makakatulong kaysa sa pag-iwas o pag-aakala. Kasi hindi ka marunong kung saan ka lulugar, ano? Parang naisip mo, ah, okay lang ba yun? Ah, pwede pa bang maulit yun? Pero hindi mo alam yung iniisip din ng kaibigan mo. Kung ano ba, di ba? Ba't nahihiya ba siya? Eh, hindi ka na ba niya kaibigan, ano? Patapos ng nangyaring yun kasi nakuha na. Nakuha na ang perlas ng silangana. Eh mga kabayos, sa minsan hindi nangyayari ang tunay na sumusubok sa isang samahan kundi kung paano ninyo ito haharapin ng may paggalang sa isa't isa. At oras natin 11:09, mga kabayos, ayan, nabatiin muna natin yung mga kabayos natin dyan sa Pinabagdaw Summer. Ayan. Ay, nakatuni sa atin ngayon si Sir Marbs, Sir Marvin, si Awew, ayan, DJ Ron, maupay na gabi, shoutout kanda, Sir, kabigayan yan, Sir Disyo, namamati yan na haima programa. Ayan, salamat mga Sir sa pakikinig at ingat kayo dyan sa inyong trabaho. Yan ah, kaya batiin din natin na maganda gabi dyan sila Kabibes Eric Tan ng Barangay Lali, Pinabagdaw, Samar, at kay Julian Agakura Kabunyag ng San George, ano, San Jorge. Ayan ah, dyan sa malapit yan sa ating rail station dyan sa Calbayog. Ayan, maraming salamat mga Kabibes sa pakikinig at panonood dito sa ating programa. Eh mga kabayos, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 107.7 FM Radio Tacloban. Ang kabayos mo sa Soundtrip ang lupet.

Eh mga ka-Farms, oras natin 11:38 na. Ayan na. At kayo nakikinig pa rin dito sa ating programang Late Night Vibes kasama si DJ Ron Toron. Ayan mga ka-Vibes, shoutout muna natin si ka-Vibes Jeannie Lynn Usinar. Ayan, nasabi niya, shoutout sa mga Tagalali. Ayan, shoutout dyan sa mga ka-Vibes natin dyan sa Pinabagdaw, ano, sa Lali, Pinabagdaw Summer. At syempre kay Ma'am Jeannie Lynn Usinar. Ayan, at kay Sir Awiw. Ayan, nasabi niya, DJ Ron, maupay nga gabi. Shoutout kanda Sir Kabigayan nga, Sir Disyo, namamati yan na haing programa. Ayan, salamat mga ka-Vibes, ano, mga Sir, sa pakikinig dito sa ating programa. Ayan, pati kan Sir Tahod, Idol, pa-shoutout. Ayan, shoutout sa inyo dyan, sa kung nasan man kayo ngayon. Ayan, mga ka-Vibes, kanina, no, may karagdagan lang tayo, sabi ni, ano, sa ating confession letter. Ayan, nasabi ni Sir Awoyu, ano, na kapag ang puso ay nalilito, huwag agad sumirit na parang tricycle sa kanto. Ayan, huminto muna, mag-isip, at baka akala mong forever, epekto lang yan ng puyat at pagoda noong gabi. Ayan, sabi pa dito, ano, ang damdamin parang kape, kapag mainit, huwag agad higupin, baka mapasok ka. Kaya chill lang, isip muna bago kilig. Ayan. Ayan mga ka-Vibes, oras natin 11:40. Ayan, magbabalik pa rin po ang programang Late Night Vibes. Only here sa inyong number one favorite, Bet na Bet. 1.7 FM Radio, Tacloban, ang ka-Vibes mo sa music, ang lupet.

Eh mga kabayan, sa oras natin, 11:49 na, dito nagtatapos ang ating programa ng Late Night Vibes. At salamat sa lahat ng mga sumama sa atin ngayong gabi. Ayan, nakinig at nagpadala ng kanilang mga mensahe, nagpa-shoutout. Ayan mga kabayan, pasalamatan din natin ang ating mga real station technician. Ayan, dyan sa ating mga real station dito sa Eastern Visayas at syempre dito sa Tacloban. Ayan mga kabayan, sa takaw ang inyong nakasama, ang nag-iisang Papa Ball ng bayan, DJ Ron Toron, dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan, dito lang yan mga kabibes sa 100.7 FM Radio, ang kabibes mo sa music, ang lupet. Ayan, bukas ulit mga kabibes, same time, same place. Ayan, ingat sa mga papauwi pa lang at sa mga nagbabaniho. Goodbye and good night.

Ka-vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Alupet!

0: Wala silang masabi yung radio ang bed kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio.

3-1BA-2 1BA-2 1BA-2 3BA-72 IB-19870 and host

Panindugan. Karasika sa nakatan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Panindugan. Karasika sa nakatan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog og komentaryohan, komentarista. Panindugan. Panindugan.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa Malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan.

0: music.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ang iyo sunod nga mababatian ino sa nga Black Time Program. Anuman ang iya igyakan no opinion in waray kalabutan ini nga estasyon.
1: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM Radio. Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan Iwas Karamdaman.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
6: Maibigan, welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Ganon din po, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ito po yung Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang isa po sa inyong pumakasama para talakayin po ng ating alternative medicine doctor kung paano ba maiwasan at malunasan yung makaramdaman sa ating pong pangatawan sa tulong po ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado na ating Food and Drug Administration.

0: administration. Syempre, makasama po natin walang iba, ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert at membro po ng International Iridology Practitioners Association, Dr. June Alcazar.
1: Yes, partner, isang magandang pakikinig po sa lahat na abot po ng ating programa at live na po kami para ihatid sa inyo ang mapriskong kaalaman kasi nga po sabi ng ating eksperto that more health information, less medication and less suffering.
0: Yan ha, sa mga kababayan po natin, meron pong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. June, just text lang po, sir, 9615322110. Again, sir, 9615322110. Pasuhin po ha, palagyan ng edad, saka ng gender, at kung hindi yan po masyadong maselan, yung mga katanungan, mga text messages, baka po pwedeng palagyan ng pangalan para ma-acknowledge po natin sa ating pong programa. Lahat po ha ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, available po yan sa mga pharmacy, sa mga local drugstores sa inyong pong lugar, sa mga health shop, mga herbal stores, sa Shopee at saka sa Lazada, available yan ha. Gawin din po sa Mercury Drug, The Generics Pharmacy, sa Rose Pharmacy, Watson's Drugstore, any branches po nila. Basta hanapin nyo po ha, yung quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan dahil yan po siguradong aprobado ng ating pong Food and Drug Administration. Ulitin ko lang po yung text line natin para sa mga gusto pong magtanong at magpakonsulta kay Doc June, sir, 9615322110. Again, sir, 9615322110. Maibigan sa pagpatuloy po ng ating programa, pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yeso Health at Doc Samaritan. Syempre, pangunahan dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at ng Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C.
2: Ikaw ba'y may mayoma? Santon Plus Gold. Hypertension? Santon Plus Gold. Cyst? Santon Plus Gold. Glaucoma? Santon Plus Gold. Menopausal syndromes? Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag-Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid
7: all-in-one
6: sa presyo magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
9: Laging bitin, ibalik ang bangsik.
10: Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
9: Mag-Turbo.
8: Oh, yes.
9: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik ng pangmatagalan.
10: Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations, hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
16: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay.
17: Santon Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina.
18: Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay.
19: Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
20: Mrs. Juanita Badajos.
1: Taga saan po?
20: Taga Barangay Manalo.
1: Ma'am, user kayo ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C?
19: Santon Plus Gold po.
1: Mm, ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano yung mga nararamdaman nyo?
19: Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko.
1: Mm-mm. But after ma'am, nag-take kayo ng Santon Plus Gold, ano po ang effect sa inyo?
19: Nalis na yung, kumbaga, eliminate na yung headache ko, body pain.
1: Body pain.
19: Nalis na rin yung pamamaga ng bintik ko.
1: So ibig sabihin ma'am, before kayo nag-take, sumakit yung ulo, masakit ang katawan, namamaga ang binti. But after kayo nag-take ng Santon Plus Gold, nabawasan po sila?
19: Opo.
1: Ma'am, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-take ng Santon Gold at Santon Vitamin C?
19: Ay, subukan po nila para mararamdaman din nila ang relief.
0: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, paunahin dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic na vitamin C. Kaya sa mga kabayan po natin dyan ha, para maiwasan at malunasan yung mga karamdaman, puntahan lang po yung mga pharmacy, mga local drugstores sa inyong pong lugar. At hanapin niyo po ha yung quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan para kayo naman po ang sumunod na makaranas ng kaginhawahan at para maiwasan din po ang pagkakaroon ng karamdaman. Yan ang ating pong text line, Sir 9615322110. Again, Sir 9615322110. Ah, Doc, speaking of prevention, ano po ba yung mga sikreto para maiwasan po natin ang pagkakaroon ng iba't ibang karamdaman, Doc?
1: Yes, partner, no, ang pinakasikreto para maiwasan po ang maraming karamdaman sa panahon natin ngayon, inom tayo ng epektibo na food supplement. At kung epektibo na food supplement man ang ating pag-usapan, Santon Plus Gold, mga kapatid, dahil ito ay extracted ang pagkagawa, kinuha ang pinakakatas, pinakanutrients bago po nilagay sa kapsula. At ang kagandahan, ito po ay may limang klaseng kilalang herbal medicine na nakakatulong po para maiwasan ang ating makaramdaman. At according pa sa pag-aral ng ating mga eksperto, ang Santon Plus Gold, bakit ito naging epektibo? Dahil meron po siya mga bioactive compound kagaya ng terpenoids, allicin, saponins na nakakatulong po maiwasang matubuan ng bukol, maiwasan ang pamamaga at iba pang mga karamdaman. At sa dagdag pa po na pag-aaral ng ating mga eksperto, para maging malakas ang ating resistensya, maiwasan din po ang maraming sakit, inom din tayo ng alkaline na vitamin C. Yan po yung napakagandang sikreto. Kasi po mga kaibigan, pag napakain po natin ang mga sundalo sa ating katawan, kung saan ang tawagin ay immune system, maiwasan natin na pagpasok pa lang po ng mga virus, parasites, para invade ang ating katawan, napipigilan at natatalo kaagad. Kaya po mga kaibigan, para sa healthy na katawan, ang pinakasikreto, inom tayo ng epektibo na food supplement. At kung iinom tayo ng vitamin C, mas maganda, alkaline na vitamin C, Santon Vitamin C. At lalong-lalo na, pag mahilig tayo sa kape, mas magandang piliin natin yung healthy na kape. Santon Plus Coffee Mix, ang kape na all natural, walang side effect, tutulungan kang maiwasan ang makaramdaman dahil po nagmenopause na o nag-andropause na, partner.
0: Yan ha. Kaya sa mga kabayan po natin, puntahan lang po mga pharmacy, mga local drug stores. Yan, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C ang katuwang po sa pagpapalakas ng ating resistensya para maiwasan ang mga karamdaman. Yan ha, sa Mercury Drug, available po yan, The Genetics Pharmacy, Rose Pharmacy, at sa iba pa po mga butika. Sa mga local drug stores, available yan ha, sa mga health shop, mga herbal store, puntahan nyo po mga kaibigan. Basta hanapin nyo po yung Yes to Health at Doc Samaritan, dahil yan po, quality product yan na aprobado ng ating Food and Drug Administration at subok na ng napakarami po natin mga kabayan. Yan ang ating text line para po sa mga katanungan at gustong magpakonsulta kay Dr. June, Sir 9615322110. Again, Sir 9615322110. Pasuhi po ha, palagyan ng pangalan kung hindi masyadong maselan yung inyong mga katanungan, edad na rin po, at saka ng gender para mas mabilis po matukoy yung inyong pong sakit at mabigyan po ng payo ni Doc Jun. Yan ha. Ito Doc, may tanong po dito galing kay Ma'am Tess. Doc, tanong ko lang po, ano po ba pwede sa high blood at yung kakatapos lang po atakihin sa puso? Salamat po.
1: Ma'am Tess, pag hypertension ang pag-usapan at lalong-lalo na sakit sa puso, ano talaga ito eh, magkakambal talaga ito nakaramdaman that every time na tumataas ang pressure sa ating dugo, ang pinakabunga talaga niyan ay sakit sa puso or tinatawag nating stroke, no, pag pumutok na po ang mga ugat. Kaya po advice natin mga eksperto, Ma'am Tess, pag especially ha sa mga meron na pong mga maintenance for cholesterol dahil mataas ang lipids, triglyceride, meron pong heart enlargement, huwag nyo talagang kalimutan na inumin po ang inyong mga maintenance. At huwag nyo pong isipin that every time na kumakain kayo ng mga bawal, akala nyo pwede na lahat kasi meron kayong maintenance. Kasi doon po nadadali ang marami, doon po na stroke, doon po makaibigan nagkaroon ng heart attack. Kasi ang akala ng iba na pag may maintenance ka na, pwede nang kainin lahat, no? Tanggalin nyo po yan sa mindset nyo. Kasi the more po na meron na kayong iniinom na gamot, meron na po kayong maintenance, the more sana dapat iwasan natin ang mga dahilan kung bakit tumaas ang blood pressure, kung bakit namaga yung mga ugat sa puso natin. Ang gagawin mga kaibigan, especially sa mga kakagaling pa lang, no? O kaka-atake pa lang sa puso, ang dapat gawin, maghanap kayo ng okra. Limang pirasong okra, ilaga nyo po sa 5 glass water. Then after maluto yung okra, kainin nyo po yan. Tapos yung sabaw, iinumin nyo po 1 glass 3 times a day. Gawin nyo po siya ng 15 days. At sa pag-aaral natin mga eksperto, ang antioxidant supplementation, malaking tulong para sa repairing. At lalo na po sa mga kabayan natin na nakaranas na po ng stroke. Ano? Ang antioxidant, sa pag-aaral natin mga eksperto, tumutulong ito para ma-repair ang mga na-damage during attack. Mas mainam, sabayan nyo po sa pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Napaka-importante. Ito po ang napaka-gandang sekreto. Ano? Pag umiinom tayo araw-araw ng alkaline na vitamin C. Kasi po, pag meron na tayong maintenance, prone kasi sa pagkaroon po ng stroke, no? Especially pag kumakain tayo ng bawal. Kasi pag humihina yung mga ugat natin, tapos malakas ang pressure, madali po siyang pumutok. Ang kagandahan pag nakainom tayo ng alkaline na vitamin C araw-araw, pinoprotektahan niya na pumuputok, na magputok yung ugat, no? Kasi ginagawa niyang elastic ang mga ugat para hindi kaagad pumutok, especially sa mataas na ang blood pressure. Kaya mas mainam para sa epektibo na kombinasyon, inuman ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, especially sa mga merong maintenance. At kung ang blood pressure mo tumaas sa 140 pataas, huwag kalimutan ang inyong mga maintenance na inumin araw-araw. At iwasan po ang matataba, pritong pagkain, at lalong-lalo na partner ang maalat na pagkain.
0: Yan, maraming salamat Dok. Yan ha, ating text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Ito Dok, paano po yung paglalabo ng mata Dok para pong may ulap palagi, lalo na pag pahapon na? Ano po kaya maganda i-supplements dito? Nanay Presi po ito Dok.
1: Nanay Presi, pag ganyan ng mga sintomas, ipacheck nyo talaga. Baka meron na pong katarata. Kasi ang katarata, mga kaibigan, yan po yung mga sintomas na kung saan parang may ulap na yung mata, may humaharang na kulay puti, na pag hindi po makorek kaagad, magkukos po siya ng pagkabulag. Ang pinakasekreto, especially sa mga may naaninag na po ha, na parang ulap sa inyong mga mata para hindi po matakpan ang pupil at para maiwasan po ang pagkabulag, iwasan nyo ang matataba at matatamis. Bakit? Kasi sa pag-aaral natin mga eksperto, pag mahilig ka sa mataba, mahilig ka sa matamis, mas mabilis po ang development ng kahit anong klaseng eye problems. Kaya iwasan po yan, tas inuman nyo po ng alkaline na vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, tumutulong po ito para hindi mag-spread kaagad ang problem. Tapos uminom ka ng carrots and kalabasa juice. Kasi itong rods and cones ng ating mata, na pag yan ay mahina, ay nagkakaroon tayo ng problem, natutulungan po dahil sa kanyang taglay na beta-carotene content partner.
0: Yan ha. Sa mga kababayan po natin, puntahan lang po sa mga health shop, mga herbal store. Available po yan sa Shopee at Lazada pala. Pwede po kayo makapag-order din ng lahat ng produkto ng Yes to Health. At Doc Samaritan, hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. At ganoon din sa mga kababayan po natin ha. Sa mga shopping malls, sa mga shopping centers, basta may nagtitinda ng herbs dyan, pwede rin po kayo makabili dyan ng mga produktong di kalidad, napakabisa, napaka-epektibo, natatak Yes to Health at Doc Samaritan. Makaibigan, ating pong text line, sure, 961-532-2110. 1-0. Sa pagpatuloy po ng ating programa, pakinggan po ulit natin yung mga kabayan nating natulungan ng patuloyan na paggamit po ng mga produkto ng Yasso Health Adoc Samaritan at ng pag-inom ng kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C.
20: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold,
21: mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
20: Santon Plus Gold.
22: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
23: Ako nga pala si Herwina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
22: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
24: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
25: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
26: Ikaw ba'y may mayoma? Santon Plus Gold. Hypertension. Santon Plus Gold. Cyst. Santon Plus Gold. Glaucoma. Santon Plus Gold. Menopausal syndromes. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag-Santon Plus Gold.
27: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
28: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
29: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
30: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
31: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
32: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
33: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
34: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay.
35: Santon Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina.
36: Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay.
37: Santon Plus Gold.
38: Mabibili sa pinakamalapit buti ka sa inyong lugar.
39: Hey, ma'am, ano nga ulit pangalan mo, ma'am?
40: Sonny Villanueva po.
39: Taga saan po?
40: Taga Barangay 1, Rojas, Palawan po.
39: Ma'am, user ka ba ng Santon Plus Gold?
40: Yes po, Doc. Matagal na po.
39: Mga ilang taon na, ma'am?
40: Hindi ko po matandaan kung anong year ako nag-start. Pero matagal na po. Ilang years na po.
39: Ma'am, before kayo nag-take ng mga product po natin, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
40: Ay, marami po akong nararamdaman, Doc. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, may namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Doc, nawawala yun po. Tapos parang relax na relax po ako, nawawala ang pagod ko po, Doc.
39: Wow, so ang effect sa inyo, ma'am, ng Santon Gold, nawawala ang sakit ng ulo, nawawala ang pamamanhid, lumalakas ang katawan.
40: Opo.
39: Ma'am, ano po ang masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-take ng Santon Gold?
40: Ang masasabi ko po sa hindi pa nakatry, subukan po nila. Dahil para sa akin po, yun ang naranasan ko. Maganda ang pakiramdam ko pag nakainom ako, relax ako, at saka nawawala po yung pagod ko. Kaya itry nila.
0: Yan po, mga kaibigan, ang ilan po ulit sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng Yes to Health at Doc Samaritan products. Siyempre, paunahin dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic. Sa mga kabayan po natin dyan, ha, para kayo naman po ang sumunod na makaranas ng kaginawaan, maalis po yung mga palaging pakiramdam na pagod at tamlay sa pangatawan, puntahan lang po yung mga pharmacy, mga local drug stores, sa health shop, mga herbal store. Bili po kayo Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C para laging malakas ang ating pong resistensya at palaging energetic, ika nga. Yan ha. So makabayan po natin ang ating text line, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Ito, Doc. Doc, ask ko lang po kung ilang capsule po ba ang inumin pag may thyroid problem. Salamat po.
39: Pag may thyroid problem, partner, no, especially hyper ba yan o hypo, mas the best, take nyo po ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Sa mga merong thyroid problem, pinakasikrito para masolusyonan kaagad ang sakit sa thyroid, alamin nyo kung anong thyroid problem meron ka. O, alamin mo kung hypo ka or hyper. Kasi pag di mo malaman yan, no, mahirap, no, mahirap po o matagal po ang tinatawag natin na gamutan bago yan makorek. Kasi po mga kaibigan, ang hyperthyroidism, bigyan ko po kayo ng idea, ang hyperthyroidism, pag meron ka nito, kailangan iwasan mo yung malalamig, tapos maghilig kang kumain ng cruciferous vegetables pag meron kang hyperthyroidism. Pero bawal yan sa hypothyroidism. Kasi pag meron kang hypothyroidism, bawal sa'yo ang cruciferous vegetables, pero mas maghilig kang kumain sa mga seaweed gaya ng guso, lato, mga matataas ang iodine. At ang hyperthyroidism, bawal naman ang mataas na iodine. So dapat alamin mo kung anong problema meron ka. So mas mainam, punta ka muna sa mga endocrinologists kasi sila po ang expert sa ganyang sakit para malaman kung anong thyroid problem meron ka. And then sabayan mo sa pag-inom ng Santon Plus Gold, dahil ang Santon Plus Gold tutulungan ka maiwasan na mamaga ang thyroid, lumaki ang thyroid para mas hindi po lumaki ang problema, partner.
0: Yan ha, ating pong text line, Sir 961-532-2110. Doc, Evelyn po ito, diabetic po, matagal na. May tinitake po akong maintenance, ask ko lang po, pwede po ba ako sa Santon Gold at ilan po ang tagal? Salamat po.
39: Ma'am Evelyn, ang gawin nyo po, no, i-take nyo ang Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Try nyo po ng 15 days. No? Then isabay nyo po sa medication nyo. Tapos, para mas maganda ang effect, palitan mo muna yung bigas mo, Ma'am Evelyn. No? Kung ang hilig mo na bigas is white rice, palitan mo muna lang red rice, brown rice, or unpolished rice. Tapos, imbis na maghilig kang kumain ng mga tinapay during merienda time, ang kainin mo yung saging na hindi hinog, yung kakahinog pa lang. No? Tapos, root crabs, kamuti, kamuting bagin, or patatas. Tapos, isabay nyo po ang Santon Plus Gold dahil ang Santon Plus Gold may polypeptide properties po yan na tumutulong ibalik sa normal ang function ng pankreas at panormalin ang sugar natin sa pamagitan po ng natural na pamamaraan, partner.
0: Mm-hmm. Yan. Doc, ano po ba ito, namamanhid po ang kaliwang braso kasama daliri? Daliri, pati po ang kaliwang paa. Kasama din po daliri sa paa. Masakit po din ang tuhod, Doc.
39: Sir, no? Napacheck nyo ba ang acid? At kamusta po ang blood pressure mo? Kasi pag pamamanhid ng kamay, no, kung hindi po acid ang cause, tapos namamanhid yung kaliwang kamay mo, delikado po yan. Mas sintomas po yan na tumataas po ang blood pressure or triglyceride. Pero kung normal naman ang blood pressure mo, tapos yung pananakit na para bang nakaapa ka ng bubog, tapos sumasakit yung mga hintuturo, ibig sabihin acidity po yan. Ang pinakasikrito, iwasan nyo po ang mga pro-inflammatory foods, no? Ano ba itong mga pro-inflammatory? Itong karne, no? Kasi ang karne mataas po sa purin. Ang purin, yan po yung dahilan kung bakit nabiburden ng ating kidney at tumataas po yung acid. Kasi po, mga kaibigan, sa pag-aaral lang natin na eksperto, that acid is a byproduct of animal protein. So, ibig sabihin, pag namaga na po ang inyong mga tuhod, iwasan nyo po muna yan. Kasi pro-inflammatory po yan dahil sa kanyang mga purine content gaya ng acid. Na pagkainin mo, mamaga ka agad lalo. Kaya yung iba, imbis hirap palang maglakad, nung kumain ng karne, especially manok, baboy, lalong hindi na makalakad. Dahil nga po, pro-inflammatory po siya. So, ang pinaka-the best gawin mo, ang kainin mo, yung mga anti-inflammatory na mapagkain, gaya ng prutas, pinya. Ang pinya, mayroon po siyang bromelain content, isang anti-inflammatory substance na kung saan, pag i-juice nyo po yan, inumin sa mga may uric acid na nag-create na ng pain, matutulungan matanggal yung pain, no? Then after that, ang Santon Plus Gold meron pong anti-inflammatory properties. Tutulungan ka matanggal ang pamamaga at i-correct po ang acidity, lalong-lalo na pagsabayan nyo ng alkaline na vitamin C partner.
0: Mm-hmm. Yan ha. Kaya sa mga kabayan po natin, puntahan lang mga pharmacy, mga local drug stores sa inyong pong lugar, health shop, mga herbal store. Hanapin nyo po Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang katuwang po natin sa ating kalusugan at para maiwasan ang mga karamdaman. Ang ating pong text line, 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras bago po tayo magpaalam sa ating programa, baka meron pa po kayong karagdagang payo at paalala para sa mga masugid po nating tagapakinig, Doc.
39: Yes, partners, makabayan po natin. Abangan po ang programang ito para mapuno tayo na makaalaman pangkalusugan kung paano natin gamitin ang mga naturopathic modalities, mga herbal medicine na nandyan lang po sa ating paligid at ano po yung dahilan ng ating mga sakit na dapat nating iwasan. Ito naman po, inyong nakasama, inyong pong naturopathic practitioner, Dr. June Alcazar. God bless po sa ating lahat. Nawa po ang Panginoon magtatanggal sa marami nating mga karamdaman.
0: Yan po mga kaibigan, ang ating pong certified naturopathic practitioner at membro po ng IIPA o International Iridology Practitioners Association, Dr. June Alcazar. Hanggang sa susunod po mga kaibigan ha, ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas. Nagpapasalamat sa palagi pong pagtutok, pag-antabay sa ating pong programa, programang kalusugan, iwas karamdaman at the secret of health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, your best partner in health. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ng magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
1: Ayon sa mga eksperto, napaka-importanteng mapanatiling malusog ang ating liver dahil dito naiimbak ang ibang vitamins at minerals at responsable din ito sa paggawa ng bile na nag-aalis ng mga dumi sa ating katawan at tumutulong sa pagbasag ng mga fats para magamit ng ating katawan o maipalabas sa ating katawan. Sa liver din dumadaan lahat ng dugo galing sa ating tiyan at bituka para masala, mabalansi at makagawa ng mga nutrients na kailangan ng ating katawan. Pero dahil sa maling lifestyle at maling diet, kasama na ang madalas na pag-inom ng alak at pagkain ng mamantika o matatabang pagkain, nagkakaproblema ang ating atay. Isa na dyan ang pagkakaroon ng fatty liver na maaaring humantong sa pamamaga ng ating atay na nakakaapekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Kaya panatilihing malusog ang ating atay para maiwasan ang pagkakaroon ng fatty liver at pamamaga ng liver. Galihing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na quercetin, isang pinolic compound na may malakas na anti-inflammatory effects na makatutulong para alisin ang mga pamamaga sa ating katawan kasama na ang pamamaga sa ating liver at mapanatiling malusog ang ating atay. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule, sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic para alisin ang mga pamamaga at mapanatiling malusog ang ating pangangatawan.
2: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Napakiana la!
2: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
3: Napakiana la!
2: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
1: Napakiana la!
2: Taramdan nga waray tuyo pagdumiit ng pagpakarao tinig kasi tao, kundi ang pagklarula han mga isyu.
4: Napakiana dadla!
2: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napagiana la.

0: a las 5:02. Maupengaga rin yun ay kumusta na barbagyo itong panahon, pero diri anihato nitong bagyo. Hikiyapo. At yun itong nasid-sid itong Luzon, North Luzon mga kasangkayan, salit may napipirang ang mga lugar. Waray klase hapag kaya na. May tungod itong bagyo. Nga kundiin, siring ko paman, buligan tapag ampong, adiri ura-urahon, bisan ko namin itong hang-ingyap itong mga Tagaluzon. Oo, tinood, maiginhin ang nyapo nira nga bagyon nira. Kaya lang, ang bagyo nga diri makusog. Kay, kumbaga, normal lang auran, diri ko numaka puno sa par itong surok itong ira tubig, mga dam dito mga kasangkayan, nanuhubas na may tungod itong makalilisang asirang. Nakanto ka na lot ko nini itong pagtagailim WD. Di rin na promise. Promise di rin na. Kaya ano ko no? Yan ala. Balita o. Ginuhubsan na itong pirang mga dam dito, itong surok itong ira tubig. Salit naghihingya pirahim bagyo, adi gintagan hirayat, ginumang good ano, maaram, maramagbanabana. In fact, may mga lugar din hi, haaton, ha region 8 nga, mga salod uran pahira. Madaling istorya, kaudgan itong surok itong ira tubig uran. Sering ko, how about kundiri umuran itong uskabulan? Warin niyo, surok tubig, na uran luat kuno, di good nasisiro kuno itong uskabulan. Magkadiano kuno yung pagsinirak. Summer, inuuran good ko, no? So, sering ko, kay binuhi kita itong makagarahom. Ha? So, kung kaya no nga, aani kita babot kalibutan, may mga pompo sa aton, di kita pababayan makagarahom. Diba? Pero kinanglan, gipapadisan itong pag-ampo, di rin naghihinang at hinulat ka nalaliwat. Pag-ampo ngang gios natural. Diba? So, kaya, you know, itong mga pananom lang ataan. Kita nga mga Pilipino kay maghilig kitan kanon rice ba bugas tikang mandi nito naton kuan tikang mandi nito naton bugas di ba tikang ha mga rice field or ha mga umhanan o di man dit mabubuhi it pagtanom pa lang adan di ka makakatanom hinhumay kun waray tubig inahanglan may tubig anay ha kay imanit pagyayakyakan nga magin malagay hiya para uni na maitanom nimo iton binhi di ba. So niyan, pagtubo iton. So direct kay karugsingon tinubo na din at kinanglan tubig. Kinanglan gihapon tubig. May dako mang hudi diha Mayorga. Nagtatanom ito hirasin ko. Ano man yung bayaw kay irrigated ganito niya hagna. Pero inin ano kay ni? Diri. Mambot itong irrigasyon na pagkaya ng mga kasangkayan. Ha? May napipira nga mga salod uranla. So, madaling istorya, diri hira dependent itong irrigasyon. Kaya maram ka mo kung tuhay laba ito naton irrigation. So, kaya minun naton diri. Diri tul-tul itong irrigasyon. Tinood, may mga irrigated ng mga lugar. Umhanan. Ada itong ira kanal. Pero aray sulod, aray tubig. Diba? Pero ayaw, kambot ko nabayad pa pagkaya na. Nanonom lumakad ton, Senador Paibongbong Marcos. May dan niya inin na Senate Bill nga libre na ang patubig nga dahan gunting ang mga paraguma. Di rin mga sindero natural. Pari na kita hini-update kaya tinood la. Saring ko pa man, bangin ikaw nga namamati ko pagkaya na. Diba, tatay? Ha? Oo, kaya kaudgan niya na didiahuron na mamati itong transistor kay mahandos di pagkantahuron. Ha? Mapakantuhahag na, mapakantuha, di ba? Manginginanot iya mga pananom. Oo, may na mga irrigation. Irrigated kung tawagon. Kaya lang, waray mga solidit kanal. Ano't purpose ito? Supposed to be, pagtubig itong at pagpatubig itong at mga hagna. Damon at nagpatay hininga pagtaga ano kay ni hininga pagtaga tubig hitagna kay dara hiton ka mahinay hiton tubig mga kasangkayan isa sagup pitnao una for example na iuna ka iti mo kaban, pira kakaban iti mo, butang tanla, may danimo na po, tuloh, butang tanla, tuloh kakaban iti mo. Tanom, kahon ito, karugsingon ka black. O, masulod itong tubig, nga dahi mo. O, pagsulod nga da, bubuhangan ni mo para nga to't ikaduha. Iti ikaduha ni mo nga kahon, mabuhang ka na luwat para nga to't ikatuloh. Sumaydan ni mo takip ito actually nga diri mo nga may tanom gihapon. Supposed to be may buhang hito para dumiritso nga ito. It na itatabo since nga mahinay tubig, di nim gimbubuhangan, ginsasagop ni mo. Amo tinatawag nga sinasagop. Kaya parat imo di mawarayan tubig. Kaya kung buhangan ni mo, makatuman ito tsapit, mawawarayan ka na luwat tubig. Diba? Kaya kinanglan ito may tubig. Kaya lang diri duro liwat. Diba? So, damon at nagpatahin eh. Kaya pagsasagup pa, binubuhangan pagkakagabi. Kulang lagi yung tubig. Itsaluduran, amo ito nga ada ka lang nakakagtanom, kunauran. Aguuran, sinisingabot ni mo, kaya may tubig, nagtatanom ka. Ita akong bayaw dito, may niya bubundudo ha. Tumuod ka mo diri, siring paman nagka-ininugangan, budong kala. May laniya water pump, 24 oras ito, di man inuho, di man inuubusan tiya bubun. Kititinamurang, ano ba yun dito na, di man, kung di man nahubas. Pira kakahon ni tiya, puno itiya, may laniya, siyempre, water pump. Inuusop niya, tikanto tiya hagna. Sigwi naman, tsitsin, may naman din hi, kanal, wari man kuno tubig. Wari man kuno tawa. Awas mo, pipukuntak bubun kay di rin hinuhubsan, tinood. Ato mayurga, dito mayurga, at may eskwilahan. And then, so, amoy ni mga kasangkayan, nga sering ko pa, itpipira, salud uran. Mamay, sugar dito ka makuri, itpagtano mga kasangkayan. Ito na aton mga inin paraguma. Diba? Katapos, pagpapakatanom, pagpapakaharvest, baraton liwat itong mga ipirang mga negosyante. Hindi rin lang negosyante kay mismo itong gobyerno. Pinag itong National Food Authority, haros tagaon liwat at presyo. Kaud ganito, mga kasangkahan, sa rin ko po man, kaud ganito din ang iging tatanom, it good thing ang mga paraguma, inutang, ngan may napipira nga, di rirahag na, mga nagpapakialayon la, dependent right nagpapaalayon hira. Di ba? So kada mo hindurot mapipirisyo kung pananglitan di yan makagtanong. Di man pwede. Nga di magtanong kaya no, amo ton source of income, gimpapaiskwila. Ha? Para tira adlaw-adlaw nga inyong pagkaon. Di ba? O, so, panisan pa din mga imported nga mga bugas. Todas sa naton mga paraguma. Tinood, kadamo na ito nag-convert na letira. Ano kayo ni? Labot ito pinanmaligya. Kaya no, hindi naman ni rin gagamit ang tirag na. Nga kondensi rin pa man, agin kaapu-apuhan na linik. Kadamo din ito nagpakaatak mga kaanti, mga anti ko, mga tiyo. Nagpakagraduar, may tungod ito han, kan, di ba? Ang kanan ira tatay. Yan na, kay waray naman. Kay waray naman tubig, ada kay baligya nala. An iba, igin convert nala into tanuman siguro kamuti. Kalilisang. Batid gobyerno ada. That's why may the agriculture kita, Department of Agriculture. Pero kay, you know, may tungudit corruption. Bagandi na natatagan yung priority. Nanonundong magkantukan, madam. Imelda Romaldis Marcos ko, nanonomdom ka mong masagana 99. Kung kaya ano nga 99, kay anusanin mo kasako, may tungodhan mga iging promote mga kasangkayan nga kung ano rin ang mga inin, basta may dito programa ang gobyerno, panahon ni Marcos Senior, Madam Imelda, kaya ko na din, Madam Imelda Romaldis Marcos, itong masagana 99. O, animos kasako, naani ka 99 kasako. Mamay kayo ito. Paray na yan. Pautang pagunan to. Sing pa man. Mga palangoy. Amin yung term hauron, di ba? Kabataan din mag-aaram mapag kaya na. Masing pwede palangoy lanay. Kadampira. Kadampira. Dua ka bakid. Pirat anot karong sit bakid. Dua ka sa ako. Maram bakid na. Bis nga anit nga bakul. Magaram ka mo't bakul. Ha? Maray na't yan ang kapagtaga-bakul. Bis nga anit nga mga langday. Ito mga termino. Ito mga kasangkayan. Mga kadaan nga termino. Itlang day, ang dagko ito nga sako nga, ang sako nga dagko, kanan logit lot ito. Ang sako ito nga abaka, nga dagko, dagkoan naman ito itlang day. Itbakol, maram ka mo ko not bakol. Ang uway, uway ang kawayan ito nga ginlalaralar, daw suga dito yung basket or nigo, pero dako-dako ang duro. Ha? Istaka dito humayad to. Amutan na mumlayan dito Juni sa pasrana to. Tatago-tago. Nakat kami tatagohan. Solo dan bakul. Kay daku-dakuan ito, bagan uska kwarto ka daku ito. Ha, imbis nga iksasako ni mo, kinakan to ng pag-istak dito, huhuwan ni mo dito, amo itong bakul. Yan, waray na. Waray na kita kumita ito pag kaya na. Yan, ay moderno maram nga mo. Yan nga pagtaga, itong iton, equivalent itong bakul hapag kaya na, since nga moderno hapag kaya na. Hadto an mga panimalay hadto, sabi na didihoron, ako naka-experience akito. Inin naglalaan gudiran usang nga kwarto para didan istakan han ira. Amo iton bakul gimbubutang didto. Dako-dakuan iton bagahin basket nga dako-dakuan pero linara itong nga kawayan. Kuan inin tawag iton. Patong aw digen patong bagahin basta an kuan ito linara bang kawayan guti. Amo iton ginlalara amo iton ginagamit. Istakan ito ginuhuan nga iton mga kuan niya diri gisasako. Inuha dito kay ko napatong kada kay transfer ng ito sa ako. Naglalaan ko na ito ang kada balayhin bagan kwarto nga burutangan yung bakul. Itya na moderno na. Ha? Napalit na yung kondominium. Itong kondominium, mga kasangkayan, kinanglan may daduha nga kwarto. Ito sa nga kwarto, baga ito hin cash bolt or kun bolt ya. Yeah. Istakan itong kwarta ngadton mga an mga kontraktor. Di ba? Nanumdum kamo kan magalong. Amin sering ni magalong nga ini nga mga kontraktor. Ipipira naton magkurap ni da gobyerno. Ha? Napalit ko nitong kondominium. May da duhang may da usang at duha nga kwarto. Pero usay nang kwarto ginihimo ni ra nga istakan it kwarta puno-puno ang kuntong kwarta. Ayan mo diri kadto bangko. Matritris ito sasabutan ito tamlak. So di dala, sukar sigun, di da nagud lehera. Ha? So nagkukuan nagud leheran bolt, mamay kay ton. Balitaw. Siring itong survey, almost mga 70% itong mga estudyante ha publiko, tika nga elementary nga to high school, to kolehiyo, ingin papaeskwilahin mga parag-uma. Di ba? So yan na, may tungo dito nga pagtaga rice tarification mga kasangkayan. Damo plus sinipang panindugin ma, di ba? Kaya ni ba na kuan nala? Baligyan nala. Di pa naman hin maram na kamo ni Ren ito. Pipinan malitin lanod para hin mga subdivision nga harus pitlo kun pagtiluon ka. Panindugin mga subdivision ang iba convert na lang taon hin kung ano rin ka man choice bisan kung for example lima ka mga tagiya ito timo adabot nga ito nga tuna bis pa nimo diri gusto diri nim gusto ibaligya mapipirisyo ka kay pagpapalibutan ka ayon ka man maagi malit siring ko pa ay la pag-uraw-raha pero kay di man makusog ining kiyapo mga kasangkayan nga bagyo dito Luzon para at least naman labaga masulod-suluran ito nira mga dam na pagkaya na kaya pinanuhubisan na anyway sige kamusta na yung ataran untada kita mo pa yung panlawas sa pagkaya ng mga oras sunod nga simana katapusan na nga simana itong bulan ba daw mga patron na didiha palo. At usual adik kita ito natong taramdan iyo taramdan
1: Ananala.
0: Ini ka vibes Dani Murbusarkias. Hope di ako niyo ha, kutuban lagi talasay. Friday, yan na. nalanganin Friday. Nagkakadala ko noon Friday kung for example, so nagsweldo ka kulob, 15 ka kulob, o 30 ka kulob. So yan na pwede Friday. Diba? Obesan ka sang kulob, mga 2 days di ka pa kung natuhubsan. Ha? Kaya may ni itong kaugan hininga na Friday, ada gobyerno. Ha, kita daw itong mga kaunan harani hiton mga opisina. So, ay nala kita kun din nga opisina, kita ala niyo. Oh. It paniod dito kaugan hiton mga ordinaryo adat dida ordinaryo magtatrabaho, adat dina nga ngaon. Kakahon pangaon nga long kun hadto ba kay hadto na mo piso-piso. Dako pan balyong peso adto. Piso-piso. Ha? Yan na, war 100 na. Although peso gihapon, kay 100. Kaya lang, peso. Anad to namon, peso-peso. Inin na, pahimusog. Inom-inom, kahumpangaon, inom-inom. Niyang kay pinanggaganahan. Supposed to be alauna, masulod. Ay, di na. Alayo na lo dito. Amo ito, di na umuso ito nga pagtagatamak. Ano tawag ito? Ha? Na anhad to time card man la. Di ba? O, di ba nga ni logbook la. Pero di ba to time card? Mostly had to unbandikak, blandiklak. Ah, inin, yan na din naman, kaya tam naman. Ito, di ba? Tudlo naman. O, di na ito, kaya naman maglisbot. Labi na kung baga kasabot ni mong security guard. Guard, ipans na daw la ako. Niyan, liwat ha, pagkuhan ni pasakot, bahalay mo. Kaya ano, nga ma fly day. Kay buwas mo rin trabaho pagka buwas mo rin trabaho, Sabado, di ba? Pagka Domingo, waray ngayon trabaho, bis ka pa mahangover. Hindi rin mabiya pagbuhat, bisan kung magkaagda ka hangover. Kaya ano, Sabado, waray trabaho. Oo, ama ito kung kaya ano nga fly day. Anyway, oy, sikreto lang ito nga panlisbot ha, itong gobyerno. Pero itong kuhan hinita, adala nga baga mga singpaman mga inin permanente na. Sige. Oy, good news. Kay medan ako natatudlok mga kasangkayan han nanhulga na narhog di diha Leyte National High School. Good news ini. At least medan ako natudlok. So kon hinuin ini amot problema kay waray pa igbuyagyag ngan kon ano pagbubuhaton waray paghihapon. Hamadaling istorya padayon itong aging kakandak nga investigation itong Philippine National Police. Itong news item itong mga kasangkayan, ang pagilalaan nagpapaluin panarhog ni Leyte na tudlok ng kapulisan. Sering Pantacloban City Police Office Station 2, ang individual nga nagpapaluyo hinpanarhog ng Leyte National High School usa nga Facebook account nga dagmit ini ginaksyonan han istasyon pagimsumpay Regional Anti-Cybercrime Unit or RACO 8 para investigasyon. Pinaging ginumara nga Digital Forensic Examination han RACO natudlok han mga tuberidad ang pangilalaan han tao nga nagpadangat hinpanarhog online. So may dadi di mga paimatngon para hiningang panhulga or panarhog a internet inin usang nga seryoso nga krimen nga posible matubang in zero tel arumhan adi revised penal code may cyber ngan cyber crime prevention act of 2012. So an pakiana hino man ito. Likewise ano man pagbubuhaton haiya, di ba? Kay you know waray didikon ini in minor ako nga ni an akon pagintindi dayon han sumering pangilalan han tawo. Although itong tao sumirig gumamit nga ni kitahin tao bagan waray ito niya gender tao human being waray la dir ito kung lalaki or babae or bata or lagas na tao ya yeah. Diba so ang sinulod dahil na ako noon na may edad na diba so aman na ito na itong pakiana or else makasiring kita bangin pagpakontento lang itong publiko. Kaya na itong punto ini dinhi, nga dapat ma-minor man ito, kayo no, na totally man nga minor ka, nga waray ni mo liability. Diba? may daman ni mo liability, di ba? May mga under rehabilitation or what nga kinahanglan, di ba? Anato din ni kung ano itong disposition. Kung batay ni sigurado kita, underage sini, igidos ni hadis WD. Di ba? So kay bagandiri, bagkusin pa man nakuan bagambitin kita nga masiring may dana individual na tudlok kan PNP ang nagpaluyo ni nga panarhog it pakiana not necessarily it ya complete name ana aton la dinhi anon hiya bata estudyante dida outsider idaran ngan ano it disposition likewise kay pinaagi ni nga pagbuyagyag dinhi kaginan magmamaan or bangin niyan magalang na itong pipira nga may mga plano. Di ba? Kaya nauso ini. Nauso ini as in nauso mga kasangkayan. In fact, kundik nasasayop, may da nga ni bagan false alarm gihapon. Di gihapon sa nga kuhan din takluban. Kaya nauso ini. So, bitin actually. Magadiri kita kontento. But maybe, nagpapadayon pa itong investigasyon. Ay kabarak, adiri kami apurado. Itato la din hinga diri na inihiya maging susbaranan mga kasangkayan. Magkadahin kumbaga, sing paman na inin it naghuna-huna parin panarhog pa magalang na. Sir Ruel Montisa, maupeng aga.
2: Maupeng aga, Manu Dani. Gan sugat man na natin mga kabibes nga nagkikita natin Facebook Live gan nan mamati hanira mga radio. Adi na natin nulagwa, ay natin panahon para yan ang adlaw han Biyernes, ika 24 ka adlaw han Hulyo 2026. Anaton minayuyungan minahal ng provincial Leyte, padayon kita, posible lang ihapon makabat, in madampog ng kalangitan, na pwede magdara, in mga parpatsara ng pagkuran, ng pagdalungdog, may tungod liwat kita, piktad liwat kita lang ihapon, han typhoon Quiapo, tropical storm Quiapo. Basar naman ang liwat ang pinagabago ng satellite animation ng PAGASA. Ang sentro, ang tropical storm Quiapo, na may international name nga Nool, nasipatan ini basing ang tanong nga bilabling rate nga nagat 355 kilometros, sinirangan iton apari Cagayan. May daniya kakusko na nga hangin nga 65 kilometro per hora, arani sentro, ng pagsubas kong umabot, hinna, 80 kilometro per hora na naglalakaton pa kanluran, norte kanluran in 30 kilometro per hora. Ngan ang southwest monsoon o rangin na bagat padayon nga agindudominar niya kanluran nga napit itong southern Luzon ngan Visayas. So malay itong pag-asa ini nga hi Quiapo posible ini maglandfall at dito Hababuyan Island vicinity itong Hababuyan Island yan ang kulog niya nga kulog o sino niya ng gabi nga posible gumawa sa par itong buwas itong aga
0: pero malandfall ini Sir Ruel malandfall ini ya
2: posible dito ha posible ni maglandfall dito o maraniha Hababuyan Island area
0: so extreme na ini at Luzon di ba
2: oh northern extreme northern Luzon. Dan apag kaya na waray pagail warning nga ginisan pag-asa para yan ang adlaw din ni Atrati. Sali, tanatan mga ka-vibes nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagyan pag-isda, taluwas kumatuhan agad pagpakabuhi, basta magigmatleran mo pa para liwat hira makalikay, hinano pa man ng mga disgrasya nga posible manabo, samtang hira ito kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga kabibes nga mabiyahin ng adlaw, pinagayang dagat, taluwas gihap pagbiyahi, kay siring ko pa man kanina, waray, gail, warning, ang inisan pag-asa, diniatropit, ngan habugus, na sinirangan, han, Visayas. At natin real time na temperatura, na kita 25 sentigrado, na pwede mabuot pa 31 sentigrado, yan ang adlaw. At natin adlaw, sinidlit kanina alas 5.26 di pala may ha matutunod niyan nga kulong alas 6.6 naton daylight time yun ang adlaw magkakada kita 12 ka oras kan 40 minutos.
0: Sir Will, bangin warila ko bumati, ano? Ano ito na, ano ito, ito na experience na pagkaya na ano ini? May tungod ba ini ito na bagyo or what?
2: Sa lapot, ang Quiapo o sino nganhan ko anan southwest monsoon orangin na baga.
0: May the outside par, adiha Mindanao, between Mindanao nga itong Visayas, bagahin may the cloud formation. Ano ini? Warahin ni what? Ano ini?
2: Magawarahin pa ito, nakita kaya pa ko, pero mag-uri ako mag-una.
0: Okay.
2: Nakita kaya pa ko yan na. Mientras nag-istorya kita, nakita ko, pero wala pa mag-update.
0: Okay. Kumpara na ito ng mga naglabay nga panahon, mahawan-hawanan, yan na liwat, bagay ito na kung... Halo, agit ko ni Quiapo, ano?
2: Ha?
0: Halo, agit ko ni Asher Conference.
2: Oo, oh, halo, agit ko niya.
0: Piktado kita.
2: Ibang aning mga lugar labi na sa Mindanao hinauran na kita. Oo. Ginauran na era dito. Pag din di makita nagaaro pag din ni kalaw isa Dios or man pag taro tarot si Aida.
0: Oo, kay you know di man luwat makusugya mga pera na ini umabot na hin pera mag 55 lagi pa niya subas ko.
2: Sinta na,
0: nagkurukusog. Although, bagay pabor ini Luzon, kay nagiining yapon na rin uran, kay nagkakahubsan na tira mga dam dito. Basay la, pag-uraw-uraw.
2: Amo to advantage la, usang advantage pa yung bagyo. Eh, nakakaadal mga pag-uraw na increase ito ito ito mga dam. Ito yung mga dam dito. Kaya di ba, paman din niya ito, hindi man da ko nga dam. Inin regional dam man la ito.
0: Oo, nga.
2: Inin baga
0: sufficient
2: to. Madalang sahod na mawarayan to. Tingan nga, padalang sa manitong pag-uuran din eh. Isang lit baga, maintenado topic.
0: Amo, kay makusuglot itong tubod. Kaya ito sa ato, hindi masalod oran.
2: Kaya nga, kung nag-iinuran, may mga notisya nga nagawas nga, mag-abringanit na mabaha. Di rin tumabaha ito na bumahaman dito sa garaling ang bugto. Di rin tumabaha kay irrigational dam ito. Di rin parpare irrigational dam la ito.
0: Okay.
2: Di rin parpare yung tatong adam. Di rin parpare yung tatong adam sa Manila nga ginagamit ko tubig, kuryente, dakon doon ng adam ito.
0: Nataas ito, delikado at pagpagawas. Pagpapagawas ito, pag-ibang tubig, hinay-hinay. Kay... May da ito mga may da mga advisory ito, no? Mga pahimat ngon.
2: Hindi nga ito, baga mag-inuran nga rin ito, baga masukot, may restore yung ma-breakdown, mabaha.
0: Tama ito, hindi dan, ito naka, kuha nito, hindi dan, kahumanan Yolanda, di ba, nagkalilisang kay ma-abrik unod dam, ay, ba't dam din hinga na ako?
2: Is nga niya, kung nga naka ni Kapidere, muna liisang kaya pa ko. Ano ba ini nga sila ka magkalindiri among balay? Ay, mabaha ko nga. Kami lupot naghahatak ng warning nga kumaaraw-aram.
0: Basta may daw sa nga board member ang
2: tuon.
0: Nagkakaparo
2: pa ko lang. Pati nagtatay at tuginal sa pagkanto ni mga balay kaya taas kontra ng amon.
0: Nagkatawa
2: ka na kalugan ngayon.
0: Dama ito, sing paman baga, namamatay usahin kalimot, dara itong mga kalisang kabaraka. Anyway, sige Sir Will ha, inin happy weekend.
2: Daman nga salamat, kan mau pa nga agalite, happy weekend ato nga tanan.
0: Damo kaya po ni salamat Sir Will Montes sa oras magkasangkayan, las 5.30, standby, mabalik kita.
1: Napaki-anan lang.
0: Mahinom dumanay.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Southon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Southon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibilis sa mga butika.
5: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang the one. on Scent, Heart, and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
6: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
7: Ruby Rose po.
6: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
7: Aklan po.
6: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
7: 53 po.
6: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
7: Yes na, yes po.
6: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
7: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makapupo. Operan ako ng bituka.
6: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
7: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, kinapunan, nakapupo po ako. Tsaka pag sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Mga sikretong pilit na kinikinkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin. Sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
9: Bongga ang iyong umaga sa napaka-awesome na tugtugan at walang humpay na masayang kwentuhan. Bongga Ka Vibes! Kasama ang bonggang Jolly DJ ng bayan, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa inyong number one favorite Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka Vibes! Ang lupet! Bida sa kwentuhan. Bida sa kulitan. Bida sa tugtugan. Bida ka Vibes. Kasama ang heartthrob ng bayan, DJ Papa Pear. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Rayot ang morning mo. Dito lamang sa inyong number one favorite Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!
10: Handa ka na ba sa isang masayang weekend bonding?
11: Oh yes, Daddy!
10: Heto na ang mga fresh, pogi at cool DJs. Ang bagong vibes kada na ating makakasama tuwing weekend. DJ Ron Turon.
12: Ang crunchy mo naman, DJ Ron.
10: And DJ Gab Perry.
13: You're very, very sweet, DJ Gab.
10: Tuwing Sabado, 3 to 5pm at tuwing Linggo, 11am to 1pm. Weekend Tom Vibes sa inyong number one favorite, 100.7 FM Radio Tacloban, Ka Vibes.
9: Bida sa kwentuhan. Bida sa kulitan. Bida sa tugtugan. Bida ka Vibes. Kasama ang heartthrob ng bayan, DJ Papa Pear. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Rayot ang morning mo. Dito lamang sa inyong number one favorite Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka Vibes, ang lupet.

0: This is FM Radio. FM Radio. Zip Radio. Alas 5:30 ini na 6 ribut na. Marila sa butah mga kasangkayan na matatapos na lot itong bulan ano itong o kay next week katapusan na nga semana itong bulan. Mamay ka. Pagtitikang pala itong July ano. Mapatron na di palo. Pero mauna ano itong San Joaquin. Patron na bore pada San Joaquin. Kay bagan 10 days la itong diferensya ng itong palo. August pati itong kuan. Kung di nagsasayo pati itong tanawan. Mafies sa nagihapon. Pizza size it amon didi. Hapalo, Senior San Salvador. Sa San Joaquin natural, Senior San Joaquin. It patron. Anyway, mga kasangkayan, sige. Inin... ha, Metro Manila, may nagtiksa akong kanina, wari ko no klase din hi. Ay may bag dire ang Metro Manila Metro Manila Luzon in particular ano dami ito nagsuspend ito nira klase impact dire la yan na kundi pati hiton Monday may dagihapon mga pili nga mga lupili nga mga lugar dito Metro Manila in suspended itong klase may tungod hiton State of the Nation address July 27 Monday so pagka Tuesday may dagiha may lot kontrasuna. Inin amoy niton mga kuan, iton kay, you know, sing paman all seat kuan na, iton State of the Nation address, iton deployment ito raton mga kapulisan. In fact, may da mga lugar nga gin ko consider nga no-fly zone. Karugsingon, diri pwede iton agianin kung ano nga mga aadiha kalarakan. Nga na magkukuan na da, magdideklara prior iton suna, hin, ano kay ni, hin, ganban. May dagihapon, likewise, para itong pipira ng mga nagrarally, may tungod kaya da kita demokrasya, may dagintagan yung mga permit na, dagko mga grupo, tulo in particular, but labot yun eh, of course, may dagihapon pipira, labi na itong baga opposition na side, kaya mula itong mga binantayan yun eh. Kaya naman kita demokrasya ng panggobyernohan. So kay suna ko no iton ano mat may tatabon impeachment trial waray iton Lunes ngan Martes kay iton Martes may dalawat kontra suna so ma kontra suna iton minority so Tuesday so iton impeachment trial Wednesday Wednesday mga kasangkayan so matikang na iton kuan matikang na iton ano kani matikang na iton inintagong yaman kay human naman ang panhulga or panarhog so adiluat itong tagong yaman ah hidden wealth mga kasangkayan anyway naisgutan naton ni kakulup nga sering ko paman amin iton an dinidiri an good nira ginpipinugungan han mga kampo ni Duterte in particular nga diri mabulatlat an ira mga records. Yan na, waray na. Kay, you know, nag-insugpi na. Ang mga bank records mga kasangkayan, tekang BIR, mga banko, nga di di amlak. Ha? Ginsugpi na. In fact, kundik nagsasayop, it's yan nga witness ni sasalang hiton Wednesday, duha nga mga retired manager hin duha nga banko. So matikang na. So amin ni nira dinidiri ang good nga bulatlat. But before hini makasangkayan, inen di ba naghiskot kita kakulok nga hikuan hi bipisara wari din hi lumakat hiya ngadtuhin libang nga nasod at iya travel libang nga nasod pero with authority ini gitagan ni authority makasangkayan iton na presidente ngadto hiya Qatar up to 31 ini ito niya travel actually di kita maram kung na-escape ini hiton suna ha or na-escape hiya nga you know di kayo makakabati ka man lagi hapon pero tiya siguro nga para kung god waray di malakat na lako okay di ka maro yagit pamati natural given ito So up to 31 ini actually 16 an iya travel ngadto in lima nga nasod 16 to 31 ngadto iya Qatar, ha Germany, UK, Northern Ireland gan sugad man han Netherlands. So upod din hi ang dahig kakantuon niya magkasangkayan. Now, ano itong iya kuhan? Ano itong iya, ano itong iya purpose? Kay bagahin may dan iya inin something nakikirita hiya itong mga OFWs. Ang manggulit kuhan niya. Kay way nga makikirita kahit mga OFWs para kuno isulong itong interest itong Pilipinas. Hmm? When we sing interest magkasangkayan, maupay iton, kaupayan iton. Di ba? Kay siyempre, di ka good mag, di ba? Pero tarihas man itong interest it Pilipinas, it imong, kumbaga nagdudusok ka pa rin interest it Pilipinas, kay bagan puro man lang pandaot, panraot, panlibak, it imo. Ah, di ba? Oh, kakanon na nagaduhay mga nasyon, makikirita at mga Pilipino community dito, and then sumiring it Pilipino, it gobyerno maupay. Ah, so na tutugunan tanan kung ano man itong panginahanglan itong, di ba? Waray, diri, it gobyerno palpak, it gobyerno kurap, bangag it presidente. Ayon it kapakanan ito, interest it Pilipinas. Mamati ko, interest niyo. Di ba? Diri, ini. Diri pagduso ito, interest it Pilipinas, kundi pag-interest it iyo kuhan. But anyway, nagsiring dito nga danit nga travel nga, ini nga travel, warahin expenses itong gobyerno. Madaling isa, kalugaringon ni Rakwarta. Diri nagtitikang itong office of vice president nga pundo, iya kalugaringon kwarta, di ba? Nagsiring ako, look, much money mag-good. Kaya, you know, diri matatawaran ni Mut, gasto pala nga daan kandigong, billion of pesos na, waray patrayal ha? Waray pa trial, billion of pesos na. Ha? It's more than one year niya. Ha? How much more kung magtikang itong trial? Hmm? And then, likewise, kay Kinita, waray ako mag-mine ito mga kasangkayan. Nga iya request. Kay may gibawas ka kulo, waray lang ito mag-mine. Kay ansiyan man nga ginawas with regards ito nga iya, di ba ang supposed to be ginsugpi na ikaw niyan ato ni Sulayka Lopez ani chief of staff ni BP Sara ginsugpi na iya an impeachment court para tumistigos. So dida nagtikang nga nakadto ikaw Sulayka prior han iya pag-appear dito impeachment court nakadto yung Senado kay magsisit up hin catering services. Ah, oo, kay may danira mga inin ano kay may nira inin mga holding rooms kung tawagon. May holding rooms ini para itiya team, defense team mga sangkay ni BP Sara. May nira dito room nga era la exclusive para era. Hmm? So since nga makadto isulay ka, amo iton anak rin ako main nga wala man during that time. Nasima lang magsisit up here dito kay para magkuhanin seat, magkuhanin refrigerator, coffee, something nga inano kay ningan hin catering services. Di ba anakon commit na siya ko, durgo din ka special niya. Ha? Durong ka special, kaswerte. Ha, madaling istorya. Sering ko, di ba itong didahiton hearing, bisan nga nin mga hearing la, mga committee hearing, ha, mas more itong akuhan. Di ba pagsisave para itong nga tanan? Ang madaling story, may budget ito para lang nila itong Senado. Di ba? So, sharing ko, alright, problema. That's why kakulop na siya ako nga, pati niya travel, pati it nga era pagtaka-catering mga kasangkayan, nagsiring hiya nga, waray din hi kuan, waray din hi inin, ano kayo ni, waray gasto itong gobyerno. Kundi kalugaringon ini kwarta ni Sara para iya mga defense. Waray ako ito mag-mind kakulob. Kaya na ako nun na pag-justify la na waray ni kuhanit gobyerno. Ngayon. Ha? Ngayon. Kaya na-request siya na kung mahimo it magbayad itong catering service di dahil itong holding rooms itong defense ni BP Sara Campo it Senado. ah, managdirit. Inka si swertihan. Inka si swertihan niya mga kasangkayan.
1: Anala.
0: Ako mismo, anakong reaksyon as a taxpayer, di pwede. Ah, di rin pwede. Kaya yun o, sing pamanak sumulod diretso, kimpinangawatan na kita oldo, puro pamanlin aligasyon. Di ba? O, kaya itong mga aligasyon, confidential fund, di kang itutaton mga buhis, na ano ka mo? Ha? Oh, so, ginpinangawatan na kita, niyan kay Gingkiha, parat iya dipinsa pagbaton, kita pat magagasto.
1: Kinaanala.
0: Diri pwede, maram ka mo. Although may opposition, or kung diri, mismo ang Senate President ng Siringa, diri pwede. Tinood lang kayo, no? Number one, haligal nga aspect. Di paano nun mo ito dyan justify? Itong commission, ha, commission on audit, di ba? Mauntol ka mo ito. Mauntol ka mo ito kaya ano? Waray ito ha budget, ngan waray ito ha aladayday. Nga kinanglan kun may da ka mo mga spi, may mga guest ka mo dida, may da team ka mo nga bulihin kun ano dida, kinanglan provided hit ko hanit ira kita. Mamay kayin ka demanding. So kinanglan ko no, haniya request, kami it mag-provide kun hin o, oh, nga provide kaya niya rason for security reason, for Diyos, for Santo, dirit pa nihiluan, inaano ka mo. Ano nga for security reason? Mamay kayo ito. Dikmaram kung pakatabay ini or pag-justify lang niya pag-divert an issue nga naging specialist o like ka kay Magadto. So pag-divert an iya para mawara iton sinado at papagbayan maybe diri intentionally or diri asyat iya purpose pero to divert. But di pag mga kasangkayan nga may da hiya inin request nagiging official iton. Amo ito tiya karugsingon. May ni-request, ada may catering ako dida para itutuna akong kuanhak. Bahala ka't ako kuto bako 31, by date niyo, bahala ka mo dida. Bakit ano yun, pakatamay, pakainsulto, or what? Diba? Di rin at obligasyon, sinado. Papagbalunay, papagput, set in dahon sa aging. Ngayon mga dipinsya, kung na siya naman lamang. Baray, kung baga, sing paman, ginduduroy, good. Ginduro, di maram kung baga. Dapit ini baga inin singgit or dapit ini nga baga pagduroy or what ba? Di ba? Di pwede. Ako as a taxpayer, dire ako ito. Or else magiging president ito. Di ba? For example, may da mga gist, may da mga inin mga resource person kamo. Hmm? Dire la in particular. Kaya kumademand ako, bisan ko dire impeachment. Ha? O, tekan kami di magbubut. Makakuan lang kami kuan. Makakuan lang kami catering services. Oh, kaya in the first place, Biden niyo. Kaya ano, di ba Biden? Ang kambipig, Biden yung Biden niyo, tamon diri. Bakit magiging presidente ya? Which is, diri man ngani nga, diri man ngani, di ba? Baga, siring ko pa mo, ba? Duro rin nga baga pagkaminos pagkatamay. Pero mga singi Robin, dapat diri maging bias at prosecution. May niya justification na pagkaya na. Eh! Dahil na lamang kita. Ay na kita ito. Tapos, it's tapos. So diri, mga kasangkaya, now, balik kita. Ayan na kita ito, kay diri, nadiri, nadiri itong nagkaadahin ka ako sira. Ano ko din eh? Majority mga kasangkaya, nadiri nga. Oo, dapat la, ako nadiri giyap ako. Kung nasya naman lamang ito, sige, kamot pag-provide ito. It problema ito kung consumed, precisely mispat consumed, karong singkong nagbut-but up nera dito, nagbutang nera, kaya warin man na yun ni Sulayka. Warin na yun ni Sulayka. Ano ako na mo ito pag-divert siguro. Kaya waray man hinayon para signon nga inin ano kayo, para signon nga inin dirigdada yun, mahitungod kay waray man mag-attender hi Sulayka, waray naman, gin-cancel man invitation na iya. So garantahin eh, paghimo kita ang senaryo, kaya sigurado kita di matugod si Sinado, na kinanglan rin at mabayad niyan, kaya nasing Sinado nga di mabayad, dirigdada yun dito. Pero ang purpose actual ito, ha, para lang kang Sulayka. Ikat kasi swertihan it nga. Ha? So yan na, si Nadiri naman, o si Nadiri papadayon. Pero kung hisulay ka nagpadayon han iya siguro, han iya ka-witness, ipapadayon han kuan. Pero harap mabayad. Ha? Harap mabayad, kaya pero lang ito ka days, di man ito utkan siguro. Mamay ka, pero bayad it catering service ka download, it nga nga unhin kuan lang nila tilapya. Mga diklase ito. Nandiri lang kay usala ka, putahi nila. Ha? Oo, oh, mamay ka rin, pirat charge niyo ito, pirat niya papangauno niyo nila. Kada muda muan ito mga kasangkayan. Tapos i-charge ni mo nga dihiton gi pinangawatan. Kami pinangawatan. Hindi, ganito mas insecurity. Kaya ano rin, hindi, magpamimitlok hindi na. Hindi panihiluan. Tinatapon, insulto likewise si Niton ko. It sinado, bita, pati pagkaon-onan ka tam, di matmarasa. Ha, nga di kami nangangaon ito yung pipinan nga hindi na. Kinahanglan, may na kami kalugaring on catering services. Ha? Oo, nga, inin, di kay Titan ko, di among kalugaring on la. Agi, sige, sing pa malaking bintayan. So much for that. Dire, di kit natutunawan. Pero kay, pag sumirin kay Takay, kaya hatun na. Sige na kunot kiter. Ay, kibahala. Hindi matiri man it gobyerno tiging kakuhan ito. Niging kakontrata at catering services. Kunin o tiging kakontrata ito, amot sokte niyo. Ha? Diri. Diri. Diri na ba dada yun? Anyway, sige. By Tuesday or Friday, kay Monday, State of the Nation Address, Tuesday, Counter Rasuna, pagka Wednesday, Impeachment, Thursday or Friday, matikang liwat iton Blue Ribbon Committee. Adi na, Senator Alan Peter Cayetano, itimo ayat, it problema kay. Di ba permanente nga, puro na kita kuan, impeachment, hindi nga nga limtan, pag-divert it impeachment, nga dapat ipokus na ito nga dito ng investigation itong flood control project. Oh, pati Marcolita, nga kinanglan, priority, pangimbitaron, it dapat pangimbitaron kay para magkapipriso. Nayo naman niya kapriso. Oh, sige, Alan Peter Cayetano, aadin natin ayat. Matikang na magkasangkaan by Monday, hitong Blue Ribbon Committee, nasing Erwin Tulpua, seman magkasangkaan. Kaya lang, since nga ikaw nag-aayat, gintagang kagihapon, special attention, pare-pareho kan Sulay Kalupis. Kaya nung Sulay Kalupis, kaya nung ati special attention, hiyat i-imbestigaran. It masaklap din he, kay it number one nga witness, ma-provide likewise in mga dokumento at allegation nga may mga ghost project, likewise substandard nga mga project worth billion of pesos, hatagig nga kundin taga dito hiya, naging mayor likewise siya dito, naging congressman dito itong iya distrito, may da mga ghost ngan substandard mga slope protection itira dito, uso, worth billion of pesos. Ah? Waray ko ang layto, kumbaga, sing pamanhirsi layto, maritis layto, ano man ti ebidensya? Provided itim manghod. Hilino Cayetano, amot mag-provide it mga dokumento, kundi nagsasayop, naging mayor gihapon, inididhatagig. Amot magiging witness, mga kasangkayan, amot mag-provide it mga dokumento, likewise, amot requesting party para hin-investigation iti Yamagurang. Tudas. Sing paman ni Lacson, iti yan alakono, defense, iya integrity, kumbaga, nag-cross ka itong akong defense. Ha? O, sige. O, kaduha tiya kontra. Hilakson mga kasangkayan. Ngan sugad man Erwin Tulpo. Maybe mag-request siya para rin kuhan. Mag-request siya para rin inhibition. Kay ginakusaran niya Erwin Tulpo. Para-paruhin niya ni kuhan. Nga nagpakakarawat ko nun mali-malita nga kuhan. Kwarta o kickback. Aton. Ha? Doha. Kaya naliwat. Nagporma na hin task force ito National Bureau of Investigation. Pinaay kan Director Marvin Director Matiya baging counter kwalitiya pagkaya na may counter issue iya. May dani mga property dito sa LA. Ha? Oo, pero worth a million of pesos. Dollar, I mean. So, bagahin, ada yan ang ipapagawas. But normal ito mga kasangkayan. Tingko pa man, ipag-akusar madali, pero makuri itong pagprobar. But anyway, nag-form na hin task force para itong SEA Games 2019 investigation, itong National Bureau Investigation. Inot subject din eh. Again, Senator Alan Peter Cayetano.

0: but amo target ito itong blue ribbon actually di nga nito si Friday but I pamati ko I doubt nga maka take up in Iraq you know damot kinanglat pero kung investigation at pagtaga flood control pwede kay ano ada intact ada kalino it manghud ni Alan Cayetano Lino Cayetano iya na itiya present position iya itong general manager itong PTB iton kanan gobyerno inin na television network iya itong general manager so iya itong ma-provide itong mga documents kaya nag-ayat ni iya one time nga sige daw by 2028 waray Cayetano nga makandidato at naging kiton naton di kita maram kung ano't magkakadereferensyahan ni Nira ano't magkakadalituhan kaya di pa magkasangkayan niya kukontrahon mo na ikot mag-request lalitamot at sinisiring ayaw pagpakamalimpyo ano yan ako na nga kumbaga waray na good kay maiha na Mahinduro imagine 2019 2000 na nakita yan na 26 ha? Ano yan na waray na takay kaya may siguro nakaguring may mga proyekto bilyon at ginirisuryan ha more than kuan ito more than inin na plunder ito 50 million la itong plunder likewise it nga pagtaga flood control project niya didhatagig more than gihapon kay bilyones it ginirestoryahan ha so ma-qualify yung plunder madaling istorya bagin lumana tiya tahaton nga nayo na kan Jingo Estrada kan Marcolita ayaw na include naton kay si Bilian man ito ikaw niyan Mike Defensor minus one na liwatira. Amo ini. Kaya sharing ko pa man. Unhad to iyo. Yan, adiri na iyo. Dumasiring. Kaya ligasyon precisely. Kaya wala pa mat finality. But remember it plunder nga kaso. Mabubodo ka na diton. Kaya wala ito piyansa. Ha? Kaya di man paro yan na nga mag-file kang kaso. Mag-hearing yan na. Buwas may decision na diri. Inabot itin siyam-siyam. Bagay kay damo dito mga boys mantaad to sa kum. Kaya naman ko nito kay kakanto man ito amo lagit pakyanay hain niya dito at kanan male or female dorm. Trigiro ka good. Anyway. Temporaryo na itong sadan balita o tapuson. Ining atong taramdan niya nga simana. Taramdan.
1: Napakianan na.
0: Lunes lot kitang adlaw. Amo gihapon nga oras nga ni stasyon. Nagpapasalamat ha iyo han iyo pag-alin susunod sa COVID o sa kasimana. Likewise, han mga damo-damoan nga nag-alin susunod na akong online program, RL Talk with Danner Kies. At technical, Engineer Ronel Angay-Angay, likewise, Engineer Jade Berino. Ini naman, Hika Vibes, Danny Murbus Rikies. Nagpapasalamat han ipadaan niyo pamati. Maupay na lwat nga aga. Happy weekend. Hatong ito na.
1: Napakianan na.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
4: Hansia Clavel.
3: Ilan na edad mo, Nay?
4: 75.
3: Ano na bagtag mo?
4: Among man lang natin ako na baga daw. Sakit mo lang.
3: Nag-aalay?
4: Nag-aalay.
3: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
4: Amo lang yun. DPH, pag may PC. Sunod. Ang distribayo.
3: Ano ang imo nga nabatsagan sugod sa naginom ka na sa mga herbal food?
4: Okay, ito bala daw. Ay, ako nakatisag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
5: DJX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: The time now on FMR

0: Bida sa kwentuhan. Bida sa kulitan. Bida sa tugtugan. Bida ka, Vibes. Kasama ang heartthrob ng bayan, DJ Papa Pear. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Rayot ang morning mo. Dito lamang sa inyong number 1. Bonggang-bongga ang iyong umaga sa napaka-awesome na tugtugan at walang humpay na masayang kwentuhan. Bongga Ka Vibes! Kasama ang bonggang Jolly DJ ng bayan, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka Vibes! Ang lupet! Mga sikretong na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalab sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet! Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang sa iyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.

0: Walang lipatan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Alas 6:15. Panindugan, karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday han pinili nga mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkag han komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan han sakto nga kahintang. Tindog og komentaryo han, komentarista. Panindugan!
3: O paingaga mga kabugtuan, welcome na ito na pagkauro sa Taramdan na Panindugan. Yan ang adlaw. Biyernes, July 24, 2026. Maupaingatak na mga hinigugma mamarati. Magkakauro sa kita, tub-tub ha, alas 7. Yan ang aga.

0: aton mga oristoryahon, aton mga balita, nga aga, magkakauro sa kita tubtub ha, alas 7. No? Samtang naghihinapos ang simana na sulod ang panibagong inin simana para iton aton State of the Nation Address. Yan ang Lunes. Og ang aton presidente nakatalaan mag-deliver hana iya State of the Nation Address. Og anaton pamulaton para hana announcement hin mga paglaom ngan kaupayan hana aton nasod pinaagihan aton pangulo, no? Kana nga maabot nga Lunes pitsa 27, no? Ikaapat nga Lunes sa July 2026. Kumusta mga hinigog mamamarati ha aton mga merkado ha mga sarakyan maupay nga takna ha iyong atanan waray impeachment nga matatabo impeachment trial yan nga Lunes kay it impeachment adto pa magpapadayon itin Miyerkules. Pero di dayton Miyerkules ada matikang alas 10 hiton aga, no? Na may ginlalan at manggod nga timeline, no? Ana aton ini na mga ani mga aton mga ginlalanat nga mga adlaw para hikita in makahabol nga matapos dayon, no? Nasering han presiding judge han impeachment court ti Senator Chis Escudero sulod pa kita kuno ha timeline, no? Nga diri atrasado o diri sugad ito ka makaon hin halabang oras, no? It trial itong impeachment. O anaton mga testigos in nakalugar hirahit mga pizza ng oras nga para hira. Anaton ini dinhi kung aabuton ba, no? Parang makahurulop ba? Ay inin na 16 nga butos it mga senadores in diri kita na kasigurado kung bisan pa makusog iton ebidensya, no? Na bisan pa niyan kung may dagon madigon niya ebidensya ay diri ni mambubutos it adadida in para kita makaabot hin butos nga inin 16 ha iginannounce na itong adaan nga ito na butos para maabot ni mo ang conviction in dapat 16 it 2/3 it nga tanan niya miyembro hiton senado na nga tanan niya mga senador dapat 16 nga inin butos,
1: Ots,
0: no?
1: Ivy.
0: Og an aton mga aada nga na riwa og naka-align hit tao nga subject in impeachment in dapat it mabibilin lahaira in walo, no? Kay kon maglapos na in walo dir na maabot it 2/3. Larado ka opay nga baga pag ihap-ihap mo pala, no? Maaram ka na din ang adaan kunin ot mga hardliner nga na diri mapalugi, no? Hina bagadadapigan, no? Pero amo nga niya daw nga baga pagkita ko baga kampanti pa itong mga adviser kay haira pagkita inin diri aabuton iton butos. We hope nga di ringahaw kuno magbago. Kay kun magbago it kapalaran. Talaga na aabuton ini. So lakip ini it destiny nga gingkikinita naton, no? Hita sunod nga magpapadalaga nito naton nasun, no? Now, ha kahimtang naton panahon, a weather advisory number 11 na ang tropical cyclone Quiapo ang sugadman ang habagat or southwest monsoon para yan ang parahin July 23, 2026, no? Nga na iniin sinundain in tropical cyclone bulletin number 8 parahan bagyo nga Quiapo ha July 24, 2026 ang Quiapo Quiapo, no? In kumusog pa. Como usang tropical storm ang samtang ini nagios tikadto ha inin extreme northern Luzon, no? An location an Quiapo anina hana maagahon an sentro han tropical storm Quiapo gin babarabana ha inin ngatanan nga mga data na kada 345 kilometers east of Apari, Cagayan, 18.2 degrees north, 124.9 degrees east, no? Nga na may da maximum nga daranga hangin, no? 65 kilometers per hour harani sentro, no? Gustiness of up to 80 kilometers per hour and central pressure of 998 up to the extent nga tropical cyclone winds in abuton it abot it iya diameter of 460 kilometers from the center. Nga na iba-iba nga mga lugar in maabat same, no? Maabat in mauran, aburido nga panahon. Maitungo din nga aabato naton nga inin inaabat naton nga bagyo nga Quiapo nga inin aton gin mo monitor para diri manilikado ito na aton mga tagsa-tagsa nga kinabuhi, no? Aton mga propiedad, aton mga hiagi anat mga ginggulan, no? Didihit mga adihan negosyo commercial nga mga building di maga diri masyado pero didiha agriculture ni mga nangag-umaha mga barangay in masyado ka in importante era iton kahimtang iton panahon baga na maraot nga iton panahon dako nga bagay ito haira warahira aanihon. Anira mga ginggulan, gipalit nga abuno, mga sinuhulan, ang pag-inaraduh, nga tanan, pagpatubo hanggani, ana ira ginihingyap nga pag-abot hit takna, may daanihon ha, ingin ani kay gindasuras, pananglitan hanbagyo. Kung baga kita nga diri kita baga mga mag-aruma, diri kita aadahining aklasin pangabuhi, diri kita adahin nga klase na negosyo, agricultural business, awaray. Waray kita ini maintindihan. Nga diri kita makaintindi hit karuyag sidngon hit kaimportante para haparag-uma. Diri sana ma guba ito nira inimpag-ani. Pero din aton, na ato nini baga medyo maluya man it abat ito na aton bagyo din ha aton, so sana waray na mga masunod at nakita hitlapos iton katunga-tunga iton tuig yan ang mga panahon nga na iniin masulod na it mga di ba iha ka mat Agosto mga ber no adaliwat ida na sa murang it damo nga bagyo nga saan umatapos itong tuig bagahin na naton gini-explicar no saan o natatapos it tuig na adekay bagan gilalanat pa ito na aton na panahon hin magkaadahin na bagyo nga na ining mga bagyo in di ba may average ni 20 nga 24 bagahin na kinanglan pa magkuta na para maabot ang kadamuon nga amogod pirmi nga inaabot nga bagyo sana diri na no last year may mga inabot makita nga bagyo pero baga diri suga dito kaduro nga nakadistroso ha aton dili baga pagbag-o purya buyagla nga na ipahirayula no sana amo man gihapon yan ang atuig nga diri suga dito kawagin duro an aton na pag-aabaton nga inin bagyo dinhi ha aton lugar no an sana talwas nga tanan an aton mga pangabuhi an aton mga balay an aton mga paniguro ha maupay nga mga plano ana naton mga plano daw kinanglan permi sapunganin mga pag-ampo bisan ano pa nga mga plano kapag ka diri itugot kay waray igampo ha diri daw ka aprobaran no mot sharing no salit ampo-ampo gihapon ana labaw nga makagrahom amo paghihapon no anak tuna nga itun pagbubudol yan ang mga panahon, no? In ipinaagi na lahat mga usahay, mga text messages, mga pag-create in picking account, ta Facebook, ng Messenger, no? May na paghihapon mga budol-budol nga harap-harapan, no? An binabalikan ta ini nga istorya kay para iton awareness sa publiko in magin maurupay pa no kay an aton you know an aton balita adin nakalabay nga adlaw nga may ada piki nga kwarta nga igin papalit in ira binibiktima 83 anyos na nga nagtitindaha merkado no ana ana baligya in bulad no ini klarado ini mga kabugtuan no ituyo ini nga para diri mamatikdan ana piki nga kwarta nga ira gagamiton 83 anyos na nga senior citizen na ira inin an ira gin bibiktima ini bitapa waray na ini tanga na ini intalon no diri na ini listo maluya na ini nga madali ni naton mauwat no ada kay nahabaro pa nga inin piki ang ginagamit ay ang kwarta nagkadadakop daw ini no 130 pesos gadla an usa ka libo nga salapi no an gimpapasuklian no kahuman yung baga pira ka minutos nagaduda hilula or an biktima nga iba man ang itsura hininga kwarta, no? nga na baga binuligan hin kasapit niya nga concerned citizen nga na dayon nga gintubyan ha kapulisan ada kay nasakpan pa ana do. Sumayda pa mga suga dito, no? Nga mga klase hin budol-budol. Ikaw diyan mga budol-budol, eh mga natawag haaton, ini nga nauso nga mga tawag ha telepono nga nagpapakilala nga pulis hira, no? Nga nira in nakakapot na in warrant of arrest. Pulis hira nga may dananira warrant of arrest nga may adakakiha. Og kinahanglan mo maghatag hin kantidad anay 20,000, 30,000, pwede dako pa para diri kapag dakpon kay adi na itim warrant of arrest ko no, i-deposito ini nga kantidad din hihini nga account, no? Amoy ta tutdo ito hit natawag haim. O di kaya na-message sa imo, no? Damo ini, no? Nga mga modus hinaklasihin panguwat, no? Makwartahan ka la, no? Ana tinatawagan nga sinisiring nga darakpon ka may daka warrant of arrest nga na adi na ako nito ni mo warrant of arrest pero para diri ka madakop, no? Pag hatagin kwarta, no? Eh, wawad on nato nini nga kaso din manarayo kamot iyo negosasyon kung magpadara ka, no? And, maupay nila kahit itong iba na hanumdom pagkonsulta anay hin maaram tanay abogado kung ano't iya bubuhaton, no? So, diri iya nakakahataghin kwarta dayon, no? Kay danay, porsigido o persistent it tawag nga na pagpahibaro nga okay, ito nga klaseng tawag, may daka na aristo, may daka kaso, darakpon ka para diri ka pagdakpon pag deposito or ipadara ini nga kwarta nga di, no? Ha? Makaradlok ito, tungod it katarantar, baraka dayon ito na tao, anamon at iya kabutangan, nga nit iya kalibrihan in nakataya, so nanay na hataging kwarta, no? It iba ito, nanay dinala nag-aaring asangani, no? Kulabi na kuning katatamaan nga may ada kaso, no? Or may da, nanay ito nato na nakikita ang iba, may da baga mga inutangan ba? Nga na di pa baga nababayaran. So, ang iba, nakakahatagod. Ang ibaliwat, na makiana-anay, no? So kung na makiana, danay makuri pagod kumbinsiron. Nga kung waray kakasuhan una, ay adaman ito ha criminal procedure kung nalapusin unom katuig or upat katuig ngan nalapusin upat katuig na nanginanglan itong tinatawag nga preliminary investigation, no? Itong nga lapus katuig, upat katuig hit kapresuhan, no? Nga penalidad hit kaso. So, tungod yung maagi itong preliminary investigation, susumunan o susumpinahan ka anay, makakarawat kang sumpina pagpabaton, no? Kung di man maaram, usahayin na procedure ito natawag, no? Masari nga, kaso na mo, murder or kidnapping, no? Dako ini nga kaso, salit hatagin ni dako nga kantidad, no? Ha? Kung tungod itim kabaraka, labi na kumbaga, magdiri kung malimpyo itim konsensya, padara ka dahil ng kwarta. Ako man ito, danay, ang iba nawawaran ha, na nakakwartahan ka la, no? Ay, diri itong pwede itong kaso, labi na nalapusin upat katuig itong kapresuhan nga sintensya, nga madiritso pagpalusa din warrant of arrest, no? Kay may da tinatawag nga prosiso, nga papasabton ka anay, nga na ikaw in magbabaton san o kumadtungahin mga papanlusa din warrant of arrest. So kunan mga sa una nga mga adlaw, mga bulan, waray ka man makarawatin mga pasabot nga ikaw in may da atubangon nga kaso, adi karisin yun buwa ito, no? Nga na may tungkol niya buwa ito, himo-himo ito, ay dayon paghatag hinkwarta, no? Kaod ganin ni aton baga analysis ini nakilala ni Haim na, na nakakuha nga ni hin number nimo no an hin uban makakakuha hin number mo an makakuha hin number mo an may da access nga haw hiti mo number no madiri man hiya mismo direkta bangin may adaya kilala ini nga paragbudol no ngadtohan imo dati kilala no bangin baga may da sikreto liwat nga kangaralsun nga bagin inutangan mo nga waray ka babayari no nga may da liwat tuyo nga waray bisan niwa waray ka utang haiya bangin hi ikaw in panguangwartahan la no samba anong bubuhaton kapag ka may sugad hini nga mga tawag haim ayaw dayon ka tarantar hinduro labi na kumalimpyo ito ni imo konsensya. Kana ayaw dayon pag bayad o paghatag ing kwarta karagmitan niya panahon. Ana bubuhaton mo mag konsulta ka anay. Ano ta imo bubuhaton? Mag makiana kahin imo tatapuran nga abogado diri man ito na bulgar kay ini in secreto man confidential man ito ni imo problema kadto imo abogado no. O diri ka angay nga mabaraka, no? Ini, waray kita ni ginapapatungdan nga kliyente ni dinhi. Kundi napapansin naton nga ini in usang nga modus. So ginpapasabot naton na general public nga diri ka mahini mapatarantar hakaragmitan niya panahon. No? And hika mo in mamakiana lahin maaram nga na diri dayon na mapatarantar nga magpadaraka dayon ng kwarta. Kaya mo ito it ira strategy nga it magpipirit haimo nga para inin ikaw in mapiritan nga magpadarahing kwarta it paghadlok ka haimo. Nga tungurit katarantar mo nga nahadlok ka, nababaraka ka, nganan imo kasalbaran ang paghatag na lahing kwarta, no? Mapadara ka dayon. No? Kung sugaron mo ito, permi nga pamaagi, nagiging malin ang puso nini nga ira modus, nga na mahitungo dito, ah, damo pa init ira biktimahon. No? Okay na pinakamaupay, kung baga labi na kung maiilob mo, imo labaga turutang duan. Pagkatapos, pakikita personal. Nga na pagpasabot ng adaan ng mga otoridad, no? Ha? Iupod mo mga taga NBI, CIDG, aton Philippine National Police, mag-aram inira, no? Mag-laksi inira. Okay? Mugod inira at mga kontra itong krimen, ay mga record na gihapon naira, so mag-aram na inira. Tiyonan ho i-entrap o dadakpon ini nga mga sugad ini. Nung kahin imo pagsulohon iton nga na imo la iga sikreto haim kalugaringon diri ka mga turog nga na maghinitaas iti imo blood pressure hindi ka makahatag hin kwarta pero ikaw in mag-stroke on mag-cardiac arrest ka, no? May tungod kay may warrant of arrest ka na, no? Pwede nga pa polis na laka mo diretso magpasabot na pwede mga iba pa nga mga otoridad, no? Na sasagdunan ka kung na tiyonan nini. Pero kung may daka nga ho, tiabot nga warrant of arrest. Iba ito nga istorya liwat, no? Pero kung waray naman, napausa ka hain ni dapit, no? Damulay ni nga mga, imbes nga uutangan ka, kagamitan kahin pampataranta nga istorya. Nga na ikaw in magpapadaradayon inin kwarta ay kalabutan ini, no? Salit ayaw dayon ka tatarantar. Nga na panginanohin maupay, no? Amo iton mga talagunting mga concern danay nadako kung napapasagdan, no? May daliwat diri dapat padakuon nga duro-durohan liwat ha imo pagpinanhuna-huna nga nahakadto iton imo maupay nga panlawas. No? Alas 6:42.
1: Ano ba ini? Makuri manini na permi na lahi bobo itong ako na aani nga diha amon umhanan. Sana may da mga pamaagi nga makakabulig mapahitaasan amon ani.
2: Ayaw kahulop ka agri. Ang Department of Agriculture imay ida mga programa para mabuligan iton aton mga rice farmers.
1: Talaga? Ano-ano naman ini?
2: Maaram ka ba na ang Department of Agriculture Hanrayon 8 ipinaagyan rice program imay ida iginahatag ng mga dekalidad ng mga hybrid ng inbred ng binhihan humay, abono o fertilizer, makabago ng mga makinarya, ng training kabahin itong mga makabago ng pamaagya pagtatanom, panuyuan mang godin nga mapahitaasan ani nga kita na aton mga paraguma.
1: Pero kwalipikado ba ako yun nga hinabang?
2: Kung ikaw no sa nga parauma nga nang imo umhanan in irrigated area nga rehistradon RSBSA o kung NFFRS encoded nga apiton Irrigators Association, kwalipikado kahit ang nasabi nga hinabang.
1: Maupa ini nga sumat. Dako ini ito na ibubulig ha amon.
2: Parahan kadugangan ng impormasyon, bisitaha o makipagsumpayan ha opisina hiton Rice Program han Department of Agriculture Region 8 o pumakadto ha Ayo City o Municipal Agriculture Office. Ini na pahinumdum inhatag ga iyo han Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga estasyon.
3: Samson Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Balik na ito na programa. Mga balita, no? Istoryan taan na yung pag-abot ni Secretary of State Marco Rubio, no? Marco Rubio, dati ni Senador ha Amerika, no? And political party ni Republican. Baga nag-isa ini anay kadali nga gusto maging presidente. But later on, nag-back out ani pagduso aniya kandidatura nga nagsuporta kan Donald Trump. In the first place, maaramiya nga di raman niya madaog pa. So, pagsuporta niya kan Donald Trump, iya in ginhimo nga cabinet member ha administrasyon ni Donald Trump, ang tinatawag yang Secretary of State, no? Secretary of State, baga it amling-amling ito sa Pilipinas. Ayton executive secretary ka. Pareho ka na Ralph Ricto ka din sa Pilipinas. But Secretary of State nga ni, baga ikaw iton na little president, no? Ikaw little president hit United States of America. Na kung ano ito yung mga kiwa in aprobado na sanction dito hit presidente ito ng US. Ani, kung may rekomendasyon ka, dakot posibilidad, no? Nga aprobaran ito ni Pangulo kung iniinakalinya ito niya mga agenda nga na ano tiya mga pagbubuhaton, no? Nga na iya ito, no? So na kanihi Secretary of State Marco Rubio kakulop, no? Ang baga activities good kakulop. Nga samtang gini-istorya, wari pa nga ni kahuhuman ang istorya han pamalbag han Chinese Coast Guard han China nga humarani nga tuhan barko nga BRP Sierra Madre. Ini nga BRP Sierra Madre, amin it araka-ako niya barko nga igin tugrob o igin bastrok didaha ada tungo di tinatawag nga Scarborough Shoal, no? Or Ayungin Shoal. Ini nga parte tawag ini dida low tide elevation. Nalutaw it mga bagan may bato features kon low tide ito dida. Kayan tawag ay low tide elevation it pag describe ito. And opposite ini high tide elevation, bisan pa kung high tide, nalutaw lagi hap. Ang mga bato-bato o kung di man tinatawag nga isla. Kay haon close it definition ito na isla, dapat mabubuhi itong tao. Kung di rin pagtataga hitsura it pagtawagang isla, dapat na natumbod itubig dida nga maiinom itao. Ikaduha, pwede ni mo pananuman. Salit kung natumbod itubig, may da ka maitatanong dida, isla na itawag iton kay mabubuhi itao. Pero bisan pa dakudakuan, nga may da pabaga ini na pwede ni mo himuon nga runway, and, you know, itsuklanan itkabuhi tao, diri amo. Kung iniin dakudakuan, pero actually may tuna, pero diri matumbod in tubig, nga waray mabubuhi nga tao, it, pag-describe ito, iniin bato o kung rock. Kaya, iniin diri isla, kung tawagon, no? Ini nga Scarborough Shoal ayungin regular ang paniguro tat gobyerno hinidida, no? Nga ikada ini nga barko komo tigaman nga it Pilipinas in na insister it sovereignty rights it exclusive economic zone. Kay ini nga Scarborough Shoal ayungin Shoal mga ade ni 150 nautical miles tikang halabnasan iton Palawan, no? Tsuklanan pirmi kunhain masukulhin 200 nautical miles diri dito taruyeroyan nga labnasan. Kunhain dapit it isla nga matatawag nga mabubuhi itao entitled ini parahin pag-generate hin 200 nautical miles. No? In case it ayungin o Scarborough Shoal it pinakahirani haiya it provincia at Palawan, Palawan province, and di na ka makuha hin pagsukol in 200 milyas or nautical miles, tipakad ito niya kinamumutangan. Salit, sulod niya hit 200 nautical miles nga exclusive economic zone hit nasod it Pilipinas nga diin it Palawan sakop man it Pilipinas. Now, waray pa nga ni kahumanan or istorya ini, ay nanhiran ni manlay ni nga mga Chinese Coast Guard dito iragin na aaway ngan gipapaiwas liwatira han mga navy naton nakadahito nida kay nagkakampo ito ini nga barko ginihimo ini nga kampo liwat hin na aton kasundaluhan nga nagbabantay dito, no? Usainit baga challenging nga assignment itong sundalo kung di da kay butang. Wari pa nga ni kahuman ng istorya, in bisita pala ni President Bongbong Marcos, ang duha nga mga Samaran Haolo, intagan hin award, no? Ni Presidente Bongbong Marcos, in medal ni Lapu-Lapu, may tungod anira, inin maupay hindi nga buging buhat parahan aton nasod. May danaliwat istorya kakulop, ngan barkohan China, gin pa posisitan na liwatin na tubig, no? An aton liwat barko han Coast Guard naton, an sugad man han aton inin taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ada dida nag lilibot-libot itong kadagatan hininga area, no? Pero an mao pilot dida waray maigo an aton barko kaya waray perhisyo. Pero kakulop gihap, ang Secretary of State ng Amerika na kanhi, no? Ang istoryahan, usan highlight ang pagbisita ni Marco Rubio din niya Pilipinas, ang kamurayawan ha Ukraine, nasod han Ukraine, kay Hilabrov nga amo iton gin-assign nga diplomat ni Vladimir Putin hit Russia, nakanhigya pa Pilipinas. Ngandidi ha Manila ang era oristorya, parahin kamurayawan ha Ukraine, no? So pagkanhi ni Lavrov ha Pilipinas, anatuna nga ang China la ang magiging concern, iningayan in tamagihap nga ang diplomat han Russia din hiniya kakakita. Kaya para undangon na itong gira ha Ukraine, habot nga Ukraine ang itong Russia, no? Amog gihapon init mga ginaawayan, mga teritoryo, mga tuna, hinot may sakop hadi, no? Hinot tag-ihi ito. Amog ginaagwayan yan ang mga panahon. Yung mga hinin, legdin hiyaton, gingkakadiferensyaan, amog ini kadagatan kay ira lagi ko, no? Kay sakop ito, nanayin das line, ira pag-angkon itong China, no? Pero ang tinuod, sakop itong exclusive economic zone, kaya wala man tag-iya itong dagat, ha, balaod international, kung narayo-rayoan na, paglapos mo 200 nautical miles, ang tawag ito nira, Tierra Nullius, o it belongs to no one, no? Nga mga prinsipyo ha international law, no? Ipinapakilala, hita para maging orderly it kanasura na kalibutan, no? As long as civilized country ka na, itot mga basaranan, no? It is interesting nga of all places ang atanan niya kanasura na kalibutan din pa ha Manila magi-istorya hi Marco Rubio nga na hana inin diplomat han Russia para itong pag-undang hitgera ha Ukraine, no? Dadamo ini na inaatindiran hit Amerika, no? Nga na kundi rile ni baganaga alang ita Russia in usang superpower gihap nga country, may hana ini siguro nga gin gagaran hin agway, pero kay bangin dumako ining agway kay may mga kaalyado gihap nga manilikado itong mga tao lugod nya waray mga labot ngan mga inosente. Kaya diri basta-basta nga nahiritin Amerika, pero kung kakayanon paruton Iran, no? Biniberehan dayon itong Amerika. Yan ha, sige itong bombardiyo di diha Iran, ha? May tungod kay inin ko-control hit Iran itong Strait of Hormuz nga aragian itong kadagata ha kadagatan nga aragian ng mga barko nga may da karga nga mga krudo, no? Matarum nga kayakan ni Marco Rubio nga ini nga Strait of Hormuz kun itutugot ini hit Amerika nga kontrolon hit Iran nga kun diri ka magbabayad ha Iran ha kada pag-aagi Strait of Hormuz bubombahan barko tanker nga naagi dida. Ang sering ni Marco Rubio magiging bad president ini, no? Manat bad president karoyag singon diri maopay nga susbaranan kay susundon init ibat kanasuran like it Pilipinas diri kapaagion dida ha West Philippine Sea bisan sakop iton hit aton exclusive economic zone may tungod la kay ginaang ko ni China kay may dakuno heran 9-line kuno, no? Di ka na paagion dida kung diri ka magbayad sa China kay masunod ini dito hit sample ang Iran ha Strait of Hormuz. So, magiging ira na itong kadagatan, maguguba it patakaran ha international law, ha mga dagat, no? Mga archipelago. Kaya, minsahit Amerika, diri masugot it Amerika. Na itong Strait of Hormuz, kukontrolon it Iran. Nga kung karuyag mo umagi, mabayad ka. Kay bangin ini pagsundo ni China dinit kadagatan ha West Philippine Sea waray na kita exclusive economic zone nga tatawagon diri pa magpapakaagi it barko habugos nga kalibutan kay mabayad ka na ya China ayra na tag-iya, no? Amo ini nga amo ada init meaning makikirita ita mga taga-ASEAN nga di rila suluhon it Pilipinas ini nga problema.

kalibutan ay waray pa man ini maabolish nga ang clause so amo pa ini implementar kana mapanahon bisan niya ni waray treaty so ganit ang clause may tinatawag nga customary law no anhinaraan customary no anhad to pamayahin barko waray manabalabagit barko nga di ka pwede umagi din ikaw na di ka magbayad kay may tinatawag man nga right to innocent passage maagi kala madayon la kami no? Aray kami to nila no now paghingadayan tayning ginadududlungan hit mga taga pro ng anti ha social media yakan ni Senator Judge Robin Padilla ngalong sana ang prosecutor ay hindi one-sided. Gusto rin ni Senator Judge Robin Padilla nga samtang imo ginpo-prosecute it subject it impeachment, maugop kagihapit iya dipinsa. Ha? Kay para diri ka maging one-sided, no? Ano ita punto hini din he? Nga nahimo man ini nga dako-dako niya bagay nga istorya. Kay ini nagsusumat ha mga Pilipino nga nakalibutan nga di rin ahabaro. Ita Senador Judge ito ni So, ini pala sinyalis na ini nga diri ni haasi at pag diri ini haasi at paghuwis. Kay it prosecutor diri itong referee, no? Hira itong dapat diri one-sided it judge kay pamati mo dinit ebidensya at prosecutor, pamati liwat itong ebidensya hit dipinsa. Kunhain itong baga mas mabugat na amo to ni mo babasaran nga totooro niya ebidensya. Pero kung prosecutor kain talon, diri ka din talon. Pero kung prosecutor kain impeachment, diri ka guniton makpakad to hit dipinsa. Kaya mo nag-adway na nga nito dida, objection, no? Ay iton papel, hit panel of prosecutor, hin mga congressmen, no? In subay ha constitution pamatud-an nga ini nga tao dapat ini matanggal ha katungdanan kay ha mga grounds in betrayal of public trust graft and corruption culpable violation of the constitution etc no it may ada duty and burden of proof para magpamatuo dito. Amo ito na prosecutor, no? So, iti duty in pagprobar nga ini dapat initanggalon serbisyo kay oho guilty ini. No? So, diri ito magiging double-sided, no? Kung magyakan ka ini, nga sana hindi one-sided ang ating prosecutor. Waray nakita hini pagdidibatihan nga ignorante ini nga yakan no ana amo ini ton ginaagwayan ngalong sing pamanan mga at nanay tawagon dilawan na diri na hera dilawan kundi pink kakamping na hera tira gina iinawayan pati han ibang mga mag-aramba nga nakita ko no kamo it iyo ginpili ka senador. Alilot niyo lang na baton niya. Yes! Inam kinahanglan hin damudumuan niya aram kay importante la kuno maogo pa amon talaga na mga Pilipino ba no dilwat naton waga pwedeng gagaran ito pero niyo hain man kamo hining panig hining isyo may daga mo mga anak nga mga pinaeskwela na mga anak nga nag-aaramin maupay, no? Laki pinit mga nahakatawa. And ikita nga mga maugop kan Robin Padilla, ini nga aton mga
estudyante nga mga nag-aaram, adin ha mga kolehiyo, bisan senior high

0: Disculpa là, no? Hopefully, nag-interest na yung politika. Di na ni ma... Di na ni ma... Oh, gupit mga... mga... sana ang prosecutor ay hindi one-sided, no? Sinin, mamay kito na... Nabaliw na yata ito. Mamay kito nga mga comment. amo ito, no? Pagkatapos, nagna-number one pa ang mga survey, ang mga kandidato pagka-senador. Ano? Ang mga mag-ara, may liot niyo pagbasula. Diri ito karisin nyo niya nakatamay. Diri. Mga inin kamag-araman in the first place, ito naton pinapadara. Nagpapadara ba kitahin inin mga delegado, delegate, at ito aton constitutional convention, hin mga ultimo, diri dito makaka baton itong direct bati ha inin kunkom, no? Yan na natin mga miyembro natin constitutional convention hira Father Joaquin Bernas, no? Nga sagrado nga tinatahod ha constitutional law, no? Nakabasar ha atin niyo, no? Magyaka na nga ni Father Joaquin Bernas may mga kalabutan constitution. Bisan pa hira abogado o retired justice hira, mamamati hira ito nga padi, namatay na yung talon, no? Pero iya mga libro, ada pa, no? Usa itong ang mga delegado. Hira yung pang delegado, Christian Monsud, no? Dati naging chairman han Commission on Elections, no? Kinasuhan na ito, han tatay ni Raalan Peter Cayetano, ikaw, oh, diri ka nagpa-practice na law, kay didikala ha mga korporasyon, ang pag-intindihan to ni ang tatay, ni Senador Cayetano, tatay ni Raalan Peter Canpia Cayetano, nga itong practice of law in nasulod na korte, nagawa sa korte, nabubusaan it judge, no? Bangin pa nga ni ma-contempt kung maging malabad iti ya behavior, no? Pero kung naanig ka laban na sige ka lang himuhimon papel, no? Di itong practice of law sa mga Supreme Court, no? It practice of law in bisan na diri ka nasulod na korte, basta nagamit kit ay mo aram, pag-abogado mo, kaya natong pang-abogado, diri man la puro litigation, kundi pwede deals, pwede negotiation, pwede contract drafting, writing, and reviewing, no? Ita mga you know depende kun hain mo gagamit at mo ara pag abogado mo sa iton, no? And lagas na yan, pero bugos pa iton integridad. Hino pa ba hira in former Chief Justice Hilario Davide, no? Iba pa ng mga eksperto kaudgan, mga abogado haros may dala dito mga kapadian, no? Kaya nakasuksok ha itong constitution. It protection ito na nag-bugos nga na nag-uurusa nga pamilya. At pinalabidida itong provision itong family is the basic foundation of the society of the Philippines, no? Kaya kung magpapa-annul kaya ng mga panahon, may tungodinin na mandatory constitution, diri pwedeng aprobaran it sabot-sabot lang bulag na kita. Ay ini nga itong ginagamit nga ni ground it annulment, basa rin in canon law, no? Ang nariwag rin din he, ang mga kapadian nga mga miyembro, mga baltok nga mga padi era Joaquin Bernas gyapon nga diri sugaron nga madali lang magbublag ito na itong pamilya, no? Amo ito ta aday nila, no? By the way, namatay na lahi Congressman Edsel Lagman. Waray na gun mabuhi ang divorce. Pilipinas. Pero hapit na ito nakapasar, no? Ha? Amo ito, butahin na ito. Baranhawo na ito nga balaod, no? Ha? Amo gihapon ini ng mga prinsipyo nga ito na pag-asawa hindi rin pa kinakarawat nga ni same-sex nga marriage sa Pilipinas. Kung magkasi ka mo lalaki, magkasi ka mo babae, hala, pwede ka mag-asawa. No, bayan. Na siring pa ni Manny Pacquiao, Ang karakasan yan, mga taga LGBTQ+. Along mo, paipakunot hayop kay na, tol-tol ko na babae. No.
1: Malinduban!
0: Agya ka rin ni Manny Pacquiao, ginaaway hiya. Anong, sorry. Pero kay... Pero maghihimo pa kita na balaon niya, may daman natural longa ni. No? Pero may da, usang dissertation, ha? Samla chika. Yabang pakilala nga hadton mga tao di man na nag-identify kung babae ka o lalaki, no? Panahon ko na ito, Greece, ang mga Greeks, no? Paliwaray lahat era, apapreho lang ko ng bayo, na bado, nakasayang at ano. Pag lipstick ko ng babae, lipstick lo at ano. Pero tako na baruganan ito, ako na... Kung halalaki ka good baga na attract, nga kasi lalaki mo, ala pag bunyog ka mo. Pero itong pagtawagan yung talon niya mag-asawa. Bisan yan, itanom, may pollination, no? May pollination, tinata. No offense, it mga, you know. Di pag upod ka mo kung kamot naghihigugma, di pero ayaw pagtawagan yung talon niya maguguba at ngaran nga mag-asawa. Di recognition yun in discrimination, no? Apa problem ito? Ito ba sa pipirito niyo? Tanom ini. Dire baboy iton. Ano ba ini nga aton mga, you know? Baboy ini. Dire kanding iton. Magana ini na di bisba ano nga. Guwapo nga mga katadungan ba, no? Oh, iniin, taton karoyag sidngon, taton mga konstitusyon, nga aran, nasaring ito nila at mga senador, pwede la maging sakto la nakabasa, pwede la sakto nga nakasurat, no? Pero di riton karoyag sidngon nga, bis na laano timiyakan, no? Kay ito yung ito nila nga ikaw, bisan ko nakabasa kala nga nakasurat, pwede ka man magkuha in mga tao nga makabulig haim o nga magtututdo haim. Nga nung kahin mayayakang kala dito nga waray ka mag-istudyo, no? Nga na ma-expose ito mo ignorance, nga madistruso iton imo integridad, no? Ita pagpapapili in senador, hina nasering lang nga pwede la basta nakabasa nga na nakasurat. Hindi rin itong karuigsin yun nga. Bisan na maging ultimo ka lang nga mangmang, pwede ka lang nga magyakan bis ano. Ita karuigsin yun itong, di rin itong garantiya nga ni, nga kung ikaw in graduado, may da diploma, hina kulihiyo, hi ikaw in maaram-araman na itong tanan. Eh pwede gihapon niya di ka maaram. Pwede ka liwat nga ni, elementary la, pero malaksi ka makalanat, no? Pero mag-aandam ka, kay mag-i-studio ka. Kay senador, kay itong republika, itong Pilipinas, diri ka dapat nga iikaw in sagibon, kundiri na animo mandate ng mga Pilipino haimo, inimo itong dadadon, nga nauupayon mo ito, nga mamayuyoon mo ito, dirihin na bis na laano, kundiri mag-a-preparar ka, no? Nga pwede ka man na pamati ko nganit, mga senador, may budget ito para kumuhang konsultan, no? May ginaalutaga ito nga budget para itong imo mga staff, no? Para makabulig ha imo research, makapaghatag ha imo hin aandamon mo. No, bis ka paliwat pag-andamon, kung pag-andaman, kung makadto ka lahin na... Morpio nga di ka nag-piprepare para ng imo kalugaringon. Dako ka nga saragibon, no? Nahimo ka nga liability di dahito nito. No? Di bisan na sumiring nga able to read and write la. Pero pag-istudyo, no? Pirita nga maintindihan mo. Kay in the first place, nagpakatakos ka man pagkandidato. Nga na, nag-representar ka ng imo kalugaringon. No! Diri ikaw sa yan pinakahataasan aram. Pero diri iton na himoon nga pasangil nga diri ka mag-aaram kung ano ti mo ginaandaman. Magano kakay gintapuran ka man ng mga Pilipino, imo ini pagmayuyon, imo ini i-treasure. Na may da ka man na ibarayan para hin mga konsultan, o hindi ka magkuhan abogado, o hindi ka didahito na lumingko din lingkuran nga iton na adhagawas ito, imo lingkuran na may gallery, sapit mo lahat mga kotsa im, no? O, mili ka na, anat iayakan mo, ready-made na nga daan, no? Sigurado ako, ngang konsultant ng abogado ni Senador Robin Padilla, waray magsiring nga inin yakan dito nga sid nga nga sana ang prosecutor, hindi tayo one side. No? Iyala iton, no? Iya iton. No? May mga inin senador nga diri gadman mga suga dito permi, diri abogado, diri ang taasan aram, no? Kanda, pero diri ni raging papakaaluhan ito ira kalugaringon, no? Ayun sa mo na ini nga masusugan na lagi tayo ni. Bisan na nakakomply, nakatuman kita at mga minimum requirement sa Constitution, pero ito na ito na representante, di mag-aaram. Dako ito nga disgrasya, kay imbis nga servisyo, sukwahi ito. Tinatawag ito nga disservismo, nga na embarrassment ha, Senado. No? Salit ang mga nambuto sa iya, mga makarawod niya ito. Pirinig iba, pag tataga... Inikilala ka, artista ka, amo, mawari kita mahimo kay may bintaha kung talaga't kilala nga na artista. Pero dapat diri suga dito. Okay, Biyernes yan ang adlaw, mga kabugtuan, no? Nga na State of the Nation Address, nato na lunes, laumi itong mga coverage sa PRTV, nga na FM radio. Mga ka-vibes na dinihato na pag-ataga iyon ng servisyo. Hangaran natin mga iging kaupo dyan ang aga. Magpapasalamat ako ha. Abo nga mga ada ha, nakasunod sa social media, iyong nga tanan, maaram ka mong permi natin kamo gini-importante. Sunod na lang mga shout-out natin. Ang ada ha gawas, radio, mga merkado, mga sarakyan, din man niya napit. Ha, mga cellphone, good morning ha iyo. Hira Jade Birino, Ronel Angay-Angay, Sam La Chica, ni Alges Villafuerte. Heran ato mga kaupo dyan ang aga. Ini hi Nick Ismali. Hi Attorney Nick Ismali, good morning. Oh, happy weekend. Ha, iyong nga tanan, maupay nga tanan. Good morning, good morning.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
1: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
4: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
5: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAC value.

0: Polycotton, Samantyat, Malupit, saka may mo, mabait. Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
3: Para sa malinis na dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa malusog na tay,
4: DTX 500.
3: Ayon sa mga eksperto,
4: ang DTX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
3: DTX 500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: DJ Jaja Melon. Wow! Yummy!

0: Bongga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 7:31.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
3: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
0: Bongga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
5: Bongga ka vibes!

0: Radio, the vibes.
1: I'm the fact.
2: Wow, wow, wow. Jaja Mellon.
3: Ewell.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
1: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama. Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
6: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
7: Pimples at rashes? It's DTX 500 mo na yan! DTX 500! Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at pagaling ng pimples at rashes. DTX 500! Highly recommended ng mga eksperto. DTX 500!
8: Mabibili sa mga butika.

0: kasi lang masabi yung radio ang bed kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio the vibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga. Mula 7 hanggang 9:30 ng umaga, kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Ilip?